0: DJ Jaiho.
1: Yup. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
3: Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
0: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hello! The Vibes! Ngayon ay araw ng Lunes! October 5, 2026! Salamat ang ating mga ka-vibes na nagdiwang tuloy!
4: Birthday agad, agad.
5: Sorry, Monday live. Kasama nyo na hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan.
4: That's me,
5: DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, Kaliko!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibes! Good morning sa mga nakikipagsiksikan ngayon. Good morning sa mga kakabangon pa lang. At good morning sa mga puyatan. Oy. Puyatan? Puyaters kagabi. Dahil naghihintay ng good night. Inabot na ng good morning. Wala pa din. Ano na?
5: Nasin lang.
4: Yung iba naman, nahatak ng mga apports niya. Oy. Juminom kagabi. Eh, may pasok ngayon. Kaya ayan, lasing. May hangover.
5: Yun lang. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na driver, conductor, mga pasahero sa mga papasaherong bus, sa EDSA Bus, Carousel at PTX, ganun din sa mga terminal sa buong Metro at Mega Manila. Magandang umaga!
4: Sana magandang inyong mga gising, no, ka-vibes? Katulad ng gising namin today dahil excited kaming makasama kayo!
5: Hatid natin ang good vibe music at kwentuhan. Siyempre, hatid namin dalawa.
4: Ano? Wala na masabi?
5: Wala na.
4: Wait lang, bumubuelo ba? Porque kaka-braces ka, kaya ka na.
5: Ano, kaka-wives, siya lang kayo. Walang maglilipat. Nang isa siya ng radyo na dahil lang maglipat. Unang kukunin,
4: Nilord!
5: Hanggang alas 12 na naghali, magkakarinigan tayo. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
5: Sa 92.3 FM or
4: The Vibes, a sound trip ang lupet. Oras 8:24.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Favorite Vibe.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: aman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang palamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga retainer nyo!
1: Happy na! Birthday mo ba? Ganon!
4: Hey, kaya naman, tara magkanta!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain,
4: sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday, sana'y mabusog mo kami, baby.
4: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Para sa mga paborito nating nagniningning na mga celebrity na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, ay, sabay-sabay nating batiin ay happy birthday si Dagul!
4: Hoy, happy birthday, Dagul! Dagul, ah, hindi Uncle Dagul.
1: Dagul!
4: Hi, Uncle Dagul!
1: Happy birthday din kay Pauline Mendoza!
4: Pauline Mendoza, happy birthday!
1: At ito sa Queen of the Dance Floor,
4: wow,
1: di ba? Ito walang iba kundi happy birthday, Maha Salvador!
4: Maha Salvador, happy birthday! Ah, swerte mo naman ka-vibes dahil ka-birthday mo yung mga nabanggit namin na artist, Terrence Narido!
1: Maligayang kaarawan din sa'yo, David Dumanae!
4: Happy birthday din ngayon na nag-iisang si Joe Babs Eric Francis Galang! Happy birthday, Joe Babs!
1: Maligayang kaarawan, Mickey Lumanlang Sampang!
4: Happy birthday!
1: Oy, happy birthday din kay Nigel Ginares!
4: Happy birthday! Maligayang karaman sa'yo, ha? Si DJ Chino Pops ng MOR. Happy birthday, Chupa!
1: Happy birthday!
4: Hoy! Sino ba? Wala na.
1: Uy, yung mga ka-vibes natin na ngayon ay nakikinig sa atin at ngayon din yung kaarawan nila na sa bahay man, na sa trabaho, na sa lansangan at bumabiyahe, maligayang kaarawan sa inyong lahat.
4: Wow naman! Kaya naman ngayong araw na ito ng inyong kaarawan, October 5, 2026! Nawa ang inyong mga kahilingan sa buhay ay magkaroon ng katuparan at sumaya inyo ang biyayang siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman ang kawitin ito ay para sa inyo!
1: Happy night!

0: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Gika!
0: Sa 92.3 MMR!
1: Kabahan sa Sound Trip! Ang lupit! Oras ngayon sa gitna ng traffic! 8:52!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Favorite Vibe!

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Presento na ang pinakahihintay niyong Vitamin C!
1: Vitamin C is me!
0: Dahil nga mga vibes, DJ May, ako po, yung usapin last week, ukol po sa sustento, sa issue ng aktor at dating child star na si Patrick Garcia ay nagganda sa ngasanga na!
1: Hala! Buti may nagkasanga-sanga!
0: Nagkadugtong-dugtong na dahil nga sa dami po ng mga sabi nating nakisawsaw.
1: Ah, nakahilig nila sawsaw, no? Anyway, highways, para masaya ang buhay, in ka lagi sa trending.
0: Hindi naman kasi naman, di ba? Tayo mga ka-vibes, tayo mga Pilipino, hindi natin maiwasan na magbigay tayo ng opinion ng ating question kapag may mga bagay na napag-uusapan online at na tayo ay nakaka-relate.
1: Oo.
0: Kaya po sa usaping ito, sa puntong ito, nagbigay po ng kanyang opinion si ang actress na si Jelly De Belen ukol po sa usaping ito na kinasasanggutan ni Jenelly Mercado, Dennis Trillo at ni Patrick Garcia. Ani, Jelly De Belen, dapat na hindi madamay ang mga bata. Di ba? Kasi may mga involved na na may mga bata. At ibaba natin ang ating ego alang-alang sa ating mga anak.
1: Pero anong malaking pero yan?
0: Sumagot po at hindi na iwasang mag-comment ng aktor na asawa na ngayon ni Jenelly Mercado na si Dennis Trillo. At sinabi niyang, hindi naman kami ang nag-umpisa, nananahimik kami.
1: Uy! But after all these years, parang tahi-tahimik ka ng buhay mo, nagpo-focus ka na, tapos biglang boom! Talaga naman kahit paano mayayanig ka talaga.
0: At dahil nga dito, ay naku po, ang mga netizen at mga ka-vibes online ay talagang nagulantang at naloka sa naging sagutan ng mga nasabing artista.
1: Ala! Kaya pala mga netizens sa social media, no? Ang daming ang daming ding kiber dito kay Jelly De Belen. Ayan. Yung pala yun.
0: Pero kung titignan natin yung konteksto ng sinasabi ni Jelly De Belen, ito'y tama naman, di ba?
1: Totoo naman na kanya-kanyang buhay na lang para sa mga bata, di ba? Para sa ikakatahimik ng bawat isa.
0: Tama! At yung kapakanan lang naman ng mga bata ang kanyang inaalala. Pero sa parte naman ni Dennis Trillo, tama rin naman yun na nananahimik sila. Dapat hindi sila yung puntiryahin o yung parang ang pakiramdam niya kasi sila yung nabubuntungan ng sisi.
1: Sisi. Kaya nga totoo yung kasabihan, less talk, less mistakes. Diba?
0: Correct. Tama yun.
1: Sana ganun na lang ang nangyari, no? E di hindi pa humaba ng ganito at walang naging ganitong sitwasyon.
0: Correct. Gag. At ito nga usapin na ito, DJ Main at mga kabay, sabi nga nila, personal ito eh. Personal
1: totoo,
0: na problema.
1: Totoo, dapat pina-private, kumbaga, sakali sa kanila na lang talaga dapat pinag-uusapan.
0: Sila-sila na lang ang nag-usap, sila-sila na lang ang nagbigay ng solusyon. Pero kahit na sila ay mga artista, di ba? Kasi pag personal na problema, sarilinin na lang at resolbahin ng personal.
1: Totoo, maging privado ang kanilang mga buhay. Ganun talaga. Kasi the more na maraming nakakaalam, the more na maraming nangingialam.
0: Yun! Natumbok mo yun. Kaya naman ka-vibes, ikaw, ano ang masasabi mo? Tignan mo pati kayo, hinihinga namin opinion.
1: Diba? Total, mahilig ka sa ganyan.
0: Wag na pala. Baka lalo nang lumala.
1: Kaya ayoko mag-artiste. Daming okay ka lang ba? Parang hirap na hirap ka, no? Ang hirap pa pag naka-braces.
2: Parang nagsisisi na ako.
0: Ay, mga ka-vibes, ha? Hindi na namin hingiin yung opinion nyo kasi nagkakagulo na.
1: Hingin na lang natin ang mga shout-out on air nila maya-maya. Kaya ngayon pa lang, isave mo na ang number namin. 0954-406-1967.
0: Para gagag at sa aming pababalik, gusto namin marinig ang iyong pagbati on air kasama ba rin na nag-iisang baby ng bayan. Walang iba, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga! Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras na rin ka-vibes! 9.24!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS. Favorite vibe!

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa cell trip.
1: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Pwede ka na tumawag para kumakabati live on air. Tama ka na sa
4: 0954-406-1967.
5: At hinihintay natin ang inyong mga pagbati on air. Pero bago yan, magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kabayans na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga tahanan, sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga sasakyan. Anyway, magandang umaga din kay Ronel Espina, Ning Ocampo, si Gabriel Marie Nagrampa, Neil Katakis, Candy Bukasas, Wela Sanchez, William Ortel, Star Racer, Emmy Hernandez, Alteza Herrera, Sino Cruz, si Claudio Gascon, Mary Dulay, Brando Santisa, San Chico, Everyday.
4: Oh! At sa mga kabayos natin nakatunin sa palengke, sa mga barangay natin. Oy, malakas tayo dyan sa May Pasay at ganun din sa La Union at sa May Rizal, Taytay, diba? Pasig!
5: Uy, salamat po sa inyo. Tawag na kayo dalina para makabati na kayo. Oh. Ay, tara!
4: Hello!
5: Pangalan, taga saan?
6: Martin po, taga Pasig.
5: Ano pangalan? Hinaan ng radyo, ha? Isa! Dalawa! Hinaan ng radyo! Hinaan! Oh, anong pangalan mo? Taga saan ka?
6: Martin po, taga Pasig.
5: Martin, taga Pasig! Bati na!
6: Sabi na ba kinuha pala yung mga empleyado ng Star sa yung finance, mga driver ng Star tsaka sa pamilya ko.
5: Sino? Sabi mo yung pangalan. Dali, anong pangalan ng pamilya mo?
6: Pinabati ko pala si Erica, yung anak ko, si Eric Kim, tsaka si Ezekiel.
5: Ayan, sige. Marvin, paano kami na-discovere?
6: Sa nakapalo po sa page nyo.
5: Ay, salamat sa Facebook. Sige, maraming salamat ha. Sabi mo muna, Martin, 92.3 FMR, ang lupet!
6: Ang lupet!
5: Ano lang, hindi na putol. Salamat, Martin, ng Pasig!
4: Munti ka na, no? Buti na lang talaga.
5: Oras mo tayo, tawag na kayo.
4: Tawag na ka, 509-54-406-1967.
5: Magandang umaga kay Adrian Sabroso, Sari Lerma, at kay Will Lagan. Thank you! Eto na!
4: Hello!
5: Kabibes, pangalan mo, taga saan ka?
4: Parang kagigising lang ata nito ah.
5: Akala mo, taga saan ka?
7: Bacolod.
4: Bacolod, ano pangalan?
7: Empoy,
4: ayan, Empoy, bati na!
7: Shout out sa mga friend sa nakakakilala. Empoy. Na-scale ako, Miss May.
5: Mamaya, alas G's.
4: Mamaya nga ni ang SKL, alas G's. G's ang ating SKL. Oo. Tama ba ako doon? Alas G's, G's? So, pwede kang tumawag ulit, Empoy. Ha? Kasi ngayong oras na ito, shout out to eh, ha?
5: Sige na, Empoy. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
7: 92.3 FMR Bacolod. Ang lupet.
4: Magkape ka muna ha, para may mamaya gising na gising ka, nanginginig pa, tas tawag ka ulit ha. Huwag mo kalimutan mag-toothbrush. Ha? Mukhang kagigising lang eh, no?
5: SMR na lang. Salamat si Empoy
4: ng Bacolod.
5: Dahil tatawid na tayo para sa ating SKL.
4: check ko lang.
5: Tandaan nyo na ang number na ito.
4: 0954-406-1967.
5: Sa aming pagbabalik, kwentuhan tayo. I-share nyo na ang inyong mga kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho at kahit eskabeche, huwag lang kayo magmumura. Itay namin kayo ha sa pagbabalik namin kasama nyo muli na nag-iisa baby ng bayan, DJ May!
4: That's me! At ang makulit mong tito, Serracho Kiko! Ay, kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
4: Ka-vibes sa Soundtrip! Ang Lupet!
2: Favorite Vibe!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nagpaabot ng pagpupugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga guro kaugnay ng National Teachers Day. Inikayat ng Pangulo ang mga educators na patuloy na hubugin ang mga Pilipinong mapanuri sa pag-iisip, may paninindigan sa gawa at may pagmamalasakit sa kabutihang panlahat. Binigyang diin ng Pangulo na malaki ang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng bansa, hindi lang sa pagtuturo kundi sa pagpapaunlad ng mga mag-aaral. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy na tutugunan ng administrasyon ang mga nagbabagong pangangailangan sa edukasyon at ihanda ang mga paaralan sa mga hamon ng susunod na henerasyon. Nanawagan siya na patuloy na pagpapalakas sa mga guro at paglikha ng kapaligirang makatutulong sa mga educators at mag-aaral para umunlad.
5: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na imbestigasyon sa mga aligasyon na pakikialam ng China sa politika ng Pilipinas. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat isumite sa mga kinaukulang otoridad ang mga aligasyon para mapatunayan, kabilang na ang foreign information manipulation, interference at espionage. Nauna nang hinikayat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. si dating Senator Antonio Trillanes IV na isumite ang kanyang mga ebidensya para sa masusing investigasyon. Samantala, itinanggi ng Chinese Embassy ang mga paratang laban sa educational at people-to-people exchanges kabilang na ang Chinese language education sa Pilipinas. Sinabi ng embassy na mahalaga ang mga palitan sa edukasyon sa pagpapalalim ng pagkakasya.

0: 7 insurance at financial companies at ng BIR. Ayon naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalaga ang mga dokumento sa pagtukoy sa mga transaksyong pinansyal at hindi laging kailangan ng personal na testimonya para mapatunayan ang nilalaman ng mga records. Kinumpara ng prosecution ang mga records sa idiniklarang yaman at net worth ng mag-asawa sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kaya SALN. Sa mga records, 3.77 billion pesos ang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at 2.99 billion pesos naman kay Manasseh Scarpio, kabila na ang 4.4 billion pesos na inflows at 1.5 billion pesos na outflows. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Bida-bida ka na naman. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin. Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ito, ang lupet!
3: Oh, ano na? Tara!
4: Tawag ka na 0954-4061-967 para sa ating... Para sa ating isa pa... SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Hintay namin yan sa aming pagbabalik. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Hihintay mo araw-araw tuwing alas 10 na umaga. Ito ang
3: Favorite!
4: Ay! S!
3: Mali!
4: Isa pa. S-K-L!
3: Share ko lang!
4: Ang guwanda!
3: Wala na sanay na ako kasi. Ito ang Favorite Vibe. Yeah. Ganon. Kumbaga may tawag din eh. Muscle memory, yan. 'Di ba? Kasi lagi mong ginagawa.
4: Oo. Okay lang 'yung ganung bagay mo, mga kabayan. Sumabog na kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: Para sa inyo.

0: ay mag-usap tayo, be.
1: Ito ay, agad-agad!
0: Hello! Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
2: Kim Bakmanang Jesse.
0: Ayan na, oh. Oh, ayan. Ikaw na.
1: Magandang umaga, Manang Jesse! Ayan, from La Union. Ayan, bati na!
2: Ay, oh. Ay, batiin ko yung anak mo. Kasi nakikinig ako ng happy birthday, belated.
3: Happy birthday!
0: Yung anak mo daw.
2: Oh, at saka, Rayder, tumaya po.
1: Oo. Oo.
2: Thank you.
1: Thank
2: you for your calling me. Na-appreciate ko.
0: Oh.
2: Thank you for your thoughtfulness.
1: Ay, maraming salamat, Manang Jesse ng La Union.
0: Yes, si Manang Jesse. Manang Jesse, sabi mo nuna, 92.3 FMR, ang lupet.
2: 92.3 FMR, ang lupet.
1: Man, Manang Jesse ng La Union na always
2: nakatimakong
1: Thank you.
0: Si Warren,
1: na always naka-tune in sa atin yan at ang kanyang anak na si Edward.
0: Kahit napakalayo talagang gumagawa ng paraan para makatawag at makabati at makausap ka, di ba?
1: Oo naman, maraming salamat, Manang Jesse ng La Union.
0: Thank you, Manang Jesse. At sa mga taga-La Union, magandang umaga po. Yung mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, 102.3 FMR Bacolod at Baguio, magandang umaga.
1: At yung mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila sa ating FMR Philippines app, Luzon, Visayas, Mindanao, pati mga OFW natin, maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you. Salamat po. At mga kabayb, sa live na rin tayo sa ating Facebook page,
1: 92.3 or 923, ayan, FMR Manila.
0: Yan, para talagang hindi nyo lang kami napapakinggan, napapanoon nyo ba kami? Eto na, Halli!
4: Hello?
0: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
4: Hello, si Papa G po, taga Pasig.
1: Papa G!
0: Papa G!
1: Anong atin, Papa G?
4: Mag-greet lang po ng isang happy birthday kay Robby.
1: Go! Bati na!
4: Happy birthday, Robby! Tsaka shoutout dyan sa mga billing ting ng DPG. Oy, pagsipagtulog na kayo. Magsipagising pala kayo. Yun lang pa.
1: Ayun lang, Papa G. Sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
4: 92.3 FMR ang lupet.
1: Wala pa siya energy. Mag-vitamins ka, beha. Baka puyat pa ata ito, no?
0: Si Papa G. ng Pasig. Thank you, Papa G. The vibes, may oras pa tayo. Bukas na ang linya nating telepono. Tumawag na kayo para sa inyong mga SKL. Basta may kwenta. Abay, pagkasaluhan natin yan ngayong araw ng Lunes.
1: Ito, batiin muna natin ang magandang umaga si John Vincent Segrado. Hi. Kay Barbie de la Iglesia, kay William Ortel, kay Janice Tolbo Salcedo, kay Daniel Bustamante na taga Batangas City, kay Nong Fernandez na taga Bulihan Silang Cavite, kay Chalvin Odalaguer, at kay Vinny Zoe Rosa, at kay Ningning Ocampo, at Dennis Ocampo.
0: Magandang umaga. Salamat mo, ah. Si Chubby Alberto Tansyan, Jen Teresina Taray, magandang umaga po sa inyo. At ganun din sa mga ka-wives natin na nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga radyo, ganun din sa mga nasa sasakyan, mga tindahan, Turuturo, Karinderya, Tapsilugan at Lugawan. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Pati na rin ang mga samgyupsal na sarado pa ngayon. Kala mo open, ha? Pero nakikinig.
0: Yeah.
1: Ayan ka, vibes! Tawag na, open na ang ating linya at pwede mong gamitin ang Viber mo. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
0: Magandang umaga kay Severo Amadeo at ganun din kay Rico Robles. Magandang umaga, Rico Robles.
1: Uy, mahal ka daw ni John Vincent Sagrado.
0: Uy! Ah, gusto, ah.
1: Oo, gumugusto ka, John Vincent, sa grado, ah. Sabi niya, uy, my baby ko, DJ Kiko. Oy, baby tawon.
5: Mama, Papa.
1: Gugu, Mama.
5: Gagaga.
1: Oo.
0: Ay, tawag na kayo. Dali na. Baka ako na pagsasabi na.
1: Ayan ang aming numero ka, Vibes. I-dial mo na kung may bumabagabag sa iyong damdamin. 0954-406-1967.
0: Sabi ni Larry Gamau. Shout out po, Gamau family. Maraming salamat. At ganun din sa mga ka-vibes natin na tatawag po na mag-share ng kanilang mga kwentong may kwenta, SKL. Siguraduhin niyo po ng inyong radyo ay malakas sa malakas hanggang sa mag-feedback, ha?
1: Oo, ganun nga. Ayan, magandang umaga from Zamboanga City kay Joms Verlana at kay Maria Teresa Cruz. Sabi niya, hello po, first timer ko pero 62 na ako from Ugong, Pasig.
0: Wow naman!
1: Ano kaya yung first timer na ibig niya sabihin, oh? Na ano ako, na curious ako.
0: Baka naman first time makinig.
1: First at siya ay 62 years old
0: niya. Parang hirap maniwala first time sa 60. Oh my God.
1: Ay, malay mo naman, ha? May mga ganyan pa rin tao.
0: Magandang umaga kay Ronel Espina sa mga pasahero niya sa bus number... ano ba ang bus number? Nalimutan ko na. Si Louie ba? Louie Vasco, magandang umaga.
1: Sige, good morning. Good morning, sunshine. Alta Serrera, Sino Cruz, magandang umaga. Ayan, ito patawag na. Hello! Ay, binab.
0: Nawala. Dave, nawala.
1: Nawala. Sari Lerma na talagang nakatutok at inaabangan si Sigel.
0: Hoy!
1: Basang-basa
0: na naman si Sari ng Pawis.
1: Shout out po from Family Pocong and Di Guzman, sabi ni Jeremy Pocong. Sabi ni ano, Maria Teresa Cruz. Yes po, first time mapanood. Marinig ko kayo. Ha, ha, ha. Love you po. We love you too, Maria Teresa Cruz.
0: Maria Teresa Cruz, thank you.
1: O, gwapo ba si DJ Kiko Kaliko at Maria Teresa? Maria Teresa. Di ba may ganung kanta?
0: Maria Leonora Teresa.
1: O, di ba? Tama ako.
0: Subukan mo magkamali. Subukan mo, Maria Teresa.
1: Ay, wag talaga.
0: Eto na.
1: Hello!
6: Yes po, ma'am. Good morning uli.
1: Sino po ito at taga saan?
6: Si Empoy po sa Bacolod.
1: Empoy o Empol?
6: Empoy.
1: Empoy. Uy, mukhang si... nagkapi na si Empoy. Buhay na ang kanyang boses. Empoy, anong atin? At ikaw ay napatawag?
6: Medyo mabigat at...
0: Antagal?
1: Antagal, be. Pa-suspense ka.
0: Time is up.
1: Anong mabigat? Hindi ba kaya buhatin yan?
0: Dali.
6: Kasi po, ma'am, hiwalay po ako .
1: Okay. So, usaping relasyon ba itong SKL mo? Tama ba, Empoy?
6: Yes po.
1: Ayan.
0: Sige, Empoy! Ikwento mo sa amin ng maikse pero detalyado, ha? Malinaw ang kwento. Empoy, i-share mo na!
6: Empoy po ng Bacolod. Tapos... dating OFW, may asawa, dalawang anak.
1: Ilang taon kayong mag-asawa?
6: Siguro maabot na po kami ng mga 20... More than 20 years na po, ma'am.
1: Okay. Sige, tuloy ang kwento.
6: Way back 2017, tumigil ako sa pagbabarko.
0: Okay. Saan ka sumasakay?
6: International po.
0: Anong bansa?
6: International po. Okay. Hindi mo po masabi na kahit anong bansa sa... Depende po sa biyahe.
1: Sa biyahe. All around the world. Ganon.
0: Around the world.
1: Tapos?
6: Nagpakasal po ako 20...
0: Ang tagal, be. Okay, sige, ganito. Empoy, nagpakasal ka. Opo. 20 years na kayong kasal, tama?
6: Opo.
0: Okay. Ano nangyari after 20 years?
6: Tumigil po ako, tapos siyang nag-abroad.
1: Tapos?
0: Nagpalit kayo.
1: Oo.
0: Okay?
6: Oo. Nakauwi siya, pero ang tagal. siguro unang kontrata nakauwi after 2 years na bumalik sa Abu Dhabi.
1: Mm-hmm.
6: Ang tagal. Mm. Siguro almost 6 years.
1: Six years.
6: On and off na on and off na dahilan, on and off na relasyon.
0: Pero may ano naman kayo, communication naman kayo habang nandun siya sa Abu Dhabi?
6: Before sa ganun. Away-bati. Kumbaga, typical. Okay. LDR na relasyon.
0: Oh. Okay. O tapos?
6: Nakauwi. Nung nakauwi, settle up. Pag settle up, bumalik ulit.
0: Sorry, anong settle up?
6: After, kumbaga na-settle yung problema.
0: Ah, na-settle.
6: LDR.
0: Oo. Oh.
6: Oh. After 3 days, nawala na. Hindi na nagparamdam, kumbaga.
0: Paano hindi nagparamdam? Na magkasama na kayo diyan sa Pilipinas tapos hindi na siya nagparamdam o hindi na nagparamdam habang nandoon siya sa Abu Dhabi?
6: Ang nandoon siya sa Abu Dhabi.
0: Okay. Ano ang tanong mo?
6: Wala. Kung pwede pa bang i-keep ko yung nararamdaman ko kung minsan.
0: Okay. Emboy, ilan taong ka na?
6: 49.
0: Si Mrs., ilan taon si Esme?
6: 47.
0: 47. Emboy,
1: may third party bang involved?
6: May issue pero walang ebidensya eh.
1: Mm.
0: Sino yung involved? Ikaw o siya? Tawa-tawa ka.
6: Sino ang nagtanong?
0: Kakatawa yan.
1: Joke mo yun. Last mo na yan ha. Sabi ko sa'yo.
0: Emboy, sino ang involved? Ikaw o siya?
6: Siya po.
1: Okay. Ah, siya. So, paano mo nasabi na may third party to?
0: Yan.
1: Paano mo nalaman?
6: Along sa 5 years na hindi siya umuwi, on and off na away, kasi hindi mo pwedeng put in the act eh. Walang ebidensya eh, di ba?
0: De, paano mo nga nalaman?
1: Paano mo nalaman?
6: In between.
1: Oh, paano mo nalaman may nakapagsabi sa'yo? May nakapagsumbong sa'yo? Oh. Nahuli mo?
0: Naramdaman mo ba siya? Ano yung basehan mo? Kung bakit mo siya naramdaman? Bukod dun sa lagi kayong away-bati.
6: May mga times na pag tumawag ako, daming dahilan.
0: So yun lang yung basehan
6: may,
0: mo.
6: May mga credit na dapat mag-asawa lang yan yung ganun. Dinadivert niya na. Yung parang ganun.
0: Nag-iba siya.
6: Mm.
1: Naging cold.
0: May nabanggit ba siya sa'yo? May naikukwento ba na, uy, lagi ko tong kasamang katrabaho ko. Uy, ganito ganyan. Meron ba?
6: Kuminsan, caught in the line pero ang dami niyang sigwe. Kasi ang hirap ng LDR, alam ko eh. Mas nauna akong lumabas sa kanya eh. Yung parang ganun, di ba? Mas nauna kang na-discover yan kasi asawa mo siya. Ang pinaka-tema, pag OFW ka, pag lalaki, yung bumubuhay, lahat ibubuhos mo eh.
0: Emboy, nasasabi mo, nasasabi mo ba to na parang kahit papaano ay nakakasiguro ka na mayroong third party kahit na wala kang matibay na ebidensya pero binasihan mo ginawa mong basihan ay nararamdaman mo dahil ba nauna ka na maging OFW, alam mo yung mga posibilidad na pwede niya ring gawin dahil ba ginawa mo rin to nung umalis ka?
6: Iba kasi sir yung sa lalaki na tema at saka sa babae.
1: So it means nagawa mo siya?
0: Oo.
6: Ako, kung baga pang pamilya na lakad.
0: Hindi.
6: Aminado ako.
0: Diretsong sagot. Sa diretso naman yung tanong namin eh. Nagawa mo rin ba magloko nung nandun ka sa ibang bansa?
6: Kung ako OFW.
0: Sagot oo, hindi lang. Emboy, oo, hindi lang. Ang dami mong pasakali eh. Oo, hindi.
6: Oo, sige. Oo, pero tamo. Binayaran ko yun.
0: Ayun, yun.
1: Oo. Kumbaga, nagawa niya nung siya yung nandun sa posisyon na nasa ibang bansa siya. So, nung nag-switch sila ng posisyon, naisip kagad ni Emboy na, kung ano yung nagawa ko noon, posibleng yun yung ginagawa ng misis ko ngayon.
0: Ayun. Ito lang yan, Emboy. Di kaya ang tanong na dapat ibigay namin sa iyo ay takot ka lang sa sarili mong anino. Takot ka sa sarili mong multo.
6: Agree, sir.
5: Oh, tama.
6: Agree.
0: So hindi, wala ka nga ang basihan eh, na matibay eh, na itong Esme mo ay may lalaki sa ibang bansa. Di ba? Nahuli ka ba niya? Alam niya ba yung ginawa mo dun sa ibang bansa nung ikaw ang nasa abroad?
6: Ang pinaka-time, sir, binyasarin bawat
0: ang tanong ang sagutin mo, Empoy. Diretso ang tanong, diretso rin ang sagot. Alam ba niya na ikaw ay gumawa ng kalokohan at ang babae ka sa ibang bansa? O hindi?
6: Alam niya, sir.
0: Ayun.
6: Alam niya, sir.
0: Alam niya
6: pala. Pero sa mga ganyan, tanggap niya ba na ang pinakarason niya, huwag ka lang umuwi na magkasakit ka na mahahawaan yung pamilya mo? Kasi sa line of duty, kumbaga,
0: alam mo,
6: parang ganun.
0: Empoy, pinatatamis mo lang yung kwento mo eh. Siyempre, kwento mo yan eh. Ganito lang yan, ha? Huwag mo lukoy yung sarili mo, 49 ka na. Yung sinabi sa'yo ng asawa mo na basta uuwi ka ng wala kang sakit at baka mahawa mo ko, hindi
6: bo,
0: ibig sabihin nun ay okay lang sa kanya na gawin mo yung pambababae mo sa ibang bansa. Exaggerated lang yung pagkakasabi niya, pero deep inside, nasaktan yun. Ikaw nga, nasasaktan
6: agree
0: ngayon eh. Di ba?
6: Agree. Agree.
0: Siya ba kaya?
6: Pero dandan ba yan, sir, na para bumawi ka?
0: Bakit tatanungin mo siya? Bakit kailangan mong bigyan ng tanong yung ulo ng asawa mo na taba niya bang, tama bang gumanti siya? Alam mo, hindi sa totoo lang ah, hindi naman sa tingin ko eh ganti to eh. Hindi ganti. Karma mo yan. Karma mo. Ngayon,
6: accepted,
0: tong karma mo na
6: accepted.
0: Tong karma mo, tanggapin mo yung consequences. Masakit talaga. Di ba? Hindi mo pwedeng patungan ng tanong yung asawa mo na tama bang gumanti siya. Wala kang pakialam dun. Simulat sa pool, dapat hindi mo ginawang magloko eh. Alam mo ba tama o mali ang magloko? Alam mo ba? Oo, hindi.
6: Oo.
0: Oh, yun naman pala. Wala din yung pag-uusapan. Pero ginawa mo pa rin, di ba, Empoy? May nangyari sa iyo, sa inyo, itong ano, nung girl lalo mo dito sa ibang bansa, may nangyari sa inyo? For sure, mayroon yan.
6: Kung baga, sir,
0: ang tanong! Shifting. Ang tanong! May nangyari sa inyo, oo, wala!
6: Oh! Meron kasi binabayaran.
0: Ayun na! Yun na yun. Ikaw talaga. Alam mo, gina-justify mo ba kasi yung mga ginawa mo na tama ka eh. Yan ang hirap. May tanong pa ako sa'yo, Empoy.
6: Sir.
0: Nagsisisi ka ba o hindi sa tanong mo? Ay, sa ginawa
6: sobra
0: mo?
6: Sobra.
0: Talaga?
6: Sobra.
0: Nagsisisi ka talaga?
6: Sobra.
0: O, paano ang ginagawa mo ngayon sa pagsisisi mo?
6: Hinayaan ko na lang siya. Eh, doon siya maligaya eh. Nawala na ako sa piling niya.
0: Mali. Ang tanong ko, hindi naman para sa kanya, para sa'yo, be. Ang lalayo ng sagot mo eh. Ang tanong ko, paano ang ginagawa mo bilang pagsisisi? Hindi ko tinatanong sa'yo ano bang ginagawa ng misis mo na hinahayaan mo. Ay, gulo-gulo mo eh.
6: Hindi nga sir, kasi umabot na sa punto na ayaw niya na.
0: Ayaw niya nang?
6: Kung baga maging connect pa kami.
0: Eh, anong ine-expect?
6: Gusto niya na ng peaceful.
0: Eh, anong ine-expect mo? Gumawa ka ng kalokohan. Ikaw ang nauna. Anong ine-expect mo? Diba?
1: Na okay lang dun okay sa babae. Na parang robot ba siya? Walang nararamdaman.
0: Na ganun-ganun lang. Patatawarin ka basta-basta.
1: Na agad-agad.
0: Diba?
1: Na parang kakalimutan agad ng parang ano, parang napaso ng kanin tas ininuman mo ng tubig, okay ka na agad. Ganun kabilis. Hindi naman ganun yun eh.
0: Empoy, alam mo, hindi yung Esme mo may problema dito. Ikaw, sa totoo lang, dediretsahin ka na namin, ikaw ang may problema. Hindi mo nakikita yung sarili mong may problema at hindi mo nakikita yung mali mo.
1: Nakita mo lang yung misis mo nung nagkabaliktad na kayo ng sitwasyon. Pero nung ikaw ay nandun, hindi mo nakita.
0: Diba? Alam mo, sa totoo, Empoy, ang kapal ang mukha mo.
6: accepted.
0: Talagang dapat mong tanggapin. Akala ko tatanggi ka pa. Makapal talaga mukha mo sa totoo, Brad. Kasi kung ano yung naging sitwasyon nyo ngayon ng pamilya mo, apektado yung mga anak nyo, sino may kagagawan? Ikaw. Ikaw ang punot dulo.
1: Di sana kung naisip mo yan noon bago ka kung ano man yung ginawa mo, yung magiging consequences for the long run. Di sana hindi kayo umabot sa ganito. Baka siguro ang saya-saya ninyo. Sir?
0: Ano, Empoy?
6: Pwede mag-rebat.
0: Bang, may rebat ka pa na nalaman.
1: Ay, okay. He can explain his side. Wow, English.
6: Wala akong naging relasyon sa Pilipinas eh. Lahat sa labas eh. Oh. After ng kontrata ko, tapos.
1: So, parang naging proud ka pa, no, Empoy? Tama ba ako? Kasi you're in a relationship 20 years. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon na wala akong naging karelasyon sa Pilipinas, puro sa labas. So, proud ka pa. Na parang dapat tanggapin ng asawa mo kasi sa Pilipinas, nag-iisa siya. Pero sa ibang bansa, may kahati siya. Sa tingin mo, yung ganyang pananaw, matured na lalaki ba yan?
0: Parang, alam mo, Empoy, parang dapat pa bang ipagpasalamat ng Esme mo na wala siyang karibal dito sa Pilipinas?
1: Na nag-iisang reyna siya? Oh. Wow, thank you so much sa ako na magti-thank you para sa asawa mo. Nakakainis lang yung mindset mo, no? Tapos sasabihin mo sa amin, pwedeng rumibat, binigyan ka namin ng pagkakataon. Tapos parang ikina-proud mo pa, no?
0: Alam mo kung pwede lang magmura, kanina ka pa namin minura. Ulitin ko sa Empoy, ang kapal ng mukha mo. Sa totoo, ang kapal. Walang sing kapal ang mukha mo.
1: Na dapat nga nagre-remorse ka sa lahat ng kasalanan mo na nagawa mo.
0: Gina-justify mo pa na tama ka, na baka tatagos lulusot ka.
6: Hindi kasi yun yung pinaka-typical na...
0: Na ano?
1: Typical na ano? Na dapat ninyo-normalize yan? Ganun ba ibig mong sabihin?
6: Hindi. Yung pagka-OFW namin, yung mga ganyan, hindi mo maiiwasan na...
1: Alam mo, hindi mo Empoy! Hindi mo maiiwasan ang temptasyon! Nasaan ka man, nasa simbahan ka, nasa ospital ka, nasa pluto ka pa! Pero you have the choice! May choice kang humindi sa temptasyon! Pero nag-go ka, huwag mong sisisihin ngayon yung temptasyon at huwag mong sisisihin na typical kasi ito sa OFW. Hello! Mahiya ka naman sa ibang OFW na walang ginagawa kundi maghanap buhay, mabuhay lang yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Tapos i-justify mo sa amin? I-justify mo sa amin na typical na ginagawa ng OFW yan? Mahiya ka naman!
6: Hindi sa line of duty namin, ma'am. Hindi ko nilalaman.
0: Hindi rin, hindi. Ang kasi, hindi mo nagigit yung sinasabi mo eh. Hindi mo rin kami naiintindihan. Ganito yan na, Empoy. Sinasabi mo kasi na sa line of duty nyo bilang OFW, napakahulugan na normal lang, na ninonormalize natin na kumakagat kayo sa cheating, sa temptation, kasi OFW kayo! Hindi ganun yon. Cheating is cheating! Ang pagluloko agree. Ay pagluloko! O, agree ka naman pala eh! Sumakasabat ka, buisit ka! Bawas-bawasan mo yung kapal ng mukha mo, Empoy! Tapos ini-expect mo magiging okay yung asawa mo sa'yo? Napaka-narcissist mo naman? Ikaw ang bida sa sarili mong kwento? Walang ibang bida kundi ikaw. Walang ibang tama kundi ikaw. Tama ka, may tama ka talaga. Dadama mo pa yung ibang OFW na naghahanap buhay lang ng maayos para sa pamilya nila. Sasabihin mo na in line of duty, line of duty.
1: At typical daw.
0: Sir, typical?
6: Sorry sir, wala akong intention na ganun.
0: Wala kang intention pero hindi mo iniisip yung lumalabas sa bunganga mo. Le ische!
1: Masakit yung braces.
0: Masakit talaga. Ganun ang naiipit ng braces ng ngipin. Aga. Nakakainis ang ganitong raso mo nun, di ba? Mali ito eh.
1: Alam mo, Empoy, hindi maitatama ang isang kamalian ng isa pang kamalian.
0: Correct.
1: Your past will define you. Kung nag-remorse ka noon, up to now, siguro, maiintindihan ka namin na baka may mali sa parte ng ano, ng misis mo.
0: Mm.
1: Pero yung ganito, na parang proud ka pa?
6: Mamula akong intensyon na proud ako, ha?
0: Proud ka nga! Wala kang intensyon! Ay, nako! Pinababang mo pa yung kwento mo, eh! Buisit na to. Sarap mong babaan.
6: Realidad lang po.
0: Reality din sinasabi namin sa iyo na mali ay mali. Hindi magiging tama ang isang mali at hindi mo tinatama.
1: At hindi mo tinatanggap.
6: Sorry. Agree. Tanggap.
1: Ang gulo mo?
0: Peste.
1: Pesticide. Yung sa halaman. Oo. Yun yung kinakalat, di ba? Pampataba. Pampataba ba yun?
0: Talaga, alam mo, Embo, yung inis namin hanggang 2028 kumangkumo, no?
1: Alam mo, ikaw lang yung Empoy na hindi nakakatawa. Char.
0: Empoy, ganito. Ang tanda mo na eh.
1: Oo, ngayon, balik tayo sa tanong niya. Ano yung tanong niya ulit?
0: Tama daw ba na, ano, na gumanti yung misis niya sa kanya? Ha? Alam mo, normal ka ba? Okay ka lang?
1: So, ngayon ba kayo pa rin ba ni misis mo?
6: After po na bumalik siya nung nakabakasyon sa dito, after 3 days, hindi na siya nag-connect.
1: So, ilang buwan na ang nakakalipas o ilang linggo na?
6: Taon na po.
1: O, taon na.
6: Kasi, nung hinatid ko siya sa
1: airport,
6: sabi niya sa akin, huwag kang masyadong magselos, huwag kang masyadong mag-alala kasi siya pamilya yung alis kong. Kung minsan napapatanong ba ako? Kasi after 3 days nawala na siya.
1: Pero yung anak ninyo na kanino?
6: Nasa akin po.
1: Pero walang sustento na pinapadala para
6: meron
1: sa anak
6: po, meron.
1: Wala lang kayong communication na?
6: Kumbaga wala lang po kaming connect.
1: May communication pero hindi na sila yung konektado. As alam mo yung mag-asawa na nagkakamustahan.
0: Anong ina-expect mo, di ba?
1: Nag-a-updatean.
0: Matapos ko ang gumawa ng katarantaduhan, gusto mo ibalik sa'yo kabutihan. Loko-loko ka ba?
6: Ganito lang sir, nung...
0: Emboy, ganito lang kadali yun. Ang dali-dali intindihin ang sitwasyon mo. Kung gusto mong umayos ang buhay niyong mag-asawa, di sana ikaw ang gumawa ng mali, ikaw na yung naging tama sa inyong dalawa. Huwag kang mag-expect ng something na convenient at komportable para sa'yo kung ikaw naman ang punot dulo, ikaw lahat ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon niyong mag-asawa. Nagiget mo ba?
6: Noted.
0: Wala kang accountability. Noted, noted. Ni parang hindi ka nga nagsisisi. Ang gusto mo pang sisihin yung Esme mo. Gusto mo ipasa sa kanya ang bola ng sisi? Dahil feeling mo may ginagawa na rin siyang kalokohan sa ibang bansa? Eh ikaw ang gumawa niya ni. Ikaw ang nag-umpisa eh. Takot ka sa sarili mong multo. Magsisikwenta anyos ka na, hindi ka pa gumawa ng tama. May mga anak kayo, hindi mo inisip yung kapakanan ng mga anak mo. Tapos sasabihin mo sa amin, in line of duty, pag nag-abroad ka, matik yung magluloko ka.
1: So ibig sabihin, pag naging OFW pala ako, automatic yun nasa listahan ko, bucket list ko?
0: Oo.
1: Wala ba akong choice?
0: Tama, nasa bucket list ba talaga yun? Nagagawa ka ng kalokohan sa ibang bansa?
1: Nasa tao yan. Maling wala yan sa trabaho. Di ba?
0: Maling-mali ka dyan. O pinakatanong namin dalawa dito at ng mga kabibes na nakikinig ngayon sa radyo at yung mga nanonood sa Facebook Live. Ano ang ginagawa mong bawi ngayon, Empoy? Ano ang ginagawa mong pagbawi para maayos ang relasyon niyong mag-asawa?
6: binubuhay yung sarili ko at hindi pabigat sa kanila.
5: Nakakalungkot lang, no, Empoy? Didiretsahin ka namin. Nakakalungkot lang na may mga taong gaya mo na ang taas ng ego. Taas ng pride, babe!
1: Baka bumula bibig mo niyan. Ano sabi niya ulit?
5: Hindi daw siya, yung ginagawa niyang pagbawi is, para makayos yung relasyon nilang mag-asawa ay hindi daw siya nagiging pabigat. Binubuhay niya daw yung sarili niya. O, di ba?
1: Sarili niya.
5: Wonderful!
1: Napaka-selfish mo naman. Okay na sana yun, no? Oh. Yung hindi ako pabigat katulad ng mga ibang mister na walang inatupag kundi tumambay sa bahay. Ako po ay isang dakilang ama na habang walang aking misis, binubuhay ko hanggat kaya ko ang aming anak. Mas masarap pakinggan kaysa yung binubuhay ko yung sarili ko.
5: Sarili niya pa rin.
1: Oh, sarili pala niya. Ay, isa pa rin! Ang bida sa kanyang sariling istorya.
5: Kaya nga, di ba? Talaga ba? Empoy, game ka na ba?
6: Hindi, kasi ayaw niya tsaka ayaw nilang mag-ina ba na makasama pa ako sa buhay.
5: Eh kasi nga, hindi ka pa nga kasi bumabawi. Kaya nga kanina ang tanong ko na sa'yo, ano bang effort ang ginagawa mo,
6: sir, kung,
5: para maayos kung mo yung sinira mong relasyon?
1: Kasi tandaan mo ha, ikaw ang lalaki sa relasyon nyo, Empoy. Ang lalaki, ang initiator, ang babae, ang reciprocator. Diba? What do you expect sa babae? Gusto mo mala paraiso ang inyong samahan kung binibigay mo naman sa kanya? Eh parang nasa dilubyo. Diba kaya nga may sinasabing happy wife, happy life?
5: Hindi na siya nakasagot, be. Parang gusto ko talagang kumanta.
1: Ano naman ikakanta mo kay Empoy?
5: Ay, naku, Empoy. Ang saya ng storya mo talaga.
1: Ano yan? Anong kanta yan?
5: Ang tagal?
1: Ang tagal ang intro.
7: Tell me when that you'll be mine. Tell me cuando, cuando, cuando.
1: Isa't pa ba? Isa't pa ba? Oh. Oh. Papayagutin mo na! Ibigyan mo kay Empoy! Gusto ko kayo naman si Empoy!
5: Oh, Empoy.
1: Maraming kuwento si Empoy!
5: Empoy!
1: Isa't mo na! Empoy!
5: Lasing ka ba?
6: Normal.
5: Normal ka ba niyan, ha?
1: Paano na paglasing si Empoy? Ay, Empoy ka talaga!
5: Alam mo, comedy ka. Sino po ba?
1: Ayun nga, Empoy. Ayun, ikaw ang ano? Ikaw ang haliki ng tahanan. Ikaw ang mag-aayos niyan.
6: Sana po, maayos.
1: Sana. Pero kailangan mo simulan, Empoy. Kung gusto mo talagang maayos ang pamilya mo, kung mahal mo talaga ang pamilya mo, ikaw ang gagawa ng aksyon. Pero pag ginawa mo, huwag kang mag-expect agad-agad na dapat may return agad sa'yo. Kasi ginawa mo isang bagay dahil bukal sa loob mo kasi yun yung gusto mo. Hindi dahil naghahanap ka ng kapalit mula sa misis mo. Eh ganun talaga. It takes time to be healed. At kung dumating man yung punto na talagang hindi na maayos ang merong kayo, at least, sa huli, wala kang regrets kasi ginawa mo na yung parte mo. Naayos mo na, pinaglaban mo na. Nasa misis mo na lang yun.
6: Correct. Ma'am, salamat ha.
5: Tsaka alam mo, Empoy.
6: Sir.
5: Empoy, sir. Sa susunod ha, iisipin mo yung mga lumalabas sa bibig mo.
1: Baka kasi isa rin yan sa dahilan bakit hindi sila, alam mo yun, magkaroon ng magandang conversation ng kanyang misis.
5: Kasi sa assessment namin sa'yo, talaga in-assess ka na.
1: Wow! Sa assessment, Judge Rion!
5: Sa assessment namin sa'yo, M-boy, mukhang di ka talaga nag-iisip bago ako magsalita eh. Bira ka ng bira. Para lang, ma-justify mo na tama ang lahat ng ginagawa mo kaya tama o mali. Okay? Kanina rin, pinapaulit-ulit ko na tanong, ano ba yung effort na ginagawa mo? Pero hindi mo natutumbok yung sagot na gusto naming marinig sa'yo, M-boy eh. Kasi lahat ng lumalabas sa bibig mo, eh, lahat pabor pa rin para sa'yo eh. Wala kang pagpapakumbaba. Para lang alam mo, M-boy, na ang tunay na pagmamahal, kaakibat niyan ay pagpapakumbaba.
6: Agree.
5: Ang tunay na nagmamahal at minamahal ay nagpapakumbaba. At ang tunay na nagmamahal, ibinababa ang sarili, kinakain ng pride at ego. Okay?
6: Okay pa.
5: Ikaw ang nagkasala, huwag kang magnuso kung sino ang mas matimbang ang pagkakasala. Nagkasala ka, alam mo yan, umaming ka, bumawi ka. Hindi ka dapat nag-expect ng pagbawi ng misis mo dahil wala ka naman ding malinaw na ebidensya na talaga nagloko yan eh. Ikaw ang 100% ang nagloko, ikaw ang gumawa ng paraan paano ka babawi, paano mo aayusin ang isang bagay na hindi naman sira pero sinira mo para lang sa apakanan ng mo. Okay? Matanda ka na, M-boy. Alam mo na ang tama't mali, kumpleto na ang buhok mo sa katawan.
1: Pati sa kilikili.
5: Oh. Gumawa ka ng paraan paano mo babawiin ang puso ng misis mo at ng mga anak mo. Ikaw ang magtiyaga. Ikaw ang gumawa ng paraan, hindi sila. Hindi ikaw dapat ang mag-expect. Sila ang mag-expect sa'yo. Hinihintay ka nila. Yung misis mo, hinihintay ka. Paano ba napasayo yung misis mo? Di ba niligawan mo? Eh, diligawan mo ulit. Pakita mo, nagsisisi ka. Pakita mo, hindi ka nauulit. Pakita mo yung sinseridad mo. Hindi yung sisisihin mo pa siya. Na keso, feeling ko may lalaki siya. Hindi na kami ganito dati. Hindi kayo matatapos niyan. M-boy, ilang taong ka na? 47? Tanda mo na. 49? Hmm? Yung natitirang buhay.
1: Nasa kalahating taon ka na ng buhay mo.
5: Yung natitirang buhay mo, ilalaan mo sa ganitong walang kakwenta-kwentang argumento? Inasawa mo pa to. Kululukuhin mo rin pala. Nag-anak pa kayo kung idadamay mo lang din sa mga katarantaduhan nyo. Mali. M-boy, lagi mong tandaan. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. At ang mali ay hindi magiging tama kung hindi itatama.
6: Salamat, sir.
5: M-boy, kung nakikinig ngayon, ang misis mo, ang mga anak mo, taos sa puso, ano ang gusto mong sabihin sa kanila?
6: Sila ang buhay ko. Humihingi ako ng tensya. Sana mapatawad niyo ako.

0: Sarap-sarap na may asawa, di ba? Na may nagmamahal at minamahal.
1: Ang sarap kaya ng ano, yun nga, yung minamahal at nagmamahalan kayo.
0: Tapos may mga anak pa kayo.
1: Nangangarap kayong sabay. Ang sarap.
0: Kaya nga yung ginagawa yan, di ba? No, may nagsasakripisyo sa isa sa inyo, nangingibang bansa, para makaipon agad ng malaki, para sa kapakanan ng mga anak ninyo at ng mga pangarap ninyo. Tapos kapag nabigyan kayo ng opportunity, di ba? Pinagbigyan kayo ni Lord, ang gagawin naman natin, magtatarantado, di ba? Pangit eh. M-Boy, pasensya ka na. Hinay-vlog kami sa'yo, kagagawan mo rin.
1: Ganun pero talaga. Eh, hindi naman, eh, ayaw namin magpaka-plastic sa'yo, M-Boy. Kasi walang magsasabi sa'yo. Walang magsasabi sa'yo ng mali mo. Diba? Gusto mo ba i-sugarcoat ka namin?
0: Hindi namin gagawin yun.
1: Hindi mo malalaman kung saan ka parteng nagkulang at kung ano pa yung pwede mong ika-better bilang tao.
0: Pero M-Poy, sa kabila niyan, pinagpapasalamat namin na kami yung napili mong kwentuhan ng iyong SKL. At kami hangad namin na maayos mo yung bagay na dapat hindi masira. At kung nasira man, kayang-kaya pang habulin yan.
1: Kaya-kaya, diba? Oo, kayang-kaya pang ayusin yan. Pero magsisimula yan kay M-Poy.
0: Tama. Simula yan sa sarili mo. Simula yan sa'yo. Hindi yan magsisimula sa ibang tao. Okay, M-Poy?
2: Salamat, sir.
1: Okay. Sana sa susunod na pagtawag mo, masayang kwento na ang isishare mo sa amin, M-Poy.
0: Oo. M-Boy, maraming salamat ha. Pagpasensya mo na medyo na pagtaasan ka namin ng boses. Ang kulit-kulit mo kasi. Hinahiblod mo kaming dalawa. Pero salamat pa rin ha. At kami gusto namin maging maayos ka. Ha? At yung misis mo. Para sa misis mo at para sa alang-alang.
1: Sa anak.
0: Sa mga anak mo ha. M-Boy, ayusin mo ta ha.
2: Salamat sir.
1: Oo naman.
0: Please ha, please. Ayusin mo, ha?
1: Oh, kiss mo muna si Tito Kicks mo.
0: Kiss mo na ako. Sige.
1: Sabihin
0: na
1: mo ganito. Ganon. Kiss mo, dali.
0: Yeah! M-Boy! Paano mo pala kami na-discovery dyan sa Bacolod?
2: Matunog ang FMR.
1: Uy, talaga?
0: Talaga po.
1: Kahit sa ang sulok ba yan, naririnig kami?
2: Kaiba FMR.
0: Uy! Pinagalitan ka lang namin.
1: Wow, ikaw talaga.
0: Pero salamat, M-Boy, ha? O, sabi mo muna.
2: Salamat, din.
0: Aba, kami gusto kang
1: batiin. Oh, may gusto kang batiin. Mga kaibigan mo dyan sa Bacolod. Uy, malapit na ang Mascara Festival. Uy,
0: sige na, bati ka na muna. Para makabawi ka man.
2: Salamat sa inyo. At sa mga naalala sa akin, salamat din.
0: Talalamog daw?
1: Sa nakakaalala sa kanya.
0: Ah, nakakaalala.
1: Salamat daw.
0: Oh, sige. M-Boy, mag-iingat ka ha. At tawag ka ulit. Balitaan mo kami kung ano na ang
1: sitwasyon yung dalawa. Kaganapan. Oo. Oh. Nerade ka na ba? Charis.
0: Oo, diba? Pabigyan ka na ba ng warat?
1: Hi!
0: Sorry po.
1: Hindi ganon. Mabait si M-Boy.
0: M-Boy ha. Ayusin ang buhay.
2: Sige po, sir.
1: Oh, para mas maraming blessings ang dumating kaliwat ka na.
0: Yan! M-Boy, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit!
2: 92.3 FMR, Bacol, ang lupit.
0: Yan! Wow. Si M-Boy ng Bacol, thank you!
1: Daghang salamat! Salamat, Gid!
0: Grabing kwento yun.
1: Oo.
0: Ay, oh. Hay, mapapahay ka na lang talaga.
1: Talaga naman. Eto nga eh, sabi nga ni Ronel Espina, pero sa totoo lang, mas mahirap magtrabaho sa abroad kung hindi ka responsable sa mahal mo sa buhay. Tama. Dahil sa tukso.
0: Tama.
1: Sabi ko nga, ang tukso, wala namang pinipiling lugar yun kahit nandito ka sa Pilipinas eh. Oo, diba? Kahit nga nandyan ka sa banyo, nasa simbahan ka, nasa ospital ka. Diba, nasa sayo yun kung magpapadaig ka sa temptasyon.
0: Nasa sayo pa rin yun kung tatanggapin mo yan, diba? Alam naman natin yan eh, pag mali o tama. Pero mas pinipili natin minsan ng mali kasi masarap sa pakiramdam. At nagiging beneficial tayo dito o convenient para sa atin ang mga bagay na mali. Pero once again, lagi nating isipin mga kabibes, kapag pinili natin ng mali, ano ang magiging kapalit nito?
1: Totoo.
0: Diba? In the long run,
1: sino ba ang maapektuhan?
0: Ba? Mapapasama ba tayo o mapapabuti? Mga kabibes, may oras pa tayo.
1: Pwede pa kayong humabot sa mga SKL nyo. Ang aming numero, 0954-406-1967.
0: Magandang umaga kay Marvin Villarin. Good morning po sa inyong dalawa. Good luck lagi sa kaka-pickleball mo, DJ Main. Marvin po ng Valenzuela, always naka-tune.
1: Ano daw?
0: Good luck sa pag-pickleball mo daw.
1: Good luck. Oo, baka mahanap ko yung the one ko, no, kaka-pickleball ko, no.
0: Easy. Oo. Jan Don Oliveros, tuwan-tuwa siya. Ganun yung si Bebe Panaligan. Si Jella, sabi niya, sabi nga ng kanta, tukso, layuan mo ako. Oh. Eh siya mismo yung lumapit. Yun lang. Di ba? Kasi pag nasira mo na yung pamilya mo ng dahil sa tukso, naku po, napakahirap talaga ibalik. It takes time. It takes an effort. Talagang luluha ka ng dugo at bato. Kaya sa lahat ng mga ka-wives natin, ako na may banta ng mga ganitong klase ng sitwasyon, iwasan nyo na hanggat maaga. Masisira ang buhay mo.
1: Ano si Bukan?
0: Matatanong mo sa sarili mo, ano Sandra ng buhay mo? Mga ka-wives, magandang waga po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, si Joseph Jax. Big shout out sa mga taga Bukolod daw. I agree po doon kasi pag antiwala nasira, mahirap na yan mabalik, sabi ni Jella. Tama naman. Parang baso lang yan pag nabasag mo. Kahit anong glue ang ilagay mo, tutulo at tutulo pa rin ang tiwala. Ah, sayang! Ayun ako. Alam mo, nakakatuwa din isipin, no? Na yung mga ka-vibes natin, nagsishare sila na ganito. Uy, huwag kayo masyado mapektuhan ha sa mga pagalit namin sa inyo. Ganun talaga. Kailangan namin kayong sabihan. Kasi gusto lang din natin maging real talk dito sa programang ito. Dahil real talk din naman kayo, nagbibigay kayo sa amin ng mga kwentong totoo at dinadanas nyo talaga.
1: Oo, kaya deserve nyo rin na ma-real talk.
0: Yes! Oh.
1: Siyempre, para hindi naman masayang yung tawag nyo, anong gusto ninyo? Puro sugar coating tayo?
0: Tama.
1: Yung kapitbahay mo ang lagi kang binobole, di ba? Hindi ka pa ba sawa doon?
0: Oy!
1: Diba? Eh kami, hindi kami ganun.
0: Tapos isiraan ka lang.
1: Pag nakatalikod ko, ano ni sinasabi sa'yo, no? Pero pagkaharap, kulang na lang sambahin ka.
0: Tapos makairap ng kulisting-ting kapag meron kayong handa.
1: Oo, di ba? Friendly. Eh kami, hindi kami ganon. Diba? Gusto namin na maibigay sa'yo yung deserve mong malaman.
0: Correct. Ay, no. Oy, no. My goodness. Wala nang time.
1: Ay, boring.
0: Pero huwag ka magkanala ka, wives. Meron mo tayo bukas. Basta lagi niyong tandaan, pagsapit ng alas 10 ng umaga, pwede kayo na yung tumawag sa
1: 0954-406-1967. Ayan, sabi ni Wella, pa-shoutout, happy World Teacher Day, especially kay Ma'am Gina Quinto.
0: Oy.
1: Sabi naman ni Ronel Espina, watching from BGC, Boss De Pro, kakatapos lang mag-early OT.
0: Wow naman.
1: Ganon din sa Team Fruit Salad and Walkout Gang.

0: siya lagar.
1: Masakit talaga.
0: Or siya, siya lagar. Yung part naka-braces, no? Ay, gusto ko rin batiin yung mga nakikinig sa atin sa UDC Dental Clinic.
1: Hey!
0: Kaya maraming maraming salamat sa inyo sa pakikinig sa amin.
1: Yan! At bukas ulit! Magkarinigan tayo pagsapit ng alas 10. Pero ngayon ay hanggang alas 12 pa rin tayo magkakarinigan kasama nag-iisang baby ng bayan!
0: DJ Shmi!
1: DJ May!
0: Siyempre, ako ko yung mag-change si Radyo kasama din natin yan. Wala iba ko yung si Kiko! Kalay ko! Naka-braces din kasi ako eh. Naka-braces din ako kaya gano'n.
1: Dito na. Sa 92.3 FMR.
0: Ay, kaba? Ang sound trip. Ang lipid.
1: Ang lipid ang oras.
0: 11:01 in the morning. Ang sasak ng buhay mo.
2: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Favorite vibe.
4: Busog na busog ka! Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ISO certified world class quality.
1: Ako si Dr. Ner Laguna. Mahirap pag acidic, sinisipura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise and Santol Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin, nakatulong sa akin.
2: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
6: Ini ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
0: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko Kaliko.
0: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: maraming salamat sa inyong pagtutok simula kanilang alas 8 hanggang sa oras ito para sa paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite Vibe!
0: Thank you! Bye!
1: Maraming salamat sa mga tumawag at tayo ang pinagkatiwalaan sa kanilang mga SKL at sa mga hindi nakapasok. Pues bukas makakapasok kayo.
0: Yeah.
1: Dapat mabilis ang pagpipindot. Diba dapat ine-exercise sa mga daliri at i-save ang number namin.
0: Hey.
1: 0954-406-1967.
0: Kaya naman, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Isama mo pa Spotify. Hanapin niyo lamang
1: 92.3 FMR Manila at isabay mo mga social media accounts namin. I-follow, i-like kami. Ako, Main Eugenio.
0: At sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kalikod sa lahat ng social media accounts. Ang hindi mag-like, share, follow, subscribe. Unang kukunin
1: ni Lord! Hey!
0: At ayun na, ang magbabatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan ang nag-iisang majusi.
1: Aha!
0: Mamiti!
1: Brrr!
0: At ang bagong pantasya ng bayan.
1: Lord!
0: Walang iba, Candy G!
1: It's the boy, it's the bee!
0: Yan ay
1: susunod!
0: Para sa programa ng Love Me!
1: Candy G! Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: Kaya naman, bukas ulit, maririnig at mapapakinggan mo ang nag-iisang baby ng bayan. Walang iba, DJ!
1: That's me!
0: Main!
1: Oo, ako yun! Tama ka nga! At ang makulit mo yung teacher, sure, are you? Walang iba yan. Kiko! Kiko!
0: Huwag na huwag mong gagawin. Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Goodbye! I'm so sad trip! I'm the bet! I'm snacking every 49!
0: Buisit ka, bye!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS Favorite Vibe!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga kabayos, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Muling ipinatupad ang No Contact Application Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila kasabay na magkakaibang reaksyon mula naman sa mga motorista. Sa Manila, Quezon City, Parañaque, Muntinlupa at San Juan, ginamit ang high-resolution CCTV cameras para matukoy ang mga paglabag sa trapiko at makuha ang plate number ng mga sasakyan. Kabilang sa mga paglabag na maaaring maitala ang maliang pagpapalit ng lane at pagtawag sa solid line na may multang 500 pesos hanggang 300 o 3,000 pesos depende sa uri ng paglabag. Maaaring iprotesta ng mga motorista ang notice of violation online o sa kinauukulang tanggapan sa loob ng 10 araw. Kapag napatunayang mali ang citation, maaari itong ipawalang bisa. Samantala, dry run muna ang NCAP sa Manila kung saan babala at paalala muna ang ibibigay sa mga motoristang mahuli bago simulan ang aktwal na pagpapataw ng multa.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, iniulat ng Philippine government na magkahiwalay na insidente sa West Philippine Sea na kabilang ang mga aksyon ng Chinese military at Coast Guard laban sa mga Pilipinong nagsasagawa ng routine operations. Ayon sa AFP, ilang beses na malapit na minaniobra ng isang Chinese J-16 fighter ang Pilipinong Cessna 208 na nagsagawa ng patrol malapit sa Bajo de Masinloc noong Sabado. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard o PCG na hinarang at sinunda ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong nagsasagawa ng operasyon laban sa isang fishing vessel sa pagitan naman ng Pag-asa Island at Subi Reef. Dahil dito, itinigil muna ng PCG ang paghahabol at bumalik sa Pag-asa Island para sa kaligtasan naman ng mga tauhan. Igriit ng AFP na ipagpapatuloy ang routine air at maritime patrol sa West Philippine Sea habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinang tauhan at assets.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating panghuling balita mga ka-vibes, umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na matatapos bago mag-Disyembre ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, posibleng umabot lamang sa kalahating bahagi hanggang dulo ng November ang trial, bagamat depende pa rin ito sa dami ng testigong ihaharap ng House Prosecution at Depensa. Sinabi niya na maaaring mapabilis ang proceedings dahil magkakaroon ng full-day hearing sa mga natitirang araw naman ng October. Matapos talakayin ang Article 2 o Unexplained Wealth, susunod namang tututukan ang bribery charges bago umusad ang presentasyon naman ng depensa. At samantala mga ka-vibes, nauna na sinabi ng impeachment court na posibleng matapos ang trial sa December 16 mula sa naunang projection na aabot pa ito sa February o March sa susunod na taon.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para naman sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Good mood siya. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin. Istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang Besyon Bayan, DJ Jaiho!
5: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
0: Tahan! ID Banight! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! You decorated my life, Ka-Vibes. Siyempre, araw-araw po ay binibigyang kulay nyo ang aming buhay sa pakikinig ninyo po sa amin. Hello, Ka-Vibes, and welcome to Love Me, Kathy G. Oo, para sasabihin ko pa yung OPM bye-bye. Hindi pa ako nakamove on ng Saturday. And welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig or kung ano man pag-uusapan natin, Ka-Vibes. Problema nyo po, problemahin ko. Kathy G. All the way hanggang alas 12 po tayo na tanghali. Magkakasama-sama na naman, Ka-Vibes. Kamusta naman ang Lunes mo? Imagine that. October 5, 2026. Asinko na po agad, di ba? Ganong kabilis talaga ang panahon. Ganong kabilis talaga mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan hindi natin inakala, bigla na lang may magpaparamdam, bigla na lang may darating, diba? Kadalasan talaga may mga pagsubok din na dumarating na hindi natin inaasahan, Ka-Vibes. Yung akala natin okay na lahat, smooth sailing, biglang may mangyayari, minsan sa loob pa mismo ng sarili nating pamilya. And may mga pagkakataon na akala natin simple lang ang buhay mag-asawa. Naku, hindi po. Kayong dalawa sa simula, nagsasama, nagtutulungan, at nangangarap na balang araw eh magkakaanak at madadagdagan ng pamilya. Lahat naman talaga yun ang pinapangarap, a complete happy family. Pero papaano kung isang araw eh alam niyo yun, may dumating na tao na galing sa nakaraan ng asawa mo ay parang ano lang ito ha, parang pan-throwback ha. At hindi lang siya yung dumating, Ka-Vibes eh. May kasama pa siyang isang bata, isang pagsubok na hindi pumasok sa isip mo ni minsan. Alam mo yun, hindi mo inakala, na hindi mo na-imagine, doon na papasok yung maraming mga questions. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan ko itong tanggapin? Yung mga something like that. At kung may mga nangyari man noon na hanggang saan ang responsibilidad na kaya mong piliin, Ka-Vibes. Alam naman natin na, alam mo yon, hindi madaling tanggapin ang isang sitwasyon, lalo na kapag may kasamang selos, di ba? Lalo na may pain at takot na baka mamaya biglang may mawala or alam mo yung maalis, di ba? Lalo na kung matagal mo nang pinangarap na kayo mag-asawa lang ang bumuo ng sarili niyong pamilya. Pero alam naman natin, Ka-Vibes, na may mga batang walang kasalanan sa mga desisyon ng matatanda. At sila yung napapagitna dun sa lihim, pagkakamali, at yung relasyon na natapos na. Di ba yung mga ganun na minsan nagbabalik lahat, nagpa-flashback ang lahat. Kaya nagiging mahirap eh. Oo eh. Kaya yung, minsan yung mapapatanong ka na lang hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pangangalangan, pangangailangan ng isang pamilya. Ka-Vibes, papaano nga ba kung sa likod ng lahat ng yan ay may isang katotohanang mas masakit kesa sa inakala mo? Meron ka na bang ganyan, Ka-Vibes, na hindi mo inakala, bigla na lang may balitang dumating sa'yo na ganito, ganyan, di ba? Na parang nabigla ka. Paano mo kaya i-handle yung ganong situation? Napakahirap i-handle, ha? Hindi ganun agad madali na makakapag-desisyon ka or makakapag-adjust ka. Isang katotohanan na magpapabago sa pananaw mo, sa buhay, sa relasyon, at higit sa lahat, papaano kung minsan ang pinapangarap mo or pinaghirapan mong tanggapin ay siya pala magiging mahalagang bahagi ng iyong buhay, Ka-Vibes. Abangan niyo po ang ating story for today. Ang kwento po na ibabahagi sa atin ni Lian, maya-maya lang po ay maririnig niyo po yan. Maririnig niyo, at kung kayo po ang nasa kanyang sitwasyon, tulungan po natin ang ating letter sender for today. Habang ikaw po ngayon ay walang problema, relax-relax lang dyan sa iyong tahanan, nasa iyong opisina, happy-happy, nakikipag-usap, nakikipag-chikahan habang kumakain dyan po sa karinderyang paborito rito nyo na may dagdag kay ate. Ayan, hello po sa inyong lahat. So, syempre sa mga nasa salon pa rin po, ng mga nagpapakulot po dyan ng aga, Lunes na Lunes, nagpapaunat ng buhok. Hello po sa inyong lahat sa mga nasa palengke, ukay-ukay at car wash. At syempre ang mga OFWs natin. Wherever you are there and we are here. Mga driver po natin at rider na, nako po, medyo ingat-ingat ngayon. Ingat na ingat dahil sa NCAP. Ingat po kayo, Ka-Vibes. At ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Kathy G.
0: Ang lupet!

0: drives the train. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet, freestyle with Before I Let You Go. I wanna say I love you. Bago ka umalis, tapikin mo muna, sabi mo muna, I love you. Bago siya lumisan, sabi mo muna, mahal kita. Yakapin mo, then sabi mo, mahal kita. Pero paano nga kung biglang tumalikod na lang basta? Hindi mo na nahabol, diba? Kaya mo bang tanggapin ang isang katotohanan na biglang darating at tuluyang babago sa buhay mo? Meron pa bulaga, oh, 'di ba? Na parang gugulatin ka na lang, gulatan portion kumbaga. Na hindi mo inakala na minsan talaga maraming ganung sitwasyon ka vibes na hindi natin inaakala na bigla na lang meron tayong mga balitang maririnig, maganda man 'yan or hindi, minsan nakakagulat, 'di ba? Nakakakaba, nakakapalpitate at kung ano-ano pa mararamdaman natin, 'di ba? But then, ka vibes, eh ganun talaga. May mga pangyayari sa life natin, sa buhay natin na kailangan nating tanggapin kahit na mahirap. Pero meron ding mga katotohanan na talagang kailangan mo pa rin hanapan kung talagang totoo nga ba talaga yan. Legit ba talaga yan? Ako, ikaw ba ka vibes, merong ka bang balita or merong ka bang bumigla sa'yo na isang balita or isang desisyon or isang sitwasyon? Baka makarelate ka sa ating story for today. Kaya pakinggan nyo na po. In a while, maririnig nyo na po ang kwento ni Leah. Ayan na, ibinahagi niya po sa atin ang kwento po ni Leah na isang taong nagtatanong, isang taong maraming katanungan sa kanya isipan na minsan ang hirap hanapan ng sagot. Pero kapag naniwala ka, pwede rin naman pala talagang masagot agad-agad. Hindi na kailangan ng napakaraming prosesong aantayin. Abangan niyo po ang kwento ni Leah ka-vibes, of course, habang ikaw po ay nakikinig din dyan po sa mga estasyon natin sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Gensan, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, smile ka naman po dyan, no? Oo, kasama niyo po ako, Cathy G. Ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet. 12:52 na po ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet.

Kaya mo bang tanggapin ang isang katotohanan na biglang darating at tuluyang babago sa buhay mo, ka-vibes? Kung minsan, yes, tatanggapin na lang natin, huwag ka lang mawawala, di ba? Kung minsan kahit na masasaktan na tayo, nahihirapan na tayo, pero ayaw nating mawala yung taong yon na minamahal natin, sige na lang, magtitiis na lang ako. E-embrace ko na lang ang lahat, di ba? Na napakahirap minsan sa isang tao. Abangan nyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Lian na, alam mo yon, minsan talaga may mga sitwasyon na hindi natin aakalain na mangyayari, di ba? Na akala natin mangyayari lang sa pelikula, akala natin nangyayari lang sa mga teleserye, pero nangyayari rin pala talaga sa totoong buhay. But despite of it, alam nyo kung minsan kapag nasa relasyon ka, kahit na may mga pabulaga, pabigla sa'yo ng mga sitwasyon, pipiliin mo pa rin tanggapin eh. Kasi nga, naniniwala ka na, alam mo yun, sa relasyon naman talaga hindi perfect ang lahat. Hindi naman 100% ay smooth sailing ang relasyon. Pero, anumat ano pa, love always finds a reason. Kahit mahirap ka, vibes. Ang kwento po ni Lian, dito po yan. Sa Love Me, Cafe Tree.

This love letter is from Leon. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo pati na din sa inyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Leon. Tubong Bicol pero ngayon ay naninirahan dito sa Marikina kasama ang aking asawang si Jess. Nais kong ibahagi sa iyo ang kwento naming mag-asawa na bumago sa takbo ng aming buhay, Kathy. Sa 6 na taong pagsasama namin ni Jess ay hindi pa kami binibiyayaan ng anak. Ang totoo, hindi ko alam kung sino sa amin ang may problema. Kung ako ba or siya, dahil wala kaming lakas ng loob na magpatingin sa doktor, Kathy. Una, takot kami na harapin ang katotohanan. Pangalawa, takot kami sa gastusin. Nagtatrabaho lamang ako sa cashier sa isang kilalang grocery store at ang asawa ko namang si Jess ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa isang kumpanya. Pinipilit naman naming maging masaya, Kathy, kahit may kulang sa aming pamilya. Pero hindi namin inaasahan ang darating sa aming buhay.

0: Lian? Lian! Nandito na ako. Buksan mo na ang pinto.
1: Sandali!
0: Bakit ang tagal mo naman magbukas? Kanina pa ako dito sa labas eh.
2: May bisita ka, Jess.
0: Ha? Sino?
3: Jess?
0: Kara? Anong ginagawa mo dito?
3: Pasensya ka na, Jess, kung nagpunta ako nang wala ka. Pero nakausap ko na si Lian eh.
0: Nakausap na? Tungkol saan?
3: Sa anak mo. Kay Riza.
0: Anak? Anong anak? Paano ako nagka-anak? Anak kanino?
2: Jess, ibaba mo boses mo. May bata.
0: Lian, hindi ko alam ang sinasabi ni Kara.
2: 8 taon na ang bata, Jess. Posibleng anak mo nga siya.
0: Pero Lian, paano anak ko? Eh tayo nga hindi magkaanak. Tapos may anak ako sa ex ko. Nagkaanak tayo, Kara?
2: Tama na. Pasensya na kayo pero kanina pa ako nagtitiis ng emosyon ko. Mabuti pa, Kara, umuwi na muna kayo ng anak mo. Bumalik ka dito nang di siya kasama para mapag-usapan natin to ng maigi.
0: Pero Lian...
3: Tama siya, Jess. Pasensya ka na kung kasama ko siya ngayon na... Sige, alis na kami. Riza, anak, halika na.
4: Opo, Mama.
3: Pasensya na ulit, ha? Mauna na kami.
0: Teka.
2: Huwag muna silang pigilan, Jess. Sige na, umalis na kayo. Bumalik ka na lang, Kara.
3: Pasensya na ulit, ha?
0: Lian, bakit naman pinaalis mo na sila? Hindi ko pa sila nakakausap.
2: Hindi ka siguradong anak mo yun, Jess?
0: Pero paano nga natin malalaman? Eh, pinaalis mo na.
2: Eh, natural. Pamamahay ko to eh. Asawa mo ko. Karapatan kong paalisin sa pamamahay ko ang ex mo at ang anak niya.
0: Pero sana, hinayaan mo na muna kaming mag-usap, Lian.
2: Di ba sinabihan ko naman siya na bumalik na lang siya na di kasama yung bata? Narinig mo naman, di ba?
0: Oo nga. Pero bakit hindi pa ngayon? Nandito na siya eh. Bakit kailangan sa ibang araw pa?
2: Kasama nga niya yung bata.
0: Ano naman kung kasama niya yung bata?
2: Eh ano naman kung kasama niya yung bata? Gusto mong malaman yung sagot sa tanong mong yan, ha? Alam mo, gusto kitang murahin eh. Gusto kitang saktan. Gusto ko kayong pagbuli ni Kara eh.
0: Hindi kami nagtaksil sa'yo, Lian.
2: Nagkaanak ka sa iba. Para sa akin, nagtaksil ka.
5: Kathy G, para sa akin, nagtaksil ang asawa ko. Katakasilan sa gitna ng pagsusubok namin na magkaroon ng sariling anak ay malalaman ko lamang na posibleng nagkaanak siya sa iba. Oo, alam kong iniisip niyo na mali ako, na ang babaw ko mag-isip at hindi ako marunong umintindi. Pero oo, inaamin ko rin. Sarado ang utak ko at wala akong balak na unawain ang sitwasyon.

0: Oh, Jess, andyan ka na pala. Halika na, nakahanda na ang hapunan, kumain na tayo.
1: Pagod ako. Magpapahinga na ako.
0: Ha? Bakit? May nangyari ba?
1: Wala naman.
0: Eh, bakit? May sakit ka ba?
1: Wala nga.
0: Teka, bakit ka naninigaw?
1: Wala nga, Lian. Huwag mo na akong kulitin. Sinabi na ngang wala eh.
0: Anong wala? Eh, bakit di mo pa sabihin? Ano bang problema?
1: Napakakulit mo naman, Lian.
0: Alam mo, hindi kita titigilan hanggat di mo sinasabi sa akin kung anong problema mo.
1: Magpapahinga na ako. Kumain ka na dyan.
0: Ano ba, Jess?
1: Sinabi na ngang wala, di ba, Lian?
0: Sinungaling ka eh. Alam kong meron.
1: Alam mo naman palang meron eh. Bakit nagtatanong ka pa?
0: Ano, tungkol na naman ba to sa ex mo at sa anak niya?
1: Anak niya? Na posibleng anak ko, Lian.
0: Hindi mo anak yon.
1: Paano nga kung anak ko?
0: O paano nga kung anak mo? Sige! Ikaw sumagot ng tanong mo. Paano kung anak mo yung bata, ha?
1: Di ba dapat lang na magpakaama ako sa bata, Lian?
0: Hindi mo siya anak.
1: Lian, intindihin mo naman.
0: Hindi ka magpapakaama sa anak ng ex mo! Hindi ka magpapakaama sa kung sinong bata! Wala kang magiging ibang anak kundi ang batang manggagaling sa sinapupunan ko, Jess. Naiintindihan mo ba?
1: Lian, makinig ka muna.
0: Tapos na tong usapan na to, Jess. Huwag kang kumain kung ayaw mo. Pero hindi na natin pag-uusapan to ulit.

Cathy G, hindi talaga kayang tanggapin ng puso ko na posibleng may anak sa iba ang asawa ko. Alam kong wala siyang kasalanan. Hindi niya kasalanan na itinago sa kanya ng ex niya ang pagbubuntis nito at ang bata. Alam kong hindi rin kasalanan ng bata, pero Cathy G, hindi ko kayang tanggapin. Masakit sa akin ang hinaharap kong problema, pero papaano nga ba ang gagawin ko? How will I hold on sa relasyon na pakiramdam ko na loko ako? Paano ko tatanggapin ang mga sitwasyon na ako mismo hindi ko kaya na ibigay sa asawa ko? Sana po

Kathy G, akala ko ay iintindihin ang asawa kong si Jess ang kagustuhan ko kahit na kapansin-pansin ang pagiging malamig ng pagsasama namin matapos noon. May parte sa akin, Kathy G, na gusto ko siyang pagbigyan. Pero tinatalo ko ng emosyon ko. Hanggang sa nagdesisyon si Jess na itago sa akin ang mga sumusunod na ginagawa niya.

0: Hello, Jigs?
1: Hello, Jess. Kasama ko na sila.
0: Okay, Jigs. Nandito na ako sa labas ng office ni Doc.
1: Anong floor nga ulit yan, pre? Nandito na kami sa second floor,
0: Kaliwa sa elevator, pre. Tapos kanan.
1: Tara, bilisan natin, Kara.
0: Ayan, pre. Nakikita ko na kayo. Hi, Kara. Hello, Risa.
2: Hello po.
3: Hi, Jess.
0: Bakit di ka na bumalik sa bahay?
3: Alam ko kasing galit yung asawa mong si Lian. Kaya hindi ako bumalik. Ayokong gatungan yung galit niya. Nasaan nga pala siya?
0: Wala siya dito.
3: Ha? Ang sabi ni Jigs, kasama mo siya.
0: Pasensya na. Kailangan namin magsinungaling. Baka kasi hindi ka sumama pag hindi namin sinabi yun.
3: Alam mo bang magagalit lalo yung asawa mo sa ginawa mong to? Ano bang ginagawa natin dito?
0: Kaya nga tayo nandito para malaman natin ang totoo. Nakausap ko na si Doc at ipapa-DNA test ko si Risa. Payag ka ba?
3: Payag naman ako. Pero paano yung asawa mo?
0: Kung totoo ang sinasabi mo, ito ang paraan para matanggap niya ang bata. Sigurado ako.
3: Kung ganun, sige, tara na.
0: Kara, salamat sa pagpayag.
3: Sige na, Jess. Magsabi ka na sa asawa mo ng ginawa mo. Baka lalo siyang magalit pag nalaman niyang naglihim ka sa kanya.
0: Sa isang linggo ko na sasabihin kapag lumabas na ang resulta. Jigs, pre. Ikaw na munang bahala sa kanila, ha?
4: Walang problema, pre. Ihahati ko na sila.
0: Salamat, pre. Ingat kayo.

0: Hello, Jigs.
1: Pre.
0: Pre, ano?
1: Pre, lumabas na yung resulta ng DNA test nyo eh.
0: Talaga, pre? Sige, pupunta na ako dyan. Salamat.
2: Oh, saan ka pupunta? Bakit parang excited na excited ka?
0: Lian, nagulat naman ako sa'yo.
2: Saan ka nga pupunta?
0: Kay Jigs lang.
2: Kay Jigs? Eh bakit ka natataranta? Bakit parang excited na excited ka?
0: Lian, sorry. Hindi ko na kayang magtago sa'yo.
2: Ha?
0: Kasi ipina-DNA test ko nung isang linggo si Risa.
2: Ano? Nagkawa mong magtago sa akin?
0: Pasensya ka na, Lian.
2: Bakit mong ginagawa sa akin to, Jess? Akala mo ba madali lang sa akin tanggapin lahat ng to?
0: Hindi rin madali sa akin to, Lian. Araw-araw ako nag-iisip. Nakukonsensya. Na kung paano kung anak ko ga si Risa. 8 taon, wala man lang akong nagawa para sa kanya.
2: Bakit? Sa tingin mo ba sa akin madali ba to, ha? Madali bang malaman na habang hirap na hirap tayong dalawa makabuo ng anak, eh biglang may susulpot na posibleng anak mo sa iba? Ha? Madali ba yun sa tingin mo? Madali ba tanggapin na posibleng ako nga yung may problema kung bakit hindi tayo magkaanak?
0: Lian, tahan na. Huwag ka nang umiyak.
2: Religious, alam mo mahirap sa akin tanggapin na malungkot ang buhay mo dahil sa pagkukulang ko.
0: Hindi malungkot ang buhay ko, Lian. Oo, gusto kong magkaanak pero una naman sa lahat, ikaw ang gusto kong makasama. Biyaya na lang ng Diyos kung bigyan niya tayo ng anak. Pero kung hindi rin naman, ayos lang. Masaya akong kasama ka. Iba lang kasi ang sitwasyon ngayon, Lian. Walang kasalanan yung bata sa kasalanan namin mga magulang niya. Kailangan niya rin ng ama. Huwag mo sanang ipagkait sa kanya yun. Hindi naman ibig sabihin nun eh. Titigil na tayo sa pagsubok natin makabuo. Pangako ko sa'yo, pag naayos na natin itong kay Kara, Teresa, haharapin na natin ang maayos ang problema natin. Magpapatingin tayo. Hihingi tayo ng tulong sa mga doktor.
2: Tigil mo ko.
0: Taka na, Lian. Halika na. Gusto ko sana samahan mo ko. Gusto ko nandun kapag binasa ko ang resulta.

Kathy G, anak ni Jess si Riza. Nung araw na yon, para kaming nabunutan ng tinik. Nailabas namin sa isa't isa ang mga emosyon na pinipigilan namin simula nagdumating sa buhay namin si Kara at Riza. Nauunawaan ako ng asawa ko, Kathy G, at ganun rin naman ako sa kanya. Handa akong tanggapin si Riza at maging pangalawang ina niya.

0: Jess, kayo na ba yan?
1: Oo, Lian.
0: Halina kayo dito sa kusina.
2: Hi, Lian.
0: Hi, Kara. Hello, Riza.
3: Hello po. Mano po?
0: Salamat. Napakabait mo namang bata.
2: Pwede ba tayo mag-usap sandali, Lian?
0: Sige. Jess, kumain na kayo ni Riza, ha? Mag-uusap lang kami sa sala ni Kara.
1: Sige. Ako nang bahala kay Riza.
0: Riza, kumain ka ng madami, ha?
3: Opo, salamat po.
0: Kara, halika, dito tayo.
2: Yan. Salamat sa pagtanggap mo sa anak ko, ha?
0: Kara, pasensya ka na kung naging magaspang ako nung una.
2: Ano ka ba? Naiintindihan kita, Lian. Normal lahat ng reaksyon mo. Ako nga itong biglang sumulpot lang eh. Alam kong ako ang may mali.
0: Pero bakit mo nga ba tinago kay Jess, Kara?
2: Alam ko kasing may mahal siyang iba. Alam kong mahal ka niya. Kung paano kanya tingnan. Kung paano siya namamawis pag papalapit ka. Alam kong kahit ako yung karelasyon niya, ikaw yung mahal niya. Nung nalaman kong buntis ako, alam ko rin na hindi yun yung magiging daan para mahalin niya ako gaya ng pagtingin niya sa'yo. Kaya nagdesisyon akong umalis. Iniwan ko siya. Tumira ako sa probinsya. Doon ako nanganak. Pagkatapos nun, ilang beses ako nag-temp na sabihin sa kanya yung totoo. pero nakita ko masaya kayo eh. Maniwala ka, Lian. Kahit kailan, hindi ko ginustong guluhin kayo.
0: Hindi kita sinisisi, Kara. Lalo ko nang naintindihan ngayon gano'ng kahirap yung pinagdaanan mo. Hindi biro ang tanggapin na hindi ikaw ang mahal ng taong mahal mo. Hindi man nasuklian ni Jess yung pagmamahal mo noon, huwag kang mag-alala. Sigurado akong babawi siya sa anak mo.
2: Lian, salamat. Salamat sa pagtanggap mo sa anak namin. Alam kong may struggles ka rin hinaharap pero nagawa mo pa rin kaming intindihin at tanggapin.
0: Alam mo, hindi naman namin inaasahan yung pagbabalik mo eh. Pero ngayong alam na nating lahat ng totoo, oras na rin siguro talaga para harapin na natin to.
2: Meron pa akong hindi sinasabi, Lian.
0: Ano yun, Kara?
2: Lian, I'm dying.
0: Ano? Kara, ano sabi mo?
2: Meron akong terminal lung cancer.
0: Ano?
2: Mian, gusto ko sana makiusap sa'yo. Kung pwede, ikaw na yung maging ina ng anak mo, si Riza. Alam kong mabuti kang tao. Mamait na bata si Riza. Hindi ka niya bibigyan ng sakit ng ulo.
0: Teka lang. Naguguluhan ako. Sandali lang, Kara.
2: I don't have much time left, Mian. Alam ni Riza na may sakit ako. Hindi niyo na magiging burden sa kanya ang pagpapaliwanag. Kaya nakikiusap ako. Kutkupin mo na sana yung anak ko. Tanggapin mo siya. At ituro mo parang sariling anak mo.

Cafe G. Matapos ang 3 buwan, iniwan na kami ni Kara. Napakatapang niyang babae. Mula sa pag-ibig na tinanggap niyang hindi para sa kanya, sa anak na inako niyang palakihing mag-isa, hanggang sa pagharap sa sakit niya, Kathy, sinolo niya ang lahat. Para sa akin, wala nang mas titibay pa sa loob niya. Si Riza, ang hiling ko ay mapalaki namin siya na may puso na kasing tibay ng kanyang nanay na si Kara. Mabait na bata si Riza, Kathy. Malapit kami sa isa't isa. Ang totoo, pakiramdam ko, ipinasa talaga sa akin ni Kara ang pagiging ina para kay Riza. Para ko na siyang tunay na anak, Kathy G. Hindi siya nanggaling sa sinapupunan ko pero ganon ang pakiramdam ko. At masaya ako. Masaya akong dumating si Riza para buuin ang pamilya namin ni Jess. 2 taon matapos noon ay nabiyayaan akong mabuntis, Kathy G. Tinupad ni Jess ang pangako niya. Ipinaalaga niya ako sa doktor ng anak ako ng isang gwapong-gwapong baby boy. Katuwang ko sa pag-aalaga sa bunso namin ang ate niyang si Riza. Naging makulay na lalo ang buhay namin, Kathy, simula nang dumating ang 2 bata. Kathy, hanggang dito na lamang po ang aking liham. Salamat sa pagbibigay ng chance na maibahagi ang aking kwento sa inyong napakagandang programa. God bless you all and more power to your station. Lubos na nagmamahal at labis na nagpapasalamat. Lian.

Sa totoo lang ka vibes, kapag nakakarinig tayo ng mga balita na hindi naaayon sa atin, hindi naaayon doon sa gusto natin, nagagalit tayo agad. Of course, sino ba namang hindi magagalit, lalo na po dito sa sitwasyon ng ating letter sender na si Lian. Yung marinig niya, di ba, marinig lang niya na merong ex itong kanyang asawa, at hindi lang basta bumabalik yung ex. Merong nagparamdam na may kasama pang anak, di ba? Kung ikaw pa tapos may pinagdaraanan ka, talagang lahat na lang ng galit ay mararamdaman mo. Lahat na lang ng pakiramdam mo ay ipinapasan mo yung daigdig. Pero alam niyo ka vibes, sabi nga nila eh, ang pamilya ay hindi lang kung sino yung kadugo mo eh. Pamilya rin ang taong pinili kang mahalin, pinili kang tanggapin at manatili sa tabi mo kahit na hindi naging madali. Dito po sa ating letter na binasa, sa story po ni Lian, hindi naging madali para kay Lian natanggapin na merong anak sa kanyang ex, itong kanyang asawa. To think na sila mismo ay nag-struggle na magkaroon ng sarili nilang anak, and then malalaman niya na meron tong naging anak sa kanyang ex, di ba? Para sa isang babae, napakahirap pong tanggapin yan. Hindi ganun kadali. Pero kung ikaw ay may pusong bukal, ikaw ay may pusong hangdang tumanggap sa kahit anong pagkakamali ng iyong mahal, 'di ba? Tatanggapin at tatanggapin mo ito eh, kahit mahirap. Alam niyo ka vibes, ang tunay na kabutihan ay hindi yung kahit na nasasaktan ka na, mas pinipili mo pa rin na 'wag manakit ng taong walang kasalanan. Katulad na lamang po nitong si Lian, na pilit niyang tinatago yung kanyang nararamdaman na galit dito sa kanyang asawang si Jess, at nararamdaman niyang galit doon sa point na dumating itong mag-ina sa buhay nila nang hindi niya alam. Pero may purpose ang lahat, may dahilan ang lahat na nangyayari sa atin, ka-vibes. Hindi natin alam at hindi pwede nating husgahan at malaman agad kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap. Minsan kung saan na lang darating ang mga sitwasyong hindi natin inaasahan. At alam nyo, ka-vibes, ang pinakamalaking tagumpay ay yung manatili tayong mabuti kahit binigyan tayo ng rason na magalit. Ikaw ka vibes, ano ba masasabi mo sa ating story for today? Sa kwento po ni Lian, ni Chess, ni Kara at ni Riza. 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po kayo mag-post sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Eventually, ka vibes, kapag natanggap na natin yung mga bagay-bagay na unti-unti nating ginagawa ng paraan na tanggapin, masasabi na lang natin na worth it din pala na bigyan ng chance ang isang tao. Worth it din pala na bigyan ng chance ang isang sitwasyon. Dahil hindi lang basta dumating ito, kundi hulog pa to ng langit para sa atin. Lalo na po kay Lian at Jess, na nabiyayaan agad ng kanilang sariling anak, kapiling ng kanilang anak din na si Riza. Payuhan po natin si Lian.

0: na pinakikinggan FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet.
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, patawad, paalam. Diba katulad ng naging linyahan nito pong si Kara, after niya nga pong ipaalam dito kay Jess sa kanyang ex-boyfriend na now ay asawa ni Leah na ating letter sender na sila ay may anak. Pero ginawa niya ito dahil alam niya sa sarili niya na hindi naman talaga siya minahal nitong si Jess. So tinanggap na lang niya ang lahat ng katotohanan pero hindi niya kayang iakuin yung kanilang anak na mag-isa dahil nga po itong si Kara ay may sakit. Masakit man for Leah naman, for our letter sender, na tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Pero ending pa rin ito, naging bukas palad siya na i-embrace yung mga masakit na katotohanan. Ayan, patawad pa alam for Kara, sabi niya dito sa mag-asawa, at ganun din sa kanyang anak na si Riza, na ngayon ay nasa piling na ng kanyang ama at ng kanyang itinuturing na ngayong ina na si Lian. Alam niyo, kaya mo pa bang tanggapin ang isang katotohanan na biglang darating at tuluyang babago sa buhay mo? Dahil po ang story nga po natin, walang anak, itong si Jess at si Lian. Hindi sila magkaanak until isang araw dumating po sa buhay nila itong siya, ang mag-inang Kara at Riza, at sinabi nga po ni Kara na ex ng kanyang asawa na sila ay may anak. Pero masakit man for Leah na tanggapin ang lahat ng yon, kailangan pa rin dahil nga may sakit po at yun ang katotohanan. Anak pa rin to ng kanyang asawa. Alam niyo, mas malakas yung reaction natin kapag threatened ang isang mahalagang relasyon eh. Of course, kapag nararamdaman ng isang tao na pwedeng mawala or magbagay yung kanyang relationship, pwedeng lumalakas yung jealousy, yung anxiety, at yung defensive reactions. Natural lang naman yan sa lahat, ka-vibes. And yung uncertainty ay pwedeng magpalala sa anxiety yan, ha? According po yan sa American Psychological Association. And kapag walang malinaw na sagot sa isang mahalagang tanong, natural, paulit-ulit na iisipin ng utak, bakit, bakit, bakit? And yung uncertain na yan, pwedeng mag-trigger ng worry at stress. Hanggat hindi natin nakukuha yung kasagutan, diba? Maraming magpapakos sa atin ng stress. And kapag overwhelmed tayo sa emotion, mas mahirap mag-isip ng rational eh. Matinding galit, yung takot, yung lungkot, makaka-apekto po yan sa attention, decision making, at ability nating kontrolin yung reactions. Katulad po na nangyari kay Lian, hindi niya matanggap agad-agad eh. Sino nga naman ba ang makakatanggap agad ng biglaing ka na meron siyang anak, yung asawa mo may anak sa kanyang ex-girlfriend, di ba? Napakahirap naman talagang tanggapin noon eh. Pero yung pagtanggap, hindi nangangahulugang wala na yung pain ka vibes. Kasi according po sa psychology din, yung pag-accept sa simpleng pagiging okay sa nangyari, hindi simpleng acceptance yun, hindi simpleng okay yun eh. Pwedeng tanggapin ang reality habang nakakaranas ka ng lungkot, nakakaranas ka ng galit, at yung iba pang mga emotions. Ayan. And sabi po ni Engineer Tadeus Conte, this one is coming from Textline, ang pagtanggap sa katotohanan na hakbang tungo sa kapayapaan ng isip, personal na paglago at malayang pamumuhay sa loob ng tahanan. Ang pagkatao sa katotohanan ay naliligtas sa kasinungalingan at maling akala na umaalipin ng damdamin. Maiwas lamang kung tatanggapin ang kasalukuyang realidad. Yung pakikipaglaban sa pagtanggi ay nagdudulot po yan ng pain eh. At yung pagtanggi ay nagbibigay ng kaluwagan at paghihilom dahil nga yung desisyon, nakabatay po yan sa katotohanan na magiging matibay at hindi kailanman mangwawasak ng pagsasama ng mag-asawa. Amen to that. Engineer Tadeus Conte, thank you so much. Ang hirap naman po, this one is coming from Facebook Live, ang hirap naman po na malaman na anak ng may anak yung ex, yung asawa mo sa ex niya. Pero kailangan mo tanggapin yung sitwasyon eh. At mabuti na ibinigay sa iyo ni Kara ang kanyang anak na naging kaligayahan. Ang ganda ng kwento, walang galit at hinanakit sa puso mo. Sana na, sa mga nakikinig, kinapulutan po ng aral ang buhay. Hindi puro galit, hindi puro makasarili. Kailangan mag-unawa at magbigayan. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. Well said. Ang ganda ng kwento ng ating sender. Nakaka-inspire. Tinanggap kaya kahit hindi niya sariling anak, and happy ending sila, sabi ni Coach Everyday. Thank you, Coach Everyday. William Ortel, ang sakit ha. May sakit pala si Kara. Oo nga eh. So, kailangan niya talagang iwan yung anak nila para merong umalaga dito. Oo naman. Dagdag ko lang po, sana maging maayos at masaya sila bilang mag-asawa. Actually, okay na okay naman sila. Ayan. Thank you so much po. And sa lahat po, may mga pagsubok po talaga na darating, nasusubok sa ating buhay, relasyon man yan or sa maraming bagay. Wala pong exempted dyan. Nasa atin din po yung papaano natin ito mapapagtagumpayan. Dahil hindi mo masasabing nagwagi ka sa buhay kung hindi ka nakaranas ng pagsubok sa laban. Very well said. Angel John Pineda Ocampo, thank you. Thank you so much. And hello to Erwin Velasco. Hello po sa inyo dyan sa Novaliches Warehouse. Kamusta po kayong lahat? Ka-vibes! Tuloy po ang tugtugan. And of course, hello din kay Jess Escalona. And listening here, Kathy G sa MB Alba Merck's crew. And Teresa Perez Ibanga, Dove. Dove Luna Shoson. Magandang hapon po, and Sedi Publico. Salamat po sa inyong pakikinig, ka-vibes. Ito po ang Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet, 220. Na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
3: Ang iyong kabibe sa soundtrip.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, Ordinary Song, Mark Velasco, Ka-Vibes. And ito na po ang final hour ng programang Love Me, Kathy G. Again, kaya mo bang tanggapin ang isang katotohanan na biglang darating at tuluyang babago sa buhay mo dahil tuluyan nga bug na bago ang buhay ng mag-asawa ng ating letter sender na si Leah at ang kanyang asawang si Jess na struggling sa pagkakaroon sana ng kanilang sariling anak pero isang araw ay dumating sa kanilang buhay na hindi nila inaasahan. Ang ex ng asawa ni Leah na si Jess, itong si Kara, kasama ang kanilang anak na si Riza. May anak po si Jess sa kanyang ex-girlfriend na si Kara, pero inamin nito na alam niya na hindi siya gusto nito kaya itinago niya yung bata. So para kay Leah, mahirap man tanggapin dahil nga sila gustong-gusto magkaroon ng anak pero hindi magkaroon. Tapos eto ngayon biglang may batang darating na anak ng asawa niya sa ex niya. Diba parang hirap na naman tanggapin ang lahat ng ganun. But anyways, iba po ang itinakda sa kanila, iba po ang nakalista at nakasulat sa kanilang tadhanang mag-asawa dahil po ito pong si Kara, ang ex ng ni Jess, ay namatay, naiwan ang bata kay Jess. Hindi alam niyo ka-vibes, hindi kailangan kadugo para magkaroon ng attachment. Yung attachment at emotional bond, nabubuo yan sa pamagitan ng consistent care, yung safety, at yung pagiging present. Hindi lang dahil magkadugo yung dalawang tao. Diba kung minsan nga kahit hindi mo kadugo, napifeel natin na parang pamilya natin sila, 'di ba? Nagagawa natin yung mga bagay na nagagawa natin sa isang totoong pamilya. At yung pag-aalaga sa ibang tao, pwedeng magbigay ng sense of purpose yan ka vibes ha. Yung pagkakaroon ng meaningful role sa buhay ng isang tao. Katulad dito kay Leah na naging isang ina dito sa katayuan ni Riza na anak nga ng kanyang asawa sa kanyang ex. Salamat po. Ka-vibe sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Leah. And I hope nakapulot po kayo ng aral sa kanyang story for today. Alam nyo minsan, ang pinakamahirap na laban, yung tanggapin ang katotohanang hindi na natin mababago pa. And for you, Leah, minsan akala natin yung pamilya na nabuo natin, nabubuo lang sa pamamagitan ng dugo, dapat kadugo natin. Pero sa totoo lang, alam mo, may mga pamilyang nabubuo dahil pinili natin silang maging pamilya. Dahil sila yung nandyan na nagstay, sila yung nandyan na umuunawa, nagpapatawad at umiintindi. At higit sa lahat, nagmamahal kahit minsan masakit. You know what? Hindi natin kontrolado ang katotohanan. Pero kontrolado natin kung papaano natin haharapin at tatanggapin ang mga bagay-bagay na dumarating sa atin. Thank you so much, Leah, for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, again, for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Monday, October 5, 2026. Ayan, mag-iingat po kayong lahat at magkarinigan po ulit tayo bukas dito po sa Love Me, Kathy G. Ang tabayanan po, susunod na Banana Crew, makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-Vibes, ako po si Kathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet, 2:43 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!

0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Mayor Ampatuan hinamon si Dato Unsay Mayor na sumuko na sa mga otoridad. At syempre aalamin natin ang buong detalye mula naman kay Noreen Igonia. Hello Noreen, pasok!
4: Yes, hinamon nga ni Sheriff Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Senior ang kanyang pamangkin na si Dato Unsay Mayor Dato Andal Cyril Ampatuan V na sumuko na sa batas at harapin ang kanyang mga kaso sa halip na ito ay magtago. Nitong nakaraang linggo, naglabas ng warrant of arrest ang Iligan City Regional Trial Court laban kay Mayor Cyril at sa 11 niyang kasama dahil sa mga kasong murder at paglabag sa Anti-Terrorism Act. Si Mayor Cyril ang itinuturong mastermind sa pananambang kay Mayor Ahmad na nangyari noong Enero 25, 2026 sa Poblasyon Sharif Aguac gamit ang rocket-propelled grenade o RPG. Nakaligtas si Ahmad ngunit sugatan ang dalawa niyang kasama. Isa sa tinitingnan ni Ahmad na motibo ay ang pagtestigo niya laban sa mag-amang Andal Ampatuan Senior at Junior na siya nga nahaharap sa kaso dahil sa Buluan Massacre noong 2009. Si Andal Jr. ang tatay ni Mayor Cyril. Nangamba din ang alkalde sa seguridad niya, ng kanyang pamilya at ng buong Sheriff Aguac dahil sa posibleng paghihiganti ng kanyang pamangkin. Wala pang makapagsabi kung saan nagtago ang alkalde ng Dato Unsay at ang kanyang mga kasama. Wala namang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang kaso. Ako si Noreen Igon, yan ang PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat Noreen! At syempre sa ating iba pang mga balita, FMR Newsbreak. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi niya maaaring hayaang maabala ng personal na alalahanin ang pagganap niya bilang Pangulo dahil ang kanyang mga desisyon ay may epekto sa milyong-milyong mga Pilipino. Sa panayam naman ng Pangulo kaya General R. ng kay singer Gary Valenciano para sa podcast niyang Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na isasantabi niya ang kanyang mga personal na iniisip upang makapagtuon sa mga problemang kailangang lutasin. Anya, malaking tulong ang paglilipat ng atensyon sa gawain para mapanatili ang focus sa kanyang mga responsibilidad. Sinabi rin ng Pangulo na hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon ngayon. Kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin at gawin ang mga kailangang trabaho at mga gawain. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na nananatili siyang bukas sa mga kritisismo dahil posible rin may punto ang ilan sa mga puna sa kanya. FMR Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, tanging mga abogado lamang ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang asawa nito ang nagpakita sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw kasunod ng pagpapatawag sa kanila. At alamin natin ang iba pang detalye mula naman kay JM Pineda. Hello JM, pasok.
5: No show sa imbitasyon ngayong araw ng National Bureau of Investigation o NBI si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang asawa nito. Ang mga legal counsel lamang nila Velasco ang sumipot sa tanggapan ng NBI kaninang alas 10 ng umaga para sagutin ang mga akusasyon ni Rodolfo Grasoso Jr. sa ang nagpakilalang aide ng dating mambabatas kung saan sinabi nitong nag-deliver umano ito kay Velasco ng mali-maleta at kahon ng pera. Ayon sa abogado ni Velasco, handa nilang harapin ang mga binabatong bintang at makikipagtulungan rin umano sa imbestigasyon. Pero mariin nilang itinanggi ang mga akusasyon na nakakatanggap ng limpak-limpak na pera ang kanilang kliyente. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ang legal counsel ni Velasco kung nasaang bansa ang dating mambabatas. Kinumpirma rin ito na kilala ni Velasco ang dismissed police na si Gracioso pero wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung ano ang relasyon ng dalawa. Sa mismong imbestigasyon na daw sila magsasalita. Dapat rin daw suriing mabuti ang kredibilidad ni Gracioso lalo pat sinibak ito sa pwesto bilang polis. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
2: inyong narinig

0: Isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

0: your bag.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
4: ACS! Hello, ka-vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
5: Hello, ka-vibes! Ako si Mark Bautista.
6: Hello, ka-vibes!
7: This is Kyle.
8: Hello, mga ka-vibes! Kami po si Justin Yu.
9: At ako po si Bianca De Vera.
8: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
9: Favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet!
1: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
4: ACS!
1: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Paborito ng merienda, nandito na! Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho, Banana Crew.

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa Soundtrip. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon mga ka-vibes. Ang oras po natin ay 3:22 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Happy, happy Monday sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila. Hello-y! Heto na po! Kasam nyo na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Oyan taray ha, itong linggong ito talaga namang mainit na pinag-uusapan ang naging pahayag, yung panayam ni Patrick Garcia sa interview niya, sa tell-all interview niya kasama si Papa Oji Diaz. Naglabasan ng lahat ng mga marites, oo diba? May kani-kaniyang mga saloobin sa eksena. At syempre nakakaloka din dahil naungkat ang mga issues. Maraming mga kinalang personalidad ang talaga nga namang naging involved sa eksenang ite. O kung kayo ba ang tatanungin, ano ba ang inyong thoughts? O ano ang masasabi ninyo sa naging pahayag ni Patrick Garcia? O para sa hindi nakakaalam ha, just to give you a context mga ka-vibes, nagkaroon po ng interview itong si Patrick Garcia kung saan kaya po siya nagsalita sa nasabing interview kay Papa Oji. Dahil kapag nagpo-post daw ng mga videos ng kanyang anak, si ang kanyang anak, she na si Michelle, marami itong natatanggap na mga komento, mga bashings, dahil sa mga say ng mga netizens. Kasi alam naman natin, di ba, dati bago naging anak ni Patrick yung si Michelle, siya ay nagkaroon ng baby kay Jenlyn Mercado sa anak nila na si Jazz. O kumbaga parang alam naman ni Patrick mga ka-vibes na ang siste ay kapag nagsalita siya at binigyan niya ng linaw yung mga eksena-eksenang sinasabi sa comment section ni Michelle na kanyang anak, maaaring mabash sila. Oo, maaaring namang mabawasan yung mga nagsasalita ng against or kung ano man kay Michelle. Or pwede ring lumala. O eto na nga, diba? Siyempre, diba, para sa akin, kung ako ang tatanungin, same thoughts kami ng aking kumare, ng aking kambal, oo, diba, na si Ashley Rivera, ang co-host ko sa programang Kalurks sa GTV. Sabi namin talaga sa programa, parang okay naman na magsalita ka sa isang interview. Okay naman yon to protect your daughter, ba? Diba? Pero don't forget also to protect your son kasi parehas mo naman silang anak. And ang siste kasi para sa amin, off sa amin, yung eksena na may sinasabi siya na sa interview na parang pwedeng makapag-paint ng ibang picture o ibang imahe versus kay Jenlyn Mercado na hindi na nga nagsalita ever since. Diba, 18 years na yung nangyari, hindi na nagsalita, diba? Tahimik na. Oo, pangit lang kasi na marinig mo pa dun kay Patrick, diba? Na nagsasalita siya ng kung ano-ano pa na hindi naman unnecessary yung mga sinasabi pa doon. So ayan tuloy, diba? Na-trigger ang mga netizens. Lumabas yung mga nagtatanggol kay Jenlyn Mercado na anong sinasabi mo dyan? Uy, ang galing mo naman pala Nagpakatatay ka para sa isa lang, ganon yung mga say ng mga netizens. Oo, parang sa akin, sana diba, yun nga, gaya ng statement ko sa Kalurks, sana dun sa interview, nagpakumbaba na lang si Patrick, nagpakumbaba siya at humingi siya ng apology, hindi lamang diba kay Michelle, kundi pati na rin kay Jazz. Ang taray, diba? Talagang hook na hook din ang mga madlang people! Ang ating mga ka-vibes! Ang mga netizens!
sa issue na ito, di ba, dawit na nga na parang may mga lumalabas pa na ibang mga pangalan, oo, di ba? Na meron pa nga, iniuugnay ang eksena ni Luis Manzano at ni Jeline Date, tapos may Ann Curtis pa. Guys, ang dami ng mga name song na naglalabasan, mga ka-vibes. Nag-name drop sila, yes. Tapos meron din, oo, no, nadadawit dahil sa naging statement niya sa isang interview. Si Jelly De Belen. Na ngayon nga, nag-post na si Janice na hindi naman siya pa sinasabi na ito ay patungkol talaga doon sa nangyaring bashing kay Jelly. Pero diba, yung kanyang post ay parang ikinunek na kaagad ng mga netizens kasi ito nga ay mainit na pinag-uusapan na ng mga Marites. Ganon. Again, tatanungin ko kayo kung kayo po ang aming tatanungin at hihingan ng say ninyo para sa kaganapang ito, sa isyong ito, sa trending na usaping ito. Ano ang masasabi ninyo dito, mga ka-vibes? Oy, comment nyo na yan down below sa atin pong Facebook page. Hanapin nyo lang 92.3 FMR Manila or 923 FMR Manila. At babasahin natin yan later. Alas natin, mga ka-vibes, 3:28 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Back to more music tayo. Dito lang syempre kayo po ay nakatutok sa number one home of the stars. Ito po ang Banana Crew. I'll give you the song Dulo ni Edwin Hurry Jr. Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa paliisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plano?

0: Pit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes, this is Julia Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
4: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie.
5: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizon, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes.
6: Look at 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
8: Ang lupet.
9: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
8: Ang

0: Malupit. Tsaka may mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para

0: favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras natin mga Ka-Vibes 523, na-enjoy nyo ba ang tuloy-tuloy na tugtugan dito sa Ka-Vibes sa Soundtrip? I will give you more. Ito naman ang paano na kaya ni Bugoy Drilon.

0: 8:32 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. O diva, ang ganda ng mga tugtugan natin. Talaga namang sure ako, nasasabayan mo ka-vibes. Siyempre naman, dito lang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. O eto na, dahil Monday po ngayon, ang mga pinaka-request ninyo sa pamamagitan ng pagboto, pagko-comment sa aming mga social media accounts, lalo na sa ating Facebook page na pwede nyo pong makita. I-type nyo lamang 923 FMR Manila. Ganyan din po ang pangalan namin sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok. Pati na rin sa Spotify, meron kami ka-vibes ha. Siyempre, alamin na natin kung ano nga ba ang top 10. Ano ang 10 mga awitin na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Eto na, agad-agad.
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong

0: Number 7.
1: Hello Ka-Vibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet!
0: Number 6.

That was Pagmasaya Na Ako ni June Sisa para sa number 6. O kanina, no, na-play natin yung pagbati ni Hit Hornales ng 92.3, pero syempre, pasok sa number 7 ng kanyang awitin na Back to You. Eto na po.

0: bida-bida ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: kamu dan matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.

0: Vibes, DJ ID here ng 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Kayo nakatutok sa 92.3 mga ka-vibes para sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang ID Diva Night! Ka-vibes! Natin mga ka-vibe, 6:17 ng gabi at kasama niyo na po akong inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kamusta naman ang weekend ng lahat ng mga ka-vibes natin? Pati na rin, of course, sa Monday day, sa first day ng work week ng nakakarami sa mga ka-vibes natin. Ito na naman, natapos na naman natin ang isang work day, kaya I'm sure kayang-kaya mong tapusin tong linggong to. Yung energy dapat, pataas. Try nating i-maintain na pataas, no? Kaya nga, sisimulan natin itong Monday na to, Monday night na ito, with some mga tracks nga na yun na tulad ng Sawadika ni Lisa. Sobrang pampahype, no? Perfect na perfect na panimula sa ating programa, sa unang oras ng ating programa. Naku, maraming salamat sa mga ka-vibes pala natin. Ayan na nagbe-message sa ating mga social media accounts. Ayan, dahil nga wala ako last week, no, but maraming salamat kay DJ Jaja, no, and of course kay DJ Kim Churva sa pagsamantalang paghalili dito sa ating programa. Kaya naman, ito na nga, ready na ba kayo mga ka-vibes? I am back and ready na para sumabak, no, para sa ating mga featured songs for tonight. Kaya nasa na ang ating mga ka-vibes dyan na nagkakaraoke nung weekend. And kaway-kaway po sa inyong lahat at kaway-kaway sa mga ka-vibes natin na mahilig kumanta, sintonado man o biritera, welcome na welcome sa ating programa. Break it down, yo! And sa mga ka-vibes natin dyan, na hilig lamang, no, makisabay, makising along, pero nahihiyang tumawag, okay lang yan mga ka-vibes, I got you. Up until 9 PM, magsama-sama tayo for good vibes and good music. Pati na rin para sa mga kanta, no, na makakasing along ka. Kaya naman, ito na, i-release na natin. Ang release, para namang album launch, no? Ito na nga ang ating mga featured songs for tonight, mga ka-vibes. Siyempre, sisimulan natin yan, no? From isa sa mga talagang distinct song ng bandang ito. Ayan, sa mga ka-vibes natin. From way back talaga. Oo, no? From the year of 2004. Sa mga ka-vibes natin dyan. Isang rock song na napakaangas. Pero, yung lyrics niya, malambing. Very romantic. Pero, ramdam mo yung frustration ng taong isang nagmamahal ng tao na pakiramdam nila hindi nila maaabot. Naramdaman mo na yun, ka-vibes, yung unrequited love or magkagusto or magka-crush sa isang tao na alam mo naman hindi ka mapapansin ever. Kapos na naman naging experience niyan. Share mo sa amin ang mga ka-vibes. Comment mo yan sa ating social media accounts. Dahil kung nakaka-relate ka dito, ay babasahin natin yan on air. At tumawag na kayo kung gusto nyong makisang along live on air sa kanta ng Session Road na Suntok sa Buwan. Para sa mga hindi nakakaalam, di ba pag sinabing suntok sa buwan, ito yung metaphor, no, para sa isang bagay na gusto mong makuha or makamit pero parang ang labo-labo at ang hirap abutin. Para sa inyo mga ka-vibes, ano ba yung suntok sa buwan moment nyo? Comment nyo na yan mga ka-vibes sa ating social media accounts or itawag nyo sa 0954-406-1967. And syempre matapos ng napaka-upbeat, no, na suntok sa buwan ng Session Road, mga ka-vibes, diba, babagalan naman natin or chichilax naman tayo sa ating next featured song from the 90s mula kay Joey Albert. Diba, parang ano, napaka other sides of the spectrum siya, no? Pero itong isang classic OPM love song na to, talagang tumatatak sa damdamin ng isang tao na marami ng nakasama, marami ng minahal, pero isang tao pa rin ang hindi niya makalimutan. Sa mga ka-vibes natin, na hindi pa nakaka-move on, no, dun sa totga nila, 'di ba? The one that got away. Huwag na kayo magjowa, de charot lang. Pero kasi 'di ba, may mga tao diyan na may totga eh. Siguro kasi hindi sila nag-workout. Siguro kasi meron silang hindi na pagkasunduan, tapos nung nag-break sila, pinagsisisihan nila na parang, ah, parang what if, di ba, ginawa ko to, what if ginawa ko yan. Kung ikaw ay may totga, well, isend mo na yan sa Love Me Cathy G. At tumawag ka sa numerong 0954-406-1967 at ikanta mo na yung damdamin mo on air, mga ka-vibes. Kaya naman samahan niyo ako up until 9pm dito sa programang iDiva Nights, kung saan maghahati tayo ng good vibes and good music at magkakantahan all night long. Well, up until 9pm! Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na tayo maglipat at manatiling nakadutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip, ang lupet! Ito po ang programang iDiva Nights with me, DJ ID. Siyempre, dito lang yan. Again, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: iDiva Nights with DJ ID.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sito na luman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mulang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Rodrigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman! Pablo!

0: banal ang sasaya. Wala mo lang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer,
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Kamusta naman ang ating mga Ka-Vibes? Ang oras natin, 6:40 ng gabi. At kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights with me, DJ ID. Ito na nga mga Ka-Vibes, oras na. It is your time to shine. Dahil sa oras na 6:40, tumatanggap na tayo ng mga live callers para banata ng una nating featured song na Suntok sa Buwan ng Session Road. Nasaan na ang ating mga Ka-Vibes dyan na pakiramdam nila no, na suntok sa buwan na mapansin sila ng crush nila o ng taong gusto nila? Share mo naman yan. Pag-usapan natin yan on air, mga Ka-Vibes, no? And syempre, ikanta natin yan, yung mga damdamin nyo, yung mga feelings nyo. Dahil, alam mo, feeling ko naman, no, part siya ng life na maka-experience ka ng unreciprocated love. Oo, yung hindi nare-reciprocate, yung hindi parehas kayo na on the same page. At sa mga Ka-Vibes natin, no, bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, tayo napapanood din sa ating social media accounts. Live tayo ngayon sa Facebook fanpage at sa TikTok account natin. Search nyo lamang 923FMR Manila at babasahin ko ang mga comments nyo. Baka naman may mga experience kayo dyan na gustong i-share, no? Katulad na itong mga Ka-Vibes natin na nandito sa ating Facebook fanpage. Batiin nga natin sila. No, hello, hello sa ating mga Ka-Vibes na nanonood ngayon. Ayan, hello kila Sari Lerma and kay Lawella. Baka naman kayo, meron kayong feeling na ganun or na-experience na ganun na parang gustong-gusto mo talaga siya pero alam mo namang wala kang chance sa kanya. At kung meron man, ano ang ginawa mo, diba? Ako kasi nagkaroon na rin ako ng ganun, syempre during siguro yung mga senior high school days, college days. Ang dami kasi ng ano eh. Marami kasi akong naging crush noong mga panahon na 'yon kasi college naman ako, 'di ba? Maraming makikita sa campus, pero meron talaga akong parang feeling ko gustong-gusto ko talaga siya. Kahit hindi ko pa naman siya nami-meet, 'di ba? 'Di pa kami nag-uusap. Pero puging-pugi talaga ako sa kanya. Tapos parang feel ko wala talaga akong chance sa kanya. And true enough, wala naman talaga akong chance sa kanya, di ba? And so I thought. Oy, pero yon nga, plot twist. Ayun, may magandang naidulot naman yon. Pero after many years naman yan. Kaya naman sa aking partner in life, kung nakikinig ka man ngayon, ayan, shoutout nga sa'yo. And sa mga Ka-Vibes natin, siguro kung para sa'yo kasi talaga, para sa'yo eh, no? Pero, eto pa yan. Pero, may but. Hindi naman all the time na kailangan mo talaga mag-bend over backwards para sa isang tao na parang feeling mo wala kang chance. Just let time pass, di ba? Let time do its thing. Kasi what's meant for you will be for you and will come to you, 'di ba mga Ka-Vibes? Mas maganda yung aantayin mong dumating sa iyo kaysa yung hahanapin mo siya. Kasi nga 'di ba, sabi nga nila na mas mahahanap mo ang mga bagay kung hindi mo hinahanap. Tama ba ako? Tulad ng susi mo kaninang umaga, na 'di ba, kakamadali mo na iwan mo, hindi mo kasi makita. So sabi mo, sige, wag na lang, iwan na lang natin 'yan. Tapos pag-uwi mo ngayon sa bahay, asan mo siya nakita? Nandun lang. Katabi lang, nandun lang sa lamesa. In broad daylight, o diba? Kaya yan mga Ka-Vibes, huwag nyo nang hanapin yung mga bagay-bagay. Let it come to you. Ayan, sabi nga, neto, hello kay Sari Lerma and kila Gerard Mesiano. Sabi daw nila, agree daw siya. And si Sari nga daw, na-experience niya din yan nung college. So anong ginawa mo, Sari, diba? Nung nalaman mo na parang feel mo wala kang chance sa kanya, ni-let go mo na lang ba? Or parang kinontinue mo pa rin na magkaroon ng feelings para sa kanya. Kasi okay lang naman sa'yo na hindi mo siya ma-reciprocate, di ba? And na-miss ko rin kayo mga ka-vibes, no? Hello rin kila Joff Oxales. Ayan, isang magandang gabi. And sa mga ka-vibes natin ha, nag-aantay lang tayo ng caller para sa ating unang featured song na Suntok sa Buwan ng Session Road. Ayan, may tanong ako sa inyo mga ka-vibes, diba? Ano ba kasing pinagkaiba ng pag-asa at pagpipilit, diba? Tsaka paano mo malalaman kung naghihintay ka pa o ayaw mo talaga tanggapin na walang mangyayari? Walang mangyayari! So mga ka-vibes natin, pwede niyan i-share sa akin ha, sa ating social media accounts dahil nga live tayo ngayon sa ating TikTok and sa Facebook fanpage natin, 93FMR Manila. And para sa mga ka-vibes dyan na gustong makisang along live on air, ang numero natin, 0954-406-1967. Again,
1: 0954-406-1967.
3: So mga ka-vibes natin, tumawag na kayo at makisang along na i-share nyo na ang boses nyo live on air para sa ating unang featured song na Suntok sa Buwan ng Session Road from 2004. And ito na nga, sabi nga ni Sari Lerma, ni-let go daw niya para daw hindi masayang yung oras niya. Tama ka naman dyan. Pagpakiramdam mo, wala na siyang magandang na idudulot sa'yo. Diba? Kahit, ito ah, kahit na totoo naman na hindi required i-reciprocate ng isang tao ang feelings ng isa just because may gusto yung tao na yon sa kanila. Hindi talaga required yon. But at the same time, on the person, no, as the tulad ng person na nasa receiving end of things, mas maganda, di ba, na if alam mo naman sa sarili mo na wala na siyang magandang na idudulot, di ba, nasa stress ka na lang, hindi ka na natutuwa, nalulungkot ka palagi, edi mas maganda na huwag ka na magpakadelulo at i-let go mo na. Ba, let go mo na yan. Mas masakit na kumapit, no, sa isang bagay na wala ka naman talagang kakapitan in the first place. And ito na nga, last na nga to, sabi ni William Mortel. Sabi niya, feeling sa girl, di niya sure yung feeling na alam sa pagkain lang daw. Sa pagkain lang, yung possible ba yon na hindi ma-reciprocate, na ma-reciprocate ang feelings ng pagkain yung feelings mo? Ay, naku, ka-vibes, mga ka-vibes. Naku, nakakatuwa. Pero yan, sa foodie na yan si William Mortel, baka gutom lang yan, ka-vibes. Kumain ka na, mag-dinner ka na dahil 6:47 na ng gabi. At oras na rin para magbalik tugtugan tayo, mga ka-vibes. Kaya naman, samahan niyo ka up until 9 p.m. And sa mga ka-vibes natin na gustong makisang along dito sa ating programa, again, isave niyo na ang numerong 0954-406-1967. At sa ating pagbabalik, ayan, babanatan na natin ang ating mga featured songs for tonight. Again, we still have yung Suntok sa Buwan ng Session Road. At meron pang iisa pa lamang ni Joey Albert. Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, isave nyo ang ating number at tumawag na kayo live on air. And ito na nga, may buzzer beater! Buzzer beater! Yan, sa mga ka-vibes natin, gusto nyo talaga last minute. So, sige na nga, ito na nga, i-welcome na natin ang ating unang caller for tonight dito sa ating programa. Hello! Hi, ka-vibes! Naririnig mo ba ako? Mic check tayo. Ayan, sa mga ka-vibes natin, parang nawala ang signal. Parang nanghihina ang signal. Ayan, ito na nga. Hello! Hello, ka-vibes! Ayan, naririnig mo ba ako? At na ikaw ay hindi ko naririnig. Oo. Ayan, sa mga ka-vibes natin, mic check tayo. Para naman, di ba, masaya ang karaoke session natin, ang live on-air session natin ng pagkanta. Ayan, hello, ka-vibes! Naririnig niyo ba ako, ka-vibes? Ayan, mukhang medyo mahina ang ating signal. Ayan, may naririnig akong feedback. Hello! Ayan, hello!
4: Good evening!
3: Hi, good evening! Pangalan at taga saan? Hi, ka-vibes! Pangalan at taga saan? Ayan. Medyo may feedback lang tayo ka vibes. Baka naman pwedeng pahinaan lang konti ng radyo. Parang mas naririnig ko si self, no? Kesa sa'yo. Ayan, mukhang nawala na nga siya ng tuluyan. But ito na nga ka vibes, ha. Kung ikaw ay nakikinig sa atin ngayon, don't you worry. Dahil may chance ka pa, ha. Mamaya babalikan ka natin. At syempre, dito sa programang ID Vanites, open na open ang ating mga linya para sa inyong mga tawag. Kaya naman, again, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. At tayo'y magbabalik tugtugan na. Para sa mga ka-vibes natin, ito na nga, ilaline up ko ang kantang Suntok sa Buwan ng Session Road. Kaya naman, huwag ka na maglipat ka-vibes at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: ID Van Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Mga kabanana, mag-ingay. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama ang favorite beshi ng bayan, DJ Jaiho sa

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
0: Good vibes.
2: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: nanalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer
0: iDiva Nights.

0: It's 92.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip, ang lupet. That was Jay Sean and Sean Paul. Do you remember from 2009, na, diba? Do you remember, naaalala mo pa ba ang mga panahon na tayo ay masaya? Kaso, bakit ganun? Ba't parang nawala ang pagmamahal bigla? Ayan sa mga ka-vibes natin. Do you remember? Yan yung mga linyahan eh. Ng mga tao na pakiramdam nila na pinagsisisihan nila no, na nawala yung isang tao na napakahalaga na late na nila na-realize. Diba sabi nga nila na sa huli ang pagsisisi. Do you remember? Yan yung mga ano eh, mga linyahan ng mga tao na ng isang tao na nakikipagbalikan sa iyo matapos wasakin ang puso mo at durugi ng bigla-bigla. 'Di ba? Sa mga ka-vibes natin, naku, huwag kang pokmaru. Ito ang sign mo ka-vibes ha, na huwag mo na siyang balikan kasi isipin mo muna kung bakit kayo naghiwalay in the first place. Pero alam mo, yung do you remember na yan, yan din yung isa sa mga tanong eh, no, ng mga tao na may TOTGA. TOTGA, T-O-T-G-A, na ibig sabihin, the one that got away. Ibig sabihin kasi neto, ito yung isang past mo na partner, di ba, whether boyfriend, girlfriend, naging crush mo, na meron ka pa rin sense of regret. Yung tipong marami ka pa rin what if sa isip mo dahil either na nag-break kayo o kaya naman nasa isang situation kayo at lagi mong iniisip yung potential, quote and quote potential niyong dalawa. So yan ang the one that got away. May mga nagsasabi na nagkakaroon ng ganyan or nagkakaroon ka ng TOTGA dahil either right person, wrong time. Pwede rin lack of communication, di ba? Yung meron kayong mga hindi na pagkaintindihan, tapos huli mo na na-realize. Possible din na may TOTGA ka kasi parang meron kang idealized version nung taong yun. Na parang gumagawa ka na lang ng eksena sa isip mo about that person. Parang ginagawa mo siyang isang character. Pero in reality, di naman pala siya ganun. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung yan, yung tatlong yan, bad timing, lack of communication, at idealized version, ay ang naiisip mo or nararamdaman mo, no? Dahil sa TOTGA mo, siguro maganda na isipin mo na yan. Ngayon, ang tanong, masama ba magkaroon ng TOTGA? Dahil nga kanina, di ba binibido ko kayo mga ka-vibes? Sabi ko, kung may TOTGA ka, huwag ka na mag-jowa. Kaya nasa na yung mga ka-vibes natin na may TOTGA? Pero may partner ngayon currently o kaya naman happily married. Gusto ko malaman yung ano eh, yung train of thought no or yung mindset ng isang taong ganun. Gusto ko marinig from your point of view. And sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, kung ikaw ba nalaman mo na yung partner mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, merong TOTGA, may tinuturing na TOTGA, ano ang mararamdaman mo? Kasi ako, nako, maaga sila magkikita ni bro. Pero syempre ako lang yun mga ka-vibes. Baka naman merong mas mature na explanation ang ating mga ka-vibes dyan. Kasi ang nabasa ko ha, base dito sa isang website, medium.com, sabi niya na normal lang naman daw na magkaroon ng TOTGA. Wedi nga! Charot. Pero hindi rin naman siya masama, diba? Kasi tayo as human beings, normal lang naman na syempre magkakaroon ka ng mga what ifs from time to time or parang binabalikan mo yung memories, 'di ba, ng past mo together or nung taong 'yon. But nagiging unhealthy siya, syempre may boundary. Nagiging unhealthy na siya if nag-hold on ka doon sa TOTGA, sa idea ng TOTGA na 'yon. Na parang nagpapakadelulo ka, 'di ba? At kino-compare mo yung present mo sa past mo. Pag naiisip mo na kino-compare mo siya na, ah, kasi yung past ko, buti pa siya, ganito, ganyan. Tapos itong current ko, di niya man lang ito magawa. Aba, medyo hindi na siya maganda dahil nagiging harmful na siya sa current relationship mo. Diba? O kaya naman, pwede rin siyang hindi maging healthy kung ikaw yung tipong inaantay mo lang talaga yung taong yun na hindi ka man lang binibigyan ng second thought or hindi ka man lang niya iniisip at all. Pero ikaw, inuubos mo yung oras at yung energy mo kakaisip na hala baka sana mapansin niya ako, hala baka sana balikan niya ako. Diba? Hindi na siya healthy. Diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, reality check din tayo from time to time. Isipin mo kung ano yung nandyan sa harapan mo. Yung present state mo. Diba? Kesa yung nasa stuck ka sa past. Kaya move on din tayo mga ka-vibes. Pero alam nyo ah, yung kantang second featured song natin, yung Iisa Pa Lamang ni Joey Albert, yan yung tema. O diba? Natawid natin yung Do You Remember ni Jay Sean sa Iisa Pa Lamang ni Joey Albert kahit na almost dalawang dekada yung pagitan ng dalawang kantang ito nung inirelease sila dahil nga yung itong kanta na Iisa Pa Lamang ay tungkol sa feelings ng isang tao na marami nang naging boyfriend or girlfriend or nagkaroon na ng maraming relationship pero isang tao pa rin yung hindi niya makalimutan. Diba? And for me, kung ganyan, parang siguro totga na yan, diba? Idea na rin yan ng totga. Kaya sa mga ka-vibes natin muli, in-invite ko po kayo na i-share nyo, i-comment nyo yung mga experience nyo na ganyan. Pwede naman na hindi ko banggatin yung mga pangalan nyo live on air, sabihin nyo lang. At send nyo na yung message 0954-406-1967. Same number din para sa mga ka-vibes natin na gusto makisang along sa ating second featured song na Iisa Pa Lamang ni Joey Albert. Pagkaabangan natin yan sa pagbabalik ng iDiva Nights. Siyempre, dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Dunaduman o Bibitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa IDiva Nights.
5: These are great singers.
3: IDiva Nights.

0: Coco.
1: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 7:44 ang oras natin at tumatanggap na tayo ng live callers, mga Kavibes, para sa ating second hour, sa ating second featured song na Iisa Pa Lamang ni Joey Albert na nirelease noong August 31, 1990. Alam mo, mga Kavibes, no, napakalaking hit na ito. At dahil sa kantang ito, nakatanggap si Joey Albert ng nomination bilang Best Female Vocalist noong 1990 Awit Awards, 'di ba? Napaka. And yung mismong message nung kanta, yung impact niya, no, sobrang relatable, lalo na doon sa mga taong nagkaroon ng mga bagong relationship, pumasok sa bagong relasyon, pero meron pa ring isang tao na meron pa rin silang soft spot for. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung nakaka-relate ka dito, naku, para sa'yo ang kanta na Iisa Pa Lamang ni Joey Albert. Ayun, habang nag-aantay tayo ng mga ka-vibes ng tatawag for tonight at makikising along on air, ayan, iniimbitahan ko po kayo na manood sa ating live stream as well. Bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo napapanood din sa ating social media accounts, Facebook fanpage and TikTok account, 923FMR Manila. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung meron kayong gustong i-share na experience, no, baka namang advice na rin, pwede nyo yan i-comment dito sa ating live stream. Nako, ayan nga, itong kantang ito ay isa sa mga favorite song ni Sari Lerma. Ayan, baka naman kasi nakaka-relate ka, baka naman meron ka ng bago, Sari, tapos meron pa palang ibang may nagmay-ari ng puso mo. Nako, huwag ganon! Sa mga ka-vibes natin na naka-experience ng ganito, ano masasabi nyo, di ba? Gusto ko malaman yung both sides ng person na nasa in a relationship right now, pero meron pa ding ayan nga tinatawag natin na totga. Kanina pa natin yan naririnig, you know? Pero ngayon ang tanong naman, paano ka ba makaka-move on sa isang tao mahal mo pa rin? Diba? Ang hirap-hirap kaya mag-move on. Ayan, sabi nga ni Wela, oh, move on na! Tumpak ka dyan, Wela ka-vibes. Ayan, baka naman may advice ka dyan na pwedeng i-share sa atin, no? At sa ating mga listeners, kung paano mag-move on. Ayan, syempre nga, ito sa mga ka-vibes natin, napakahirap ng ganyan. Oo, syempre yung mga nararamdaman natin, it's not like kaya mo siyang i-control, no, ng 100%. Minsan, lalabas na lang talaga yan. Minsan talagang mararamdaman mo na lang kahit hindi mo siya iniisip. Pero, eto ha, base sa isang website or article na nabasa ko na isinulat ng isang relationship coach na si Figs O. Sullivan. Ayan, sabi daw niya na ano daw, hindi naman daw problema kung mahal mo pa yung tao. It's kailangan mo lang ma-realize talaga na kahit na mahal mo siya, no, despite all the love na meron kayo, it just hindi talaga siya nag-work out. At hindi ibig sabihin nun na may problema sa'yo. Diba? Hindi ibig sabihin nun na walang magmamahal na naganap doon sa relasyon nyo. Diba? Ang ano lang talaga niyan, ang masasabi lang talaga is, ganun talaga. Some things just don't work out. And normal lang naman na mahirapan ka mag-move on, diba? Kasi ikaw ay isang human being at very, very, very common. At normal yon na hindi ka maka-move on agad, 'di ba? So paano nga ba, 'di ba, maka-move on? Baka naman may mga ka-vibes tayo diyan na may mga technique, ipinagbabawal na technique, 'di ba? Comment niyo lang 'yan sa ating live stream, mga ka-vibes. Ayan, saying hello nga kila Sari Lerma, sabi niya. Ang hirap niyan, no? Siguro daw time heals all wounds daw para sa kanya. Totoo naman, syempre in time, 'di ba? Magle-lesson at magle-lesson din naman yung nararamdaman mo para dun sa isang tao, or at the very least magle-lesson yung intensity. And in hopefully in time, 'di ba, mas maka-move on ka na rin. Kaya for me din, no, ganun din yun. Time heals all wounds, pero of course it leaves scars, no? But it still heals the wounds. Hindi na siya kasing sakit as yesterday. And hayaan mo lang. Let time do its thing. Damdamin mo yung mga nararamdaman mo, yung mga emosyon mo, diba? At unti-unti, ikaw na rin mismo magugustuhan mong mag-let go. And ito pa nga, isa pa nga, no, comment din ng ating mga ka-vibes. Para naman kay Wela, sabi niya, mag-focus ka sa sarili mo at tanggapin mo na di kayo para sa isa't isa. Aray mo, ka-vibes! Napakasakit mo naman magsalita, Wela! Pero alam mo, may point siya, di ba? Kasi ba't ka ba maglalaan ng energy at ng time sa isang tao na hindi ka naman binibigyan ng isip? I mean, hindi ka pinag-iisipan, di ba? And mas maganda na matanggap mo siya. And syempre, no, para siyang process eh. Kumbaga yung five stages of grief na tinatawag, di ba? Hindi ko na iisa-isahin yun. Pero syempre, part na nga dun yung acceptance, di ba? Acceptance is also the key to moving on. Pag alam mo na deep down sa sarili mo na wala na mangyayari, wala mangyayari, mas madaling mag-move on eh, no? Ayan, agree dyan si Del Castillo Jr. And ayan, binabati ko nga rin pala na sila Solomon Constantino. Mas maraming salamat sa pag-tune in dito sa ating programa. And ito na nga, nandito na ang ating pangalawang caller for tonight. Pangalawang songarist natin. I-welcome na natin siya. Hello!
1: Hello, good evening.
3: Hi, good evening. Nako, pamilyar ang boses. Parang, di ba, nagko-comment ka lang dito kanina?
1: Yeah.
3: Ayan. Dahil nga, isa to sa mga paborito mong kanta, Sari Lerma. Ako na mag-i-introduce sa'yo. Ayan, ito na nga, banata na natin ang ating pangalawang feature song. Ready ka na ba?
1: Yes, I'm ready.
3: Ayan. Kaya sa mga ka-vibes natin, ha, if you know this song, feel free to sing along. Mga ka-vibes, samahan natin si Sari Lerma sa pagkanta ng ating pangalawang featured song na Iisa Pa Lamang ni Joey Albert.
4: 0 9 8 7.
2: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ay, mali! Ayan, ito mga ka-vibes natin. Isa pa. One more, one more.
1: That's it now.
3: Ayan. The mic is all yours, Sari Lerma.
1: Ay, wow.
3: Isipin mo yan. Yung tao na mahal mo, na hindi mo ma-let go, let go. Para sa mga ka-vibes natin na hindi maka-let go, para sa inyo tong kantang ito. Iisa Pa Lamang, Joey Albert.

0: vibes, no?
1: Ay.
0: Iisa pa lamang ni Joey Albert. Grabe naman, sorry.
1: Yes, isa yun sa mga paulit kong pinapakinggan.
0: Bakit parang ano, naramdaman ko na paiyak ka na? Parang meron kang inaalala dyan. Baka gusto mong i-share sa amin. Sino ba yan? Yung
1: inaalala.
0: Taong yan na naalala mo. Ha? Kahit huwag mo na siya i-ano, huwag mo na siya i-mention. Pero ano ba siya at sino ba siya sa buhay mo? Bakit hindi mo siya makalimutan?
1: Siguro siya yung taong, ano ba to? Siya yung taong nagtiwala sa akin, tapos siya yung taong nagbigay sa akin ng inspirasyon. And, ano na din, yung joy. Kaya lang, siguro, hindi talaga kang tinadhana. Kasi, siguro may reason, ganyan. But, at the end, parang nakuha ang lesson na masyadong magtiwala sa salita lang.
0: Yes, tama yan. Palakpakan natin, no, si Sari Larma. Nako, huwag kayo magpapanwala, no, sa salita lang. Kailangan may backup niya na actions, di ba? Promises
1: yung,
0: na walang follow-through, wala. Empty.
1: Yung, sinasabi niya, parang dapat naka-align din sa action din.
0: Yes, correct ka dyan. Ayan, sige na. Sari Lerma, bago pa tayo mag-iyakan dito live on air, no? Mag-back tutugtugan na lang tayo. Pero maraming salamat sa pagkatawag, sa pag-share ng boses mo sa amin. At of course,
1: thank
0: sa share mo rin na story. Ako, alam mo, sa pagkakilala ko sa'yo at syempre, no, sa parang vibe na nakukuha ko sa'yo na, alam mo, it's his loss, diba? Nawalan niya, na nilet go niyang isang tao na napaka-genuine at mahal na mahal siya. Sana pinagsisisihan niyan ngayon, no?
1: Kaya sabi ko, parang sabi ko, hindi ko sasayangin yung oras ko sa tao. Alam ko naman na, syempre, tao rin naman tayo, nakakaramdam din naman tayo, hindi naman tayo head.
0: Tama! Yes, no. Yeah, tama yan, mga ka-vibes. Huwag natin paglaanan ng oras ang isang tao na hindi naman karapat-dapat. Kaya thank you so much, Sari Lerma, sa pagtawag at sa pag-share ng boses mo dito sa ating mga tagapakinig at sa ating himpilan at sa mga ka-vibes natin na na-inspire din kay Sari Lerma. Ayan, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. At bago tayo magbalik tugtugan, sino gusto mo batiin? And yes, sure. Ano ba ang song request mo?
1: Ano ba to? Leaving it behind.
0: Ayan, leaving it behind.
1: Third, leaving behind. Leaving Yesterday Behind.
0: Leaving
1: by
0: Yesterday
1: Kino.
0: Behind. Ayan, naka-line up na siya, yes. Sari Lerma. Pagkaabangan na lang
1: tapos,
0: natin yan.
1: Quick lang na pagbate sa mga FMR squad, sa mga officers, and then FMR DJs, lalo na sa'yo, DJ, FMR squad members. Yun ng DJ sa'yo, DJ ID, tsaka kay DJ Sided.
0: Aww, thank you so much, Sari, and sa mga ka-vibes natin. Ayan na, tuloy-tuloy lang naman ang good vibes and good music sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip at sa oras na 9:57. Back to tugtugan na. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag tayong maglipat at manatiling nakatutok sa programang iDiva Night!
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
3: Ka-Vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: nanalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip ang lupet. Ang kantang ito ay Di Na Sana ni Zell, 'di ba? Point of view ng mga taong nasawi, mga taong iniwan, naluhaan, sugutan, na nire-regret na nagkakilala pa sila ever nung taong iyon. Ikaw ba, Ka-Vibes, naranasan mo nang mag-regret ng isang tao na pinapasok mo ang isang tao sa buhay mo para lang wasakin ang puso mo? Nako, sa mga Ka-Vibes natin, kung nakaka-relate ka dyan, isang mahigpit na yakap. At ang masasabi ko na lang ay sana nakapag-move on ka na, sana nakapag-heal ka na, at kung hindi man, diba, wishing and hoping for your peaceful recovery. Syempre, no, yung mga ganyang bagay, ang hirap-hirap mag-move on. Binigay mo lahat-lahat, 'di ba? Kahit na, alam mo 'yun, may mga tao kasi na takot pumasok sa isang relasyon. Tapos pumasok tong tao sa buhay nila, dumating tong tao sa buhay nila na napasabi, no, na naging rason na napasabi nila na parang feeling ko kaya ko pala. Pero nung sa huli nabigo. 'Di ba? Nung sa huli, hindi pala siya kayang panindigan. Nako, sa mga Ka-Vibes natin. Kaya naman, ayan, sa oras na 8:17, ayan, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Ayan, para sa mga gustong makisang along dito sa atin live on air. And mukhang nga medyo marami-rami ang mga tumataw. Kaya naman, sige, welcome na natin ang ating unang songarist for tonight. Hello!
1: Hello.
0: Hi, Ka-Vibes. Pangalan at taga saan?
1: Bimbo Simbulan from Ikawayan.
0: Hi, Bimbo. Welcome sa programang iDiva Nights. Ayan, napatawag ka ngayong gabi para sa ating segment na I Dedicate for You. Kaya naman, ano ba yung gusto mong kantahin at kanino mo gusto i-dedicate yan?
1: Gusto ko i-dedicate sa song ni Joey Albert na iisa pa lamang sa aking nag-iisang asawa.
0: Oh, napaka-sweet mo naman. Ayan ang mga Ka-Vibes. Yung iisa pa lamang naging featured song natin yan kanina. Kaya naman, sige, go Bimbo. Ayan, baka may gusto ko munang sabihin sa iyong asawa bago tayo kumanta.
1: Ayan, sa lahat ng pagsubok at saya, isa lang ang sigurado ako. Iisa pa lamang ang mahal ko at wala nang papalit sa iyo. Ikaw ang forever ko.
0: Ay, palakpakan naman natin yan mga Ka-Vibes. Talaga namang mapapa China all ka na lang. Naku po, ayan, nararamdaman ko na Ka-Vibes, no? Yung happiness para sa isang relationship. Naku, itong dalawang to. Naku, napaka-sweet. Parang feeling ko lalamgamin na ko, Bimbo. Ay, ba't may pusa?
1: Medyo.
0: Ayan, sige na nga, Bimbo. Ayan, the stage and the mic is all for you. Take it away, Bimbo. Acapella lang to. Kaya naman, go for the go muna yan.
1: Ano bang song?
0: Ayan, yung iisa pa lamang. Ayan, sige, gusto mo lagyan natin ng backtrack.
1: Sa dinami-dami ng aking minahal, iisa pa lamang ang binabalikan. Isa pa lamang ang na mahal ko. Kabisado eh.
0: Natawa na siya eh. Pero ito ah, gusto ko malaman, napaka-sweet mo pa rin naman at napaka, alam mo yun, napaka-sweet na gesture ang tumawag on air para ideklara ang pagmamahal mo para sa isang tao. So ano pangalan ng wife mo, Bimbo?
1: Ang pangalan ng wife ko is Mary Ann.
0: Mary Ann, napaka-sweet naman ang asawa mo. Ayan, gano'n na kayo katagal?
1: Medyo matagal-tagal na, more than 14 years.
0: Wow! More than 13, tama ba ako? Or 30? 14. Wow! Sige, para sa mga tagapakinig natin, Bimbo, ano sa tingin mo ang sikreto para sa isang long-lasting relationship?
1: Sa akin, isa lang at napaka-ikli lang siya. Happy wife, happy life.
0: Palakpakan naman natin yan! Wala akong akong jacket pero kung meron ako, bibigyan kita, Bimbo. Oo, happy wife, happy life. Syempre, sino ba naman ako para hindi doon? Pero thank you so much, Bimbo. Baka naman may gusto ka pang batiin sa oras na ito. Bukod, of course, sa napakaganda mong asawa na si Mean.
1: Ayan, binabati ko yung aking mga kids. Yan. And kinukongratulate ko yung anak ko kanina. Nagkaroon siya ng award sa UE.
0: Wow!
1: Exemplary award din, please, yan. Si Anton Francis, yan. Galing ako sa school kanina, kaya hindi ako nakapag-practice ng song.
0: Grabe, ang galing. And congratulations sa anak mo, noon, sa mga ka-vibes natin na naka-receive ng mga maraming awards. Naku, na siguro napaka-proud mo na, Papa, no?
1: Oo, manang nga na sa akin yun.
0: Yun! Gusto ko yan! Linyahan ng mga tatay. Pagka may ano, pag may award, manang mana sa akin yan. I love
1: manang
0: that.
1: Manang tatay.
0: Ayan, maraming maraming salamat, Bimbo. And muli palakpakan natin siya, mga ka-vibe. Salamat sa pagtawag all the way from Bulacan. And thank you rin, no, Bimbo. At dahil dito, no, i-welcome pa natin ang isa pa nating songerist. Dahil tulad nga ng sabi ko, medyo marami-rami ang gustong tumawag sa atin para kumanta. Kaya naman, i-welcome na natin siya. Hello! Ayan, nag-ring pa nga ang cellphone na. Ayan, na kumukonect. Ayan sa mga ka-vibes natin. Napaka-sweet naman talaga, no, ng ating ka-vibes kanina na tumawag itong si Bimbo. Siguro, alam mo, yung nararamdaman ko yung sincerity. Yung tipong wala talagang halong biro na pag sinabi niyang, mahal, pinakamamahal kong asawa. Talagang mahal na mahal niya. Oh, ang sweet! Feeling ko kinakagat na ako na langgam. Kaya ito na nga, i-welcome na natin ang ating pangalawang caller for tonight. Hello!
2: Hello po, hello.
0: Hi, yes. Mic check. Pangalan at taga saan?
2: Oh, ito na po, hello po. Magandang gabi, DJID. Maligayang pagbabalik sa programa mo.
0: Thank you so much! Ito ba ay si Ryan Escorial?
2: Oh, from Lapu-Lapu City ulit.
0: Yun! All the way from Cebu naman tayo at, sa oras na ito. Ayan, baka naman may ikaw rin may asawa na gustong batiin?
2: Hmm?
0: Di, biro lang yun, Ryan. Oo, oh. Ano bang kakantahin mo at kanino mo to ide-dedicate? Pero naman si Ryan di mabiro eh.
2: Hindi pala mabiro. hello, touch and go ni Rupert. Homes.
0: Touch and go. Ayan. Kanino mo ito gusto i-dedicate at bakit?
2: Para sa mga ano to, para sa mga mag-asawa to.
0: Ay. Ikaw ba nagbabalak ka na mag-asawa? Alam ko lagi mo na may mention dati pag tumatawag ka na ikaw ay single. Pero gusto mo na ba mag-asawa, Ryan?
2: Ay, hindi pa pwede
0: hindi
2: yun.
0: Pa.
2: Wala pa. Oo. Oh.
0: Hanggang dedicate pero na lang itong, mo na sa mga mag-asawa, no?
2: Pero itong, bueno, itong kanta na to, hindi siya yung typical na love song na I love you. Ito yung kanta na tunay na sasalo sa'yo pag nahulog ka.
0: Aww.
2: Oh, ang meaning ng touch and go yung sitwasyon na alanganin, yung muntik ng bumagsak, muntik ng malunod, muntik ng pumalpak. Ganun daw ang buhay. Minsan palpak, minsan panalo, or unpredictable.
0: Yes, minsan panalo, minsan talo, napaka-unpredictable ito ng yung buhay. Kaya naman, diba? Dapat keep moving forward lang.
2: Ang lungkot nito, ang mundo daw puno ng stranger, lahat busy sa sarili. Pero ako, iahatid kita pa uwi. Bahala na yung iba sa sarili nila. Ikaw, aalagaan ko. Parang
0: yun, oh.
2: Ganun yung ano, tema ng kanta.
0: Akala ko may pinagsasabihan ka ng ganyan eh, na ikaw aalagaan ko. O sige ka.
2: Parang na rin sinasabi na din.
0: Yes, parang ganoon na rin, no, Ryan. Kaya naman ito na nga, sige na nga, i-showcase mo na sa amin na ang boses mo. At kantahin na natin itong Touch and Go. Ayan na, sa'yo na ang mikropono, Ryan Escorial.
2: Nirelease ito noong 1994. So tara na, ito na. Nobody said that life is always fair. Sometimes it clips your wings while you're in midair. But there's a thread between your life and mine. And when you lose in hope, this rope won't wide. Hold on tight, cause life is touch and go. It sink or swim, but never doubt if you're out on a limb. I'll get that call to break your fall. I'll never leave you. Even when life is touch and go or hit and run, we'll never break if we take it as one. I'm here to stay. I pray you know I'll never touch and go. Yun na muna.
0: Ang galing, Ryan. Thank you, ha. Napakagandang reminder yan. At hindi lang yan, syempre, no, para sa mga mag-asawa, kundi rin sa mga ka-vibes natin, no, na mga may pinagdadaanan sa buhay. Diba?
2: And, oh, parang hindi parang naging barkada na yung mga
0: yes.
2: asawa natin, kung kunwari may asawa tayo.
0: Tumpak ka dyan. Ngayon, wala no? naman. Syempre, hindi lang about sa asawa, pati rin no, sa mga friends natin or sa mga tao na kahit gaano
2: kahirap ang sa pamilya natin na nakadikit sa atin.
0: Oo. Na kahit gaano kahirap ang buhay, Ryan, diba? Na talagang sasamahan pa rin nila tayo through thick and thin.
2: Oo.
0: Maraming salamat, kahit saan, Ryan.
2: Kahit hanggang dulo.
0: Tama kahit, ka dyan.
2: Yung hanggang mapunta ka na sa ibabaw ng sanga, handa ka pa rin ano, isalo.
0: Yes. Kaya naman samahan niyo ako, mga ka-vibes, hanggang dulo dito sa ating programa. Hawak kamay tayo. Tama ba, Ryan?
2: Holding hands. Ay, holding hands. Hoy, speaking of holding hands, ha, nung nakarang linggo may nakita tayong may ka-holding hands, ha, pero mabuti pa kayo may ka-holding hands. Eh, tayo naman, nangangarap lang na magka-holding.
0: Okay lang, libre mga harap, sabi nga ni Laika, di ba?
2: Libre mga harap hanggang tumanda, baka hanggang pangarap lang talaga, hanggang ma, ano, mawagtang.
0: Huwag naman sana. Oo, di ba? Sana matupad ang mga pangarap na yan. Kaya ayan, Ryan Escorial, back to tugtugan so, na tayo sa oras na to. Baka may gusto kang song request.
2: Ran out
0: na
2: tayo ng oras. So maraming salamat. Wala na tayong babatin. I-27 na. Thank you po, thank you.
0: Thank you. May song request ka, Ryan?
2: Ayun na muna yung i-play.
0: Touch
2: wala
0: and
2: maisip.
0: Go. Ayan, sige. Touch and go. Ila-line up ko yan para sa'yo, ka-vibes. And sa mga ka-vibes din natin dyan na nakikinig ngayon, baka naman meron kayong gustong ipabati live on air or meron kayong song request na gustong i-dedicate sa special loved ones nyo. Ayan, amin, nandito pa naman ako up until 9 p.m. tonight sa programang I'm Diva Nights. Kaya naman, back to tugtugan na tayo, mga ka-vibes. And for more good vibes and good music, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 8:28 ng gabi.
3: Ang lupet! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes!
6: Ang lupet!

0: pipes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
2: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: You are a great singer.
2: Diva Nights.

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip ang lupet. At ay ang kantang ito ay mula sa Filipino rock band na Hail, na titled The Day You Said Goodnight. Ayan, alam nyo ba yung kantang ito? Actually, yung pagka-goodnight na yan, yung metaphor siya na parang in a way sinasabi is goodbye. Diba? Parang pinagandang goodbye, ganon. Diba? Sa mga ka-vibes natin, ayan, kung kayo ay nakakaranas ng heartbreak, baka naman talagang relate na relate kayo dito at nahihirapan kayong i-accept na tapos na yung relationship na yan. Ayan. And that's okay. Hindi naman na ito siguro ang sign. Kung naghanap ko man ng sign or hindi, ako na magsasabi sa'yo, hindi dyan tumitigil ang buhay. Diba? Tuloy-tuloy lang ang life. Kahit na ikaw ay heartbroken, kahit na ikaw ay hirap na hirap sa mga current na circumstances mo sa life, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. And every day is another chance na para mas maging better or mas maging maganda ang maging outcome ng life mo. And ang maganda dyan na kahit na siguro kahit hindi ikaw yung rason kung bakit ka nasasaktan or baka naman may mga external forces na naging cause nung pain, nung challenges, nung paghihirap. Ang maganda sa buhay is ikaw ang may control kung paano ka magre-react, diba? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kapit lang. Okay, itawid lang natin tong araw na to, itawid natin yung mga susunod na linggo, and one day gigising ka na lang na parang okay ka na pala, no? Masaya ka naman na ulit. Diba, nakapag-heal na yung heart mo. At pwede mo nang balikan yung memory at parang tawanan mo na lang siya. Diba? Kaya sa mga ka-vibes natin na pinagdadaanan ngayon, ayan, I'm hoping na mapabilis yung journey ng healing mo at mapabilis yung journey ng mabot ka dun sa point na masasabi mong okay ka na. Isang mahigpit na yakap sa mga ka-vibes natin, no? At ako naman ay mag-good night na rin sa inyo kasi dito na nagtatapos ang programang ID The Nights for today. Tayo magbabalik naman tomorrow, 6 PM to 9 PM sa 92.3 FMR Ka-Vibes Soundtrip. And sa mga ka-vibes natin, no, na sinamahan tayo simula kaninang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na ng gabi, nako, maraming salamat dahil we started our Monday very, very strong. Kaya naman, magsama tayo dito sa ating programa hanggang Biyernes, mga ka-vibes. Gabi-gabi tayo tumutok at mag-tune in dito sa ating programa para sa ating mga featured songs. Kung naku-curious kayo, mga ka-vibes, no, at gusto nyong alamin kung ano yung mga kakantahin natin for the day, make sure na i-follow nyo tayo sa 923 FMR Manila across all our social media platforms, no, Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok, pati na rin sa Spotify. I-follow nyo na, mag-subscribe na kayo, mga ka-vibes. At kung napupusuan mo rin kumanta live on air, i-save mo na rin ang numerong 0954-406-1967. Ako, maraming salamat sa mga ka-vibes natin. Muli, ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. At kayo po ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Tayo magbabalik tomorrow, same time, same frequency. And susunod na po ang programang Heart Speaks kasama ang inyong pretty girl, Alex Baltazar. 9 PM to 12 midnight yan, dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
0: Ang oras natin, 8:51 ng gabi. Good night!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko'y yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Speaks.

You're still tuned in to 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip ng Boys to Men with their song titled On Bended Knees. Ang ganda nun linyang nun, no? Yung naririnig mo kung paano yung emosyon na binuhos nila sa mga linyang. Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Kasi minsan magugulat ka na lang. Napakabilis ng mga pagkakataon ng panahon kung lumipas. Diba, ang dami mo nang na-achieve sa buhay mo, ang dami nang dumagdag, at ang dami na rin naman nabawas. But sometimes, yung pinakamalaking realization mo comes with the simplest things. Eh. Ano yon? Yung dating, diba, libre yung oras mo, ang dami mong oras kasama yung mga kaibigan mo ngayon because you're so much busier at ang dami mong kailangang i-juggle. Parang nagiging iba na ang takbo. At kahit na anong pera pa, ang ibigay mo, ang itapat mo para tumbasan yan, parang hindi mo na siya mabibili para lang balikan ng nakaraan. Hindi mo na kayang bilhin ng pera. Diba? O ng kahit na anong mamahaling gamit, hindi mo na kayang itrade para lang maibalik yung dati. Kaya siguro, no, ngayon as we experience yung present, sana ay isavor natin each moment.

0: moment and let's make it count. Kasi hindi naman natin alam kung mayroon pang bukas. Hindi naman natin alam if tomorrow will be given another chance para gawin yan. Kaya, di ba, huwag mo nang hintayin na magmakaawa ka pa para lang ibalik sa'yo ng pagkakataon at ng tadhana yung chance. Hanggat nasa'yo, pangalagaan mo. Ka-vibes! At sayong-sayo nga ako hanggang alas 12 ng madaling araw sa tatlong oras nating pagsasamahan dito pa rin on Heart Speaks. My name is Alex Baltazar and I will be your friend. Friend lang ba talaga? Ay hindi, I will be your friend up until midnight. Syempre no, lagi ko naman sinasabi para tayo ditong si Cinderella. Pero ito ay ano, wholesome 3 hours. Dahil syempre ito yung mga kwentong manggagaling sa puso. Yung mga kwento na hindi ka ganoon kakomportableng i-share even with your friends kasi you fear that you might get judged. So dito pwede naman tayong gumamit ng mga alias, di ba? Ng code name. O kung talaga matapang ka, first name, di ba? Unless na lang talaga magtugma yung kwento, yung first name mo, marinig ng kapitbahay mo at malaman niyang ikaw yon. Ganyan yung mga ano, no, yung sobrang mga chismosa, yung tipong pa-blind item pa lang, umpisa pa lang, topic sentence pa lang, alam na nila kung sino yung tinutukoy mo. Ang galing nung ganyan, no, may mga nababasa kasi ako, ano nga yun, yung page yung Radar PH ba yon? Yung mga blind item tungkol sa celebrity. Hindi ito sa Reddit ha, pero ito ay sa Facebook. Tapos nakakatuwa lang kasi when I read the whole paragraph, hindi ko siya agad makuha. And kailangan ko siyang i-run sa ChatGPT, sa Gemini para lang malaman ko. Pero yung iba, even without asking the technology or AI, alam nila ang sagot. Ganun ka rin ba? Lalo na ngayon, di ba, ang mga kontrobersiya sa mga artista. Ang tanong nga ni Dennis Trillo sa kanyang mga patama nga bang post, ano ang bag mo? Di ba, parang may naririnig akong iba. Ang bag ba yung narinig ko o ang bag? Ang bag as in yung gamit na bag, okay? Hindi po ang bag. Pero pwede rin naman double meaning, sabi ng mga chismosa. Kayo talaga. Huwag naman kung bumanat, akala mo ikaw yung nabuntes. Huwag naman kung bumanat, akala mo ikaw yung nasaktan at hindi sinustentuhan. Okay lang magkaroon tayo ng opinion. Pero syempre ito po'y paalala to be gentle, no? Kasi ito, seryosohin at diretsyohin na natin. Ano ba itong pinag-uusapan natin, no? Yung issue na umiikot kina Dennis Trillo, kina Jenilyn Mercado at sa dati nitong naging karelasyon na si Patrick Garcia. Eh ang kaso po, diba, okay lang naman yan eh, malalaki na kayo. Nadadamay daw ang mga bagets sa mga chika at intriga ng mga netizen. So ito siguro, no, labas na tayo dyan. Pero maging maingat po tayo sa mga binibitawan nating salita, lalo na if it involves the children at syempre minor. Ka-vibes, magpapatuloy tayo sa ating oras na 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: A1 are back with their Love in the Philippines tour. Saturday, October 17, New Frontier Theater, Quezon City. Sunday, October 18, Santa Rosa Sports Complex, Laguna. Tickets available now at Ticketnet and Ticketmelon outlets and online. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: 92.3 FMR is your ka-vibes for the A1 Love in the Philippines Tour.
4: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo muling kiligin at makisabay sa mga paborito niyong kanta ng British-Norwegian band na A1? Abangan sila sa kanilang Love in the Philippines Tour sa mga sumusunod na petsa at venue. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, sa Santa Rosa Sports Complex. Lahat ng shows ay magsisimula ng 8 p.m. mga ka-vibes. Para sa ticket inquiries, i-follow ang social media pages ng Concert Republic. Hatid sa inyo ng Concert Republic at syempre 92.3 FMR Manila. At ito na nga ang kanilang awiting In Love in the Philippines by A1 right here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip ng Freestyle featuring Pops Fernandez with Before I Let You Go. Pero huwag ka mag-alala because I'm not gonna let go of you yet. Dahil magsasama-sama pa tayo up until midnight dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Together with yours truly, I'm Alex Baltazar at sa oras na 9:44 tayo ngayon nagpapatuloy. Sige na nga, kung wala pa nagtatanong sa'yo ngayong gabi, kumain ka na ba? Oo, na parang alam mo, these days, kaya na lang nakikipag-text, nagjo-jowa, nakikipag-chat, para may nagtatanong sa'yo ng mga ganyan tanong. Ganun ka ba? O wala ka lang mapaggamitan ng load o data mo, kaya nakikipag-chat ka? Or is it because ikaw ay, sabihin na natin, no, na attracted sa isang tao o di kaya you feel a very special connection or talagang komportable ka lang nakausapin ang isang tao? Ako ka-vibes, eh, kung merong ganyan na nag-chat-chaga sa'yo ngayon, bait-baitan mo naman na this time, di ba? Huwag ka naman yung sobrang parang entitled. Okay lang naman yung magpahabol, magpabebe, kung yan ang iyong strategiya, kung yan ang iyong taktik. Pero syempre, dapat you always treat other people with kindness. Diba? Kasi para hindi ka talaga nila makalimutan. Hindi naman dahil yun yung goal mo, na talaga magmakaawa sila, balikan mo lang, hindi sila makaka-move on sa'yo dahil hindi ka nila makalimutan, you're someone who's unforgettable. Pero ang sinasabi ko, kumbaga iwan mo sila ng mga magagandang alaala. Alam mo yung nagsabi niya sa akin na ang buhay, para lang yung pagsakay sa jeep, sa pampasaherong jeep o sa bus, ba? Diba? May mga taong makakasakay ka, may mga taong unang bababa o mawawala sa buhay mo. At meron din naman mga tao na kagaya mo sa terminal pa bumababa, ba? Diba? Na kagaya mo sa Quiapo pa bumababa. At mga makakasama mo sa landas o sa journey na tatahakin mo. Pero let's face it, no? May mga maaga na bababa, yung tipong biyahing Quiapo kayo pero hanggang Espanya na lang siya. Okay lang yon. Malungkot, masakit, mahirap na mag-let go. Pero yun talaga yun eh. Hindi mo naman pwedeng ipilit na kung hanggang doon lang ang destinasyon niya. Eh, ipipilit mong tumawid siya hanggang kabilang kanto para sa'yo. Diba? Paano pa yung pagtawid nga lang ng kanto, hindi magawa para sa'yo. Yung pa kayang dumiretso at samahan ka pang habang buhay, ine-expect mo. So what do we do? Siguro yun ngayon sinasabi ko, babalik tayo dun eh. Be someone who's unforgettable. Hindi dahil gusto mong magpahabol, magpabebe, pero mag-iiwan ka dapat palagi ng magandang alaala. Kailangan maalala kanila for being kind, for being caring, for being sincere. Hindi yung maaalala kanila sa mga masasamang bagay lamang. Doon sa mga masasakit na tabil ng iyong bibig. O di kaya doon sa mga masasakit na salitang napalalabas ng iyong bibig. Alam mo, may mga kaibigan din ako na nagsasabi sa akin na kapag sila daw ay galit, talagang tahimik na lang sila. Hindi mo sila makakausap kasi nga raw, kapag galit ka, or tayong mga tao, we tend to say things na makakasakit sa kapwa natin. Ikaw ka vibes, ano ka bang tipo ng tao? Are you the type who's confrontational? Gusto mong kausapin na yung isang tao tungkol sa inyong pinag-aawayan o di mapagkaintindihan? Ano raw, nag-imbento ng Tagalog? I mean, yung hindi ninyo maunawaan together, di ba? What do you do? Or ikaw ba yung tipo ng tao na tatahimik ka lang muna? Hihintayin mo na mag-subside yung galit, yung inis. Dahil alam mo sa sarili mo na ayaw mo magbitiw ng mga salita na siyang makasasakit lang ng sobra. Pero ito, naku, hindi ka masasaktan dito. Kasi syempre, more treats coming your way in the form of music. Sa awiting ito, it's Hi, The Speaks. So, diba? Tumutrowback tayo ngayong gabi. Sa oras na 9:48, dito pa rin on Heart Speaks. I'm Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Fun, solid kaban.
0: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Ka-vibes
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip ng Damage with Forever. Grabe naman! Parang ito na yata yung ano, no, ultimate marupok song. Diba? Even if you tore me, oo, if you took my heart and tore it apart, grabe naman. Kahit nasaktan mo ko, durug-durugin, tadyak-tadyak ka ng puso, eh okay pa rin. Huwag naman gano'n, no? Learn when to leave. Kapag kailangan mo nang umalis sa isang sitwasyon, alam mo, the first step will always be the hardest dahil maraming adjustment eh. Sa una, alam mo, pakiramdam mo, hindi mo kaya na mawala siya sa buhay mo. Di bali na siya yung dahilan ng pagiging toxic mo. Hindi bali na siya yung dahilan kung bakit iyak ka ng iyak at namumugto ng mga mata mo. Basta alam mo sa sarili mo, you cannot let go of this person dahil letting go of someone, no, hindi lang naman ito nangangahulugan na aalisin mo yung taong ito sa buhay mo, but you are also somehow removing a part of yourself kapag tinanggap mo na sa sarili mong mawawala na siya. Diba? Hindi lang naman yung tao yung mamimiss mo eh, pero yung version na ikaw, yung version mo kapag kasama mo siya, yun ang mamimiss mo dahil pakiramdam mo you are bidding goodbye to that version of yourself. But what if I told you na yung version na yan na pinangihinayangan mo na baka masayang, mauwi sa wala, eh baka siya pa palang magdala sa'yo sa mas magandang landas kung ili-let go mo lang yung nag-hold back sa'yo. Kasi paano ka nga ba tatanggap ng mas maraming pang biyaya sa life mo if you keep on holding on to something, onto a person na hindi na nagsiserve sa'yo ng purpose. Hindi ko sinasabi na porky wala na siyang visa sa buhay mo, sipain mo na, i-kick out mo na. Pero 'di ba, kapag hindi na ito nagbibigay o nagdadala sa iyo ng inspirasyon, bagkus eh ito ay nagdadala na lamang ng kapighatian, ng kalungkutan, dumadagdag pa sa dami ng problema ng mundo, 'di ba? Eh baka talagang mahirapan ka at madiril ka doon sa plano talaga ng tadhanang maganda para sa iyo. Kaya naman, speaking of plans, marami tayong plano ngayong gabi at tayo ngayon nagsisimula pa lang as we go on the second hour of the Monday edition of Heart Speaks. Ako pa rin si Alex Baltazar at sa ating pagpapatuloy, I'd like to check out our comment section over at 92.3 FMR Facebook page. Ang sabi dito ng isa sa ating mga tagapakinig, itago nyo na lang ako sa pangalang DJ. May girlfriend po ako na mahal ko. Pero parang hindi ako gusto ng mga kaibigan niya. Tuwing magkakasama kasi kami, ay nararamdaman ko na may tensyon at parang may distansya sila sa akin. Ayoko namang mag-assume, pero nakaka-awkward lang din kasi kapag ganito. So DJ Alex, dapat ko ba silang kausapin para malaman ko kung may problema sila sa akin o hayaan ko na lang muna at mas kilalanin sila ng maayos? Salamat po. Alam mo no, siguro ang magde-determine talaga dito is gaano mo na nga ba sila katagal kakilala? May iba kasing mga tao na sa first impression parang antaray-taray, ang sungit-sungit, but most of the time kung sino pa nga raw yung mga mukhang matataray, matatapang, masusungit, masama ang ugali, sila talaga ang may busilak na puso. Hindi mo alam, 'di ba? Baka kasi kaya mukhang supladita ang isang babae, ang isang tao kasi they might be trying to protect their energy sa mga tao na potentially could harm yung kanilang buhay. Siguro meron silang naranasan from the past kaya iniingatan na lang nila yung sarili nila ngayon. So, they avoid potential danger by being what? Hindi sila ganoon ka-friendly tingnan, hindi na sila ganoon ka-open book, kaya ang pakiramdam mo, masungit sa'yo. Ngayon, hindi ko ini-invalidate yung pakiramdam mo na feeling mo they don't like you. Sige, ikaw makakapagsabi yan eh, because you're the one who gets to be with them almost every, di ba, every time na kasama si girlfriend mo. Nagbabanding silang magkakaibigan. Alam mo, siguro sa halip na tingnan natin yung kanilang initial na reaksyon na pakitungo sa'yo, tingnan mo din muna yung angle na ang galing kasi yung girlfriend mo, ganoon siya ka-proud sa'yo at hinayaan niya na makilala mo yung mga kaibigan niya. Okay, yun muna yung tingnan mo. Masaya tayo doon, mahal ka ni girlfriend kasi proud siya at pinakilala ka sa mga kaibigan. Ibig sabihin, wala siyang dapat itago. Ngayon, ang nagiging problema mo na is yung pakitungo sa'yo ng mga kaibigan niya. Ang sa akin lang naman, no, basta maayos ang pakitungo sa'yo ni girlfriend, mahal ka ni girlfriend, nararamdaman mo na hindi ka naman left out sa kanila, hindi ka naman niya naiiwanan. Palagi ka niyang sinasama, 'di ba? She tries her best not to be awkward
sa kanyang mga kaibigan kapag nandyan ka? Eh, para sa akin, ano bang opinion ng mga kaibigan mo? Ba't magmamatter yan sa buhay ko? Eh, ang dapat lang namang magmatter dito is yung opinion ng girlfriend mo sa'yo. Ang dapat lang naman na iniintindi mo is yung pagmamahal at atensyon na binibigay sa'yo ng girlfriend mo, hindi ng mga kaibigan niya. I understand why it can be bothersome for you dahil kapag mahal mo naman kasi ang isang tao, gusto mo rin mahalin, hindi ba? Yung mga mahal niya sa buhay, her family members, her friends, you want to be there for them as much as possible. Pero hindi naman kasi natin mapipilit lahat ng tao. Diba? Hindi naman natin masasabi na kailangan una pa lang, first few dates, unang kilanlan, gusto ka na agad. Minsan kailangan mo din yung i-workout. Minsan kailangan din merong ka ring pakisama, puhunan, investment dyan sa mga taong yan to earn their respect and their trust. Kasi alam ko naman sa huli kung bakit parang awkward sila, kung bakit parang ganyan yung nafe-feel nila sa'yo, sige, let's acknowledge it. Nandiyan talaga, baka nga talagang ayaw ka pa nila o hindi pa sila ganoon kakumpiyansa sa'yo, hindi pa sila ganoon ka-convinced na totoo ka, na mahal mo talaga yung kaibigan nila. Pero ang sumatotal lang naman ito, they love their friends so much. Kaya nila gine-gatekeep, kaya nila sine-safeguard. Kasi ayaw nilang mapunta lang ito sa mga tao na pwedeng makapanakit sa kanila. Dahil kung meron din namang higit na nakakakilala dyan sa girlfriend mo, yun yung mga kaibigan mo. So siguro at this point, what I want you to do is, sige, acknowledge mo yung nararamdaman mo. I-acknowledge mo, it's valid what you're feeling right now. Hindi ka nila gusto, fine. Pero bigyan mo pa ng konting oras. Bigyan mo pa ng konting pagkakataon ng tsansa. Kasi baka naman nandoon pa lang sa face na kinikilala ka pa lang din. Pero sa huli, alam natin we want only kung ano yung best, di ba? Para doon sa girlfriend mo at syempre para doon sa kanilang kaibigan. Ngayon naiintindihan ko, baka isa doon sa kinakatakot mo, baka kasi masulsulan, baka mamaya mapag-usapan at mas weigh yung opinion ng girlfriend mo. But if you truly love this person, you're gonna have to trust her. Dahil kapag mahal ka ng isang tao at nakikita niya yung pagiging busilak ng puso mo, ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid niya, itry man nilang isway yung opinion niya about you, itry man nila na baguhin yung isip niya about you, magreto man sila ng ibang lalaki, hindi ka mapapalitan sa buhay niya. So be confident enough doon sa pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. Dahil kung tunay yan, alam mo, hindi naman na-question kung sinong kailangan piliin. I think naman, kung talagang para sa'yo yung taong yan, kung mahal ka niya, ipaglalaban ka niya, so she will also have that kind of discernment. Ano yung dapat niyang gawin? Kung sino ba dapat yung kanyang ipaglaban? Kung dumating man sa pagkakataon na kakailanganin na niyang mamili, kung tropa ba niya na ayaw sa'yo? O ikaw? At kung wala naman talaga siyang makitang dahilan bakit kailangan niyang umayaw sa'yo, bakit hindi ikaw ang pipiliin niya? Wala akong nakikitang dahilan para hindi niya ipaglaban yung pagmamahal niya para sa'yo. Kaya siguro bigyan mo ng konting oras talaga, no? Pero kung medyo ito'y lumaon, tumagal pa, mag-open up ka sa kanya unti-unti in a way na hindi rin siya masasaktan. Pero kahit kasi anong effort mo na, alam mo yun, hindi ito maging awkward for her. Siyempre, mahirap yun. Kasi kung ang issue mo, mga kaibigan niya, tropa niya yun eh. Mahal niya rin yun eh. Pero mahal ka rin niya. At kung talagang tunay yan, at busilak, wala akong nakikitang dahilan para hindi ninyo ilaban yung pagmamahal niyo para sa isa't isa. Kaya naman, ka-vibes ngayon ay let's head back to even more of the music. Something from Diana Rose. Ito ang ganda nitong song na ito, no? Yung When You Tell Me That You Love Me. Here on 92.3 FMR, Manila, your favorite music radio, ka-vibes a sound trip. Here on Heart Speaks with Alex. Let's enjoy this song. Ang oras, 10:29.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

bakit ganun? Kailangan ba talaga may I love you pa? Di ba huli na lang yan, oh? Magpapaalam ka na lang. All you have to do is say goodbye. But why do you still have to say the words, I love you? Sige naman na DJ Alex, huwag ka na raw masyadong strict, di ba? Huli na nga, eh. Magpapaalam na nga, ito na nga, ibablock na, tapos na. Finally, handa ka na and you've already taken the courage para tuluyan ang simulan yung iyong pagbitaw. Alam mo yun eh, hindi naman the moment na naisipan mo, ay magmo-move on ako, okay na agad. Minsan kailangan bigyan mo rin ng oras at panahon yung sarili mo para tuluyan kang makabitaw. Dahil hindi man pwedeng biglaan eh. Alam mo, mas lalo mong pahihirapan ang sarili mo kapag biglaan. Kayo ba, ano ba ang pagtingin nyo dyan? Mas okay ba na kumbaga sa sugat, isahang hila na lang ng bubog? Oo, sorry ha, pasensya na masyado yat, diretsahan sa ating pagsasalarawan ng sugat. Pero I want you to envision it, to imagine it. Kung may sugat, gusto mo ba yung unti-unting hinihilom, dahan-dahan, kakalikutin, pero mahapdi at maraming beses kang mahahapdian at masasaktan? O yung gusto mo, yung one time big time, solid, masakit, pero isahang bunot na lang. Saan ka doon, ka-vibes? I wanna know sa ating pagpapatuloy dito pa rin sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar and right about now, I just wanna say hello sa ating mga ka-vibes na nakatutok sa ating live stream. Over at our Facebook page, 92.3 FMR Manila, we have Wela, nandiyan si Sari, sila Adrian, si William. Maraming salamat sa ating mga FMR squad members. Nung nakaraan, parang ano yata, hindi namin alam, pero may eleksyon na naganap dyan. Oo, eleksyon ng mga officers natin, ang ating mga taga-suportang ka-vibes. Kaya maraming salamat. Pero ngayon, suporta naman mula sa atin ang kailangan ng ka-vibes natin na sumasangguni sa ating comment section. Dahil ang sabi niya dito, "Hi DJ Alex, I am Nathalie. Meron po akong best friend, ang pangalan niya Jerome. Pero parang nagbago ang trato niya sa akin, DJ Alex. Mas sweet siya, gusto niyang sabay kaming pumasok at umuwi at parang nagseselos kapag may ibang kaibigan akong kasama. Ang problema, may nararamdaman din ako para sa kanya, kaya hindi ko alam kung may pinapahiwatig ba siya o ako lang ang nagbibigay ng meaning sa mga ginagawa niya. DJ Alex, diretsuhin ko ba siya at i-risk na masira ang pagkakaibigan namin o hintayin ko muna kung magpapakita siya ng malinaw na senyales?" Alam mo, okay lang naman eh. Kung ano ang desisyon mo, go ako dyan. So, supportahan kita bilang ate mo. Kasi, sa'yo na rin ang galing eh. Interesado ka dito sa taong to, gusto mo siya at nararamdaman mo na parang, ay, bakit bet din ako nito kasi nag-i-start na siyang magselos. Although sa panahon natin ngayon, unless ibinuka ng bibig at sinabi niya mismo sa'yo, saka ka lang maniniwala na it's official, saka ka lang maniniwala na gusto ka ng tao. Pero kung mataas ang discernment mo, malakas ang nararamdaman mo na baka type ka rin niya at willing kang i-risk dahil gusto mo rin naman siya, di ba? Para sa akin, i-go mo. Magsabi ka para wala ka rin pagsisisi sa huli. Pero, if you're the traditional type of person kasi, no? Ngayon, pinagbabanggayan eh, yung modernong paraan ng panliligaw at saka yung mga tradisyonal. Kung ikaw ang magpapaligaya pa rin sa'yo, eh, yung pagiging tradisyonal, para sa akin, hintayin mo na si lalaki yung gumawa ng move. Hintayin mo na sa kanya manggaling na type kita, type mo rin ba ako? Diba? Wag yung sa'yo yung magmumula. Kung ikaw ay traditional, pero sa akin, either way, sa totoo lang, okay lang na umamin ka at sabihin mo sa kanya na may gusto ka sa kanya kasi bakit naman hindi, diba? Oo, masarap lang sa pakiramdam yung siya yung mauunang umamin. Pero kasi ikaw bilang kaibigan niya, kilala mo rin yan eh. So, alam mo kung siya ba yung tipo ng tao na kayang umamin or is he the type of person na never talaga nag-confess at hanggang dito lang sa tabi, i-admire ka, gusto kita, but it doesn't mean liligawan kita. Kasi may mga ganyang tao, yung masaya na sila na kapisan ka nila, masaya na sila na nagiging parte sila ng pagdidesisyon mo in a way because hindi man kayo magkarelasyon, friends kayo. So sa kanila, sapat na yun kaysa sirain. Ikaw yan eh. Ikaw ang nakakakilala sa taong yan. So if sa tingin mo, this person doesn't have the guts para tapatin ka at diretsuhin ka, sa akin mauna ka na. Pero again, kung feeling mo naman hindi naman siya ganun tipo ng tao and you're traditional, gusto mo yung babae ang nililigawan, gusto mo ikaw ang hinahabol, mas masarap pa rin sa pakiramdam kung ikaw
ikaw yung maghihintay at siya yung aamin, siya yung magsasabi. 'Di ba? Siya yung manliligaw at hahabol pa rin sa iyo. Pero para sa akin, alam ko natatakot ka kasi baka mamaya kapag umamin ka sa kanya masira yung friendship ninyong dalawa. Alam mo, 'di ako naniniwala na diyan, masyado nang pambata yung ganyang take na porke nalaman kung gusto mo ako, lalayuan kita. Bakit? 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na may pagtingin ka sa akin tapos hindi kita type o hindi kita gusto, iiwasan ko. Siguro bibigyan kita ng konting boundaries para maiparamdam sa iyo na hanggang dito lang talaga tayo. Pero alam mo, after some time, if talaga namang ma-overcome nyo yung pagiging awkward at mas matibay talaga yung friendship, ako, I can still be friends with someone na umamin sa akin pero hindi ko gusto. Pwedeng-pwede pa rin, diba? Kasi ang sa akin, minahal kita bilang isang kaibigan, and just because nagkagusto ka, tao ka, hindi yan naiiwasan, at kung sakaling hindi mo siya gusto pabalik, alam mo yon, i-acknowledge mo lang simply that this person is a human being into who is capable of feeling emotions, love, admiration. At kung nakita niya yung inspirasyon sa'yo, bakit hindi? At kung kinabubuti niya naman na ito, di ba? Pero kung sa tingin mo itong person na ito, parang napapaasa mo lang tas napapasama pa, siguro yun yung time na you have to take a step back para hindi rin niya mapagkamalian at hindi niya ma-misinterpret yung kabutihang ipinapakita mo sa kanya. So I hope, Natalie, medyo nabigyan natin, no, ng kasagutan yung iyong mga tanong ngayon at yung bumabagabag sa isipan mo. But right about now, itong song na ito, alam mo, favorite ko to, ha? Gustong gusto ko tong song from Odette Quezada dahil kayo ay magkaibigan, diba? I've known you for so long. You are a friend of mine. Ganda ng song na to, kaya naman, di na kita paghihintayin pa, ha? Manatiling nakatutok dito pa rin on Heart Speaks with Alex on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Sound Trip. Ang lupit naman talaga. Ikaw, gaano mo na ba katagal itinatago yung feelings mo para sa kaibigan mo? Baka naman kasi panahon na para buksan mo rin yung iyong puso't isipan na baka hindi lang talaga kayo para maging magkaibigan, kundi para maging magkasama panghabang buhay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

At Ka-Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes, a sound trip ni Celine Dion with I Love You. Siyempre, back-to-back yan ng awitin ni Grammy Award winner na si Michael Bolton with When a Man Loves a Woman. Siyempre, lahat yan, no? Yung central team yan ay umiikot sa pagmamahal para sa POV or perspective ng isang lalaki, When a Man Loves a Woman, at syempre para naman sa perspektibo ng mga kababaihan. Ano nga ba yung pagkakaiba, no, pagdating sa pagmamahal, sa paraan natin ng pagmamahal base sa ating gender expression, at paano natin ina-identify yung ating sarili? Naniniwala ka ba na may factor yan? Ako, syempre, oo naman. And even naman ang science will back us up pagdating dyan na tayo, iba-iba talaga tayo kung paano tayo yung nagre-respond sa pagmamahal. Iba-iba din tayo ng love language. And sometimes it has nothing to do with our gender. Wala itong kinalaman sa kung babae ka ba, lalaki ka ba, how you identify yourself. May mga tao lang talagang mas natutuwa, diba, sa acts of service. May mga tao namang mas natutuwa sa words of affirmation. Gusto nila yung talagang binibebe mo sila, nilalambing mo sila sa pamamagitan ng assurance, yung salita. Diba, yung mabangakuan lang sila, masayang-masaya na sila. Para na silang nanalo talaga sa ano, sa sweepstake. Pero ikaw ba, specifically, ano yung love language na nagpapasaya sa'yo? Ang mga babae kasi mas emotional, sabi nila, di ba? In general. Kaya talagang ang atake dapat dyan. Yung may nagbabarena sa ano, may nagbabarena in the background, no? Oo, sobrang lakas ng barena, pero okay lang yan. Parang, para tuloy may na-miss ako sa barena, alam mo yon. Parang may naaalala ako sa barena. Ikaw rin ba? Same ba tayo nang naiisip? Parang metaphor ang barena. Saan? Sa hamon ng buhay! Ikaw talaga, ano-ano iniisip mo? Porque sinabi kong barena, barenahan ang naiisip mo, ha? Huwag gano'n, ayun, oh. Pakinggan mo, naririnig mo yon? May namamalakol. Ano? May na-miss din ako sa namamalakol. Oo. Alam mo yung mga pumupukol sa'yo. Yung mga pilit kang sinisira. Yung mga tao na pilit ginigiba yung kumpiyansa mo sa buhay. Kaya sana, no, may bumare naman sa pader mo. Meron mang pumalakol sa itinatayo mong pundasyon para sa future mo. Eh sana ka-vibes, eh. Huwag kang pagagapi. Huwag kang patatalo. Tuloy-tuloy lang dapat ang buhay. Alam mo tuloy, parang gusto ko isingit tong song na ito, no? Ang ganda kasi nito. Oo, mahaba ba ang intro nito? I think so, yeah. Pero ang ganda nito, no? Sige, i-play natin to. Ang tuloy pa rin, sabi nga ng Neo Color. Sige, let's play it now. Eto nga, ang tuloy pa rin. Here on Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes sa Soundtrip. At mahaba nga ang intro niya. O wag kang bibitiw, ha? Meron pa tayong isang oras. Ang oras natin, it's 11:19. Enjoy!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Sound Trip ni Jim Brickman together with Michelle Wright sa kanilang awiting Destiny. Ikaw ba ka-vibes, naniniwala ka pa dyan? Ako, oo. Kaya nga I love radio kasi 'di ba? Oh, kapag nakikinig ka sa radyo, it makes you believe even more in destiny, na lahat ng bagay may kadahilanan at hindi ito nangyayari by accident lamang. Kagaya na lang kung paano mong naririnig ngayon ito, it's not by accident na dito ka natutok, no? Kaya naman, bago nga tayo magpaalam, it's so unfortunate dahil matatapos na nga lang yung ating programa ngayong gabi, pero tomorrow, ako naman ay magbabalik. But before I say goodnight, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka stuck, diba? Hindi ka walang progress sa buhay. Ikaw ay nagpapatuloy, kaya learn to acknowledge the small wins, the small victories in your life. Dahil yung mga yan ang magsisilbing paalala sa'yo na kahit papaano, kahit konti ay umuusad ang buhay. Alam mo, ang mga pagong. Tama ba mga pagong, yung mga pawikan, yung mga turtle? Ang ano niyan eh, mahahaba ang buhay niyang mga yan. Ngayon ko lang din nalaman na kaya pala nilang umabot ng 100 years. So na-amaze lang ako na grabe, no? Parang pwede niya pa akong ma-surpass in this lifetime. Pero hindi ba pag tinignan mo ang mga pagong, parang kesi simple, babagal, ang kukupad. Pero parang sa tao rin siguro, minsan kailangan ma-appreciate din natin yung mga slow moments natin. Ma-appreciate din natin yung pagbagal ng usad natin. Kahit napakiramdam mo, para kong pagong, hindi ako umuusad. Eh, pero di bali na maging pagong ka, diba? Kung magiging metaphor yun ang buhay mo, at least ang pagong mahaba ang buhay. Kayang umabot ng 100 years ang lifespan. At ang theory ko dyan, no? Siguro kasi nga, kapag alam mo yun, hindi mo masyadong ini-stress ang buhay mo. Ano lang, take it slow lang. Kumbaga, walang pressure masyado. Hayaan mo lang, i-relax mo lang. Baka yung stress talaga, no? Yung nagpapaiksi ng ating pagkakataon sa mundong ito. So parang isang pagong. Okay na yan. Iisipin mo, hindi ka umuusad sa buhay mo. Ang bagal-bagal, ang tagal-tagal ng progress mo. Pero at least, yan eh ang magpapahaba ng buhay mo. Kasi syempre, di ba, less stress. Kaya i-enjoy mo muna. Kahit usad pagong, okay lang yan. Ang mahalaga, ikaw ay may pag-usad. At kabayos tayo nga ay mag-move forward na with even more of the music. Syempre, meron na naman tayo na lalabing ilang minuto before tayo mag-close out ng episode natin. Ngayong gabi, dito pa rin. On Heart Speaks, magkita-kita tayo muli tomorrow from 9 till 12 in the morning. Once again, ka-vibes, this has been Alex Baltazar and I'm gonna have to leave you with Bugoy Drilons. Hindi na bale. Hindi na bale, bukas din naman tayo magbabalik. Pero ngayon, magdrama muna tayo with this song. Only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes, sa Sound Trip. Ang lupet! Good night! Bye-bye!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Ito ang GWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now sound.
1: Ina ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.
4: 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars.
1: Banana Crew!
4: Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yup!
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
1: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 PM.
4: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi,
1: Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM.
4: Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang

0: 线 DJ 妈妈咪呀，阿 Joko Loco，
1: 咚咚咚，大动机 ，Take a friend。

sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano

0: Bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrap! At ito na rin ang iyong favorite papagising. Napakikinggan mo na ang programang Good Vibes Good Morning! At syempre, kasama mo namang bubulahaw sa inyong kaluluwa ngayong umaga. Ang mga makumakariba sa tawa pero ang aura ma-arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam kasama mga ka-vibes. Abay, syempre, hindi natin pababayaan ang inyong well-being. Hindi natin pababayaan ang umaga ninyo, ka-vibes, dahil hanggang alas 8 nyo kami makakasama at makakahuntahan. At syempre, shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig na po sa atin sa pamamagitan ng ating mga sister stations. Sister stations! Oji ba? Oy, good morning at 97.5 FMR Jensen! Good morning, 102.3 FMR Bacolod! At syempre, good morning din! 102.3 FMR Bagayoo! Magandang umaga sa inyo mga ka-vibes sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa amang sulok ng mundo. Hey, makakasama mo, Ojiva! Ay, ang ganda ng umaga mga ka-vibes, pero kagabi, grabe po ang ulan na naranasan natin, ano? Dito po yan sa may bandang Metro Manila. Pero syempre, hindi rin natin alam kung maulan din ba sa ilang parte ng ating bansa. Pero kung maulan man, edi mag-ingat po tayo, magdala po ng pananggalang sa ulan. Lalo na po ha, dito sa Metro Manila, talaga namang pabugso-bugso ang ulan. Minsan biglang iinit. Tapos eh, maya-maya, bigla na namang bubuhos ang napakalakas na Julanis Morissette. Diba? Kakaiba po talaga ang ating panahon ngayon. Pero ito na nga mga ka-vibes. Habang kayo po ay nag-aagahan at humihigop ng masarap na kape, ito na muna, pag-iisipin na muna namin kayo para sa ating
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day. Ka-vibes, ikaw ba ano ang masarap na ipares sa kape? Taray! O, Jiva, ano ang masarap na ipares sa kape ngayong umaga na ito? Ikaw ba ano ang kasagutan mo dito, ka-vibes? Abi, pakisagot ka na sa ating question of the day dahil posted na po yan sa ating pong Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 FMR Manila or 92.3 FMR Manila. At malin nyo lang naman, di ba? Mabalikan natin yan sa pagbabalik, syempre, ng inyong favorite papagising, ang programa, ang Vibes Good Morning! Syempre, kasama pa rin ang inyong ulit tandem sa umaga sa ngala ni DJ Joko Loco. Ako ito ha, ang mamamukumakaripas ng tawa, pero ang aura ng hotdog talaga. Pero ang aura maariba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip, ang lupet. Ang oras natin, 4:21 na ng umaga, ka-vibes.

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: Thanks. Ito na ang inyong ka vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

0: Nigga Shirley.
1: Paboritin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong paritong people.
3: My friend.
4: My brother.
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Sa ayon po iyan, ano, sa LGU ng Paranaque. Share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong mga ka-vibes, ano, dahil usapang NCA pa rin po tayo. Abay, yan, itong nakakaraan po, kinumpirma ng Supreme Court na nilift na po nito ang TRO or Temporary Restraining Order para sa No Contact Apprehension Policy or NCA sa 6 na lungsod sa Metro Manila. Pero nitong mga nakakaraan lang po, ano, nitong October 5, mismong ang Valenzuela LGU ay nagsabing hindi daw po muna nila i-implement ang pagbabalik ng NCAP. Hindi raw muna nila ire-resumito. Ganun din nitong kahapon lang, ano, wow, kahapon lang ha. Ano, ay talaga namang ang Paranaque o City of Paranaque ay sumunod din po sa paghinto ng pag-resuma na itong NCAP or No Contact Apprehension Policy. Sabi po ng kanilang representative, ano, na si Chief Erel Kabatbat sa kanila pong Public Information Office ay pag-aaralan daw po muna ulit nila itong polisiya na ito bago po nila ulit i-resume ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy or NCAP. Yun naman pala, talagang siguro pag-aaralan lang muna. At sa ngayon, ano, 4 na lungsod na lamang po sa Metro Manila mula sa orihinal na listahan na inilabas nitong last week lamang ang magpapatuloy po ng polisiyang ito. Kabilang po dyan, ano, ang City of Manila, Quezon City, Muntinlupa City, at syempre San Juan City. Eliminated na po. Wow, tarang eliminated. Evicted na mula sa listahan ang Valenzuela at Paranaque. Taray, parang ano, bahay lang ni Kuya, di ba? Mai-evict na pala o evicted mula sa listahan ng magre-resume po ng NCAP. Again, ha, ang Valenzuela City at Paranaque City. Ayan mga ka-vibes, pero sa mga hindi po natin nabanggit, ano, yung 4 na hindi natin nabanggit mula sa listahan, tuloy-tuloy po ang pag-i-implement nitong polisiya na ito, kaya bawal ang kamote rider, bawal ang takbong walang iyo! Kaya ka-vibes, ingat-ingat din. At kung ikaw eh, dating bumabarurot ka, di ba, kahit nakapula ang ilaw, abay eh, siguro panahon na para magbagong buhay ka. Abay kung dati rin, di ba, nag-overspeeding ka kahit na nakalagay naman doon na ito lang dapat yung mainam o yung dapat natakbo sa parte na iyon, no, sa area na iyon. Abay, siguro mag-isip-isip ka na bago mo gawin yan, di ba? Dahil hindi ka nasisitahin, huli kam na lang ang gagawin sa'yo. At magugulat ka na lang na may meron ka ng violation at magmumulta ka pa. Di ba? Abunado ka pa. Ay, kaya dapat talaga sumusunod tayo, ano, mga ka-vibes, para rin sa ikaaayos yan ng ating kakalsadahan. Dahil kapag pasaway, abay siguro dapat nang masigpay. Diyos ko po, ang aga na masigpayan yan. Pero ito, 4:46 ng umaga. Abay, makakasama mo pa rin kami, ka-vibes. Dahil ito pa rin ang inyong favorite mapagising. Ang programa, ang Good Vibes, good morning with your one and only kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si DJ Mamma Mia. At syempre with the DJ Joko Loco. Dito lang po yan sa Bet na Bet kasi ang lupe at 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes sound trip. Ang oras 4:47 na.
1: Good vibes. Good morning.
3: Busog na busog ka. Ang lupet.

0: Bayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: 5, 18 na na nga umaga. Ano nang ginagawa mo sa mga oras na ito? Ikaw ba'y bumangon na? Ikaw ba'y pupungas-pungas pa? Humihikab pa? Nag-iinat-inat? Okay lang yan. Huwag ka mag-alala dahil sasamahan ka namin. At kami ang manggigising lalo sa umaga mo. O, diba? Yun ang mahalaga. Meron ka taga-gising. Hindi lang alarm clock. Pati na rin DJ. O, eto na nga. Para mas magandang yung umaga ka vibes, ha? May yahatin na natin. At hindi na natin patatagalin pa ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Siyempre, dito lang yan sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: At para sa ating kapalaran, October 6, 2026, ang sosyal 2026. Ay, eto na po ang mga sumusunod na zodiac signs: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, at syempre hindi mawawala, Leo at Virgo. Makinig at manginig. Eto na, eto na, eto na, eto na, eto na. Aries. Okay na, okay na. Tapos na kayo pumalakpak? Di pa? Tapos na raw, tapos na. Aris! Ngayong araw, hindi ka lang mahuhuling tulog, kundi nakataas pa ang paa sa opisina. Wow, boy, lupit mo ha. Sana nag-work from home ka na lang, yah! O Taurus, mayroon kang ganapan na pupuntahan, pero mamumuti muna ang iyong mga mata sa paghihintay ng mahigit 2 oras bago ito magsimula. Kung ako sa'yo, Taurus, umuwi ka na lang. Gemini! Kung wala kang mapagkakagastusan na iba, gamitin ang iyong pera para mabusog naman ng iba. Taray, ultimate boodle to ha. Padalhan mo na rin kami rin sa may Mother Ignacia. Uy, baka naman. Totoo, alam nyo kahit anong pagkain, hindi po namin tinatanggihan yan. Basta walang halong iba ha. Walang halong nakamamatay. Yung purong ano lang talaga, organic. Organic kong pagkain lamang, mga kabay. So namili pa, no? Nanghingi na nga namili pa. O cancer. Kapag mabigatas sa iba mong ipabuhat, may point siya. O Leo, biglang mananahimik ang taong kilala mong maingay. Kaya ang paligid mo'y tila mawawalan ng buhay. Lapitan mo, baka kailangan lang nang karama. Uy, totoo yan, mga ka-vibes. Baka minsan nakakalimutan natin kamustahin ang ating mga kaibigan. Ayaw pala matindi na yung pinagdadaanan yan. Magulat ka na lang kapag nag-chat ka, kamusta? Diba? Mapapaiyak na lang yan bigla, diba? O, ka-Virgo. Virgo, iniisip mo pa lang ang iyong mga gagawin na mapapagod ka na kaagad isipin kung paano mo tatapusin yan. Ang alin ba? Sabi ng mga tala, subukang isa-isahin na para hindi ka duguin. Parang duguin. Iba namang panla. Uy, dahan-dahan lang mga ka-vibes ha, kung ano bang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Pero yan ang kabuuan ng ating mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay labas na po kami dyan. At ito ako si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa Fako! At sa lahat po ng mga papasok na ano, sa kanilang mga opisina, lahat po ng mga bumabiyahe na sa oras na ito, all the way from south of Metro Manila papunta ano, sa bandang norte o Central Manila man yan, mag-iingat po ang bawat isa sa atin. Abay, sana maging mamayapa ang inyong biyahe sa oras na ito. Keep safe, mga ka-vibes. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga bumabiyahe sa oras na ito, ano, sa mga ka-vibes po natin na chuper. Ganon din po sa mga nagmamaneho ng mga pampasaherong bus. Iyan man ay sa EDSA PTEX o kaya naman sa biyahe nga Ayala Pasita. Uy, shoutout sa inyo ha. Lagi po nakikinig sa atin. Yung isang bus liner na madalas ko nasasakyan na GPS Transport Bus 2102. Mag-iingat po kayo at shoutout sa mga diesel ninyo. Siyempre, sinashoutout ko din lahat ng mga ka-vibes natin, lalo na ang FMR squad. Abay, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang suporta sa atin. Ganon din po, si Lawrence Manipora, magandang umaga sa'yo, presa! At siyempre, ka-vibes, tuloy-tuloy lang ang Good Vibe Music dito sa ating himpilan. Himpilan! Dahil baka kasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. kapalaran. Kaya dito ka lang ka vibes. Hanggang alas 8 to ang inyong favorite pabagising. Ang programa ang Good Vibes Good Morning! With your one and only kulitadim sa umaga, ang mamamu kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Sabet na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa South Trip. Ang oras, 5:24 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sa soundtrip.
0: Ang lupet!

What's a ya? Every morning!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong papapapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong tarikong ipo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Ipas ang tawa pero ang araw ba arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam vibes. May wala kang no choice. Dahil ito na rin ang bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes sa Sound Trip! At ito na nga, huwag na natin patagalin pa. Ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalara na dahil narito na siya, papasukin na yan. Huwag nang mahihiya, pakitanggal na lang ng sinelas. Ito na ang Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Para sa ikalawa at panghuli nating kamada ng kapalaran ngayong October 6, 2026. Ito ang huling anim na mga zodiac signs na ating tatalakayin. O Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces. Makinig at makinig! Ito na, Libra! Libra, mabibilang mo ang dami ng taong dadaan sa labas ng bahay ninyo at ang isa sa kanila ay may ibibigay sa inyo. Taray, may ibibigay. Magbubunga ang iyong pakikiusyoso. Sana ulam o kaya naman agahan, di ba? Para mabusog yung kalamnan mo. Malaman na ng sikmura mo. O Scorpio! Scorpio, posible kang makisali sa alita nga kinasasangkutan ng iyong kapamilya. Wow! Hindi mo naman kailangan gawin yan, lalo na kung kasalanan naman niya. Di ba minsan kasi may mga lumalalang away o may mga lumalalang alita na dahil nakikisali yung ibang miyembro ng pamilya nung mga kasama talaga doon sa issue. Sabi, hindi naman talaga dapat kailangan. Hayaan nyo na yan, malaki na yan, be! Oo! Eh, ginawa niya yan eh! Panindigan niya yan! Diba? Matibay na buto niyan. Kaya nang tumayo niya sa sarili niya mga paa. Huwag niyo na nga sawsawa na dahil mas lalaki ang gulo. Diba nga kapag may mga nagtatalo-talo o kaya naman nag-aaway-away na mga bagets. Sinasabi, hayaan niyo na yan. Away bata ho yan. O diba? O Sagittarius. Sagittarius, wow! Ang sweet, happy Tuesday. O Capricorn. Capricorn, na may bagay na nalimutan na nga ng iba, ngunit uungkatin mo pa talaga. Parang buksaan lang kahapon to, ha. Asahan ang mas magulong resulta. Yan yung sinasabi natin. Kalimutan na kasi yan, ha, diba? Dapat parang sarcastically, kalimutan ka. Aquarius, malalaman mong sinusubaybayan pala ng bagong jowa ng ex mo. Ang mga kaganapan na sa buhay mo. Abay, huwag na lamang itong pag-isipan ng masama. Malay mo naman, idol ka lang niya. Totoo naman, o kaya naman malay mo, tinitingnan niya kung mas maganda ka. Ganun. O baka mas maganda siya. Sabi, ay, ito pala yon. Ang ganda ko naman pala. Ay, mas gwapo pala ako. Ah, ganun. O Pisces. Pisces, ito short but sweet lang ito mga ka-fibes. Ito ha, kung hindi siya kaakit-akit, malay mo naman, mabait. Tama. Tatanungin ka ng mga kaibigan mo, guwapo ba? Hindi mabait siya. Guwapo ba? Hindi, ano siya? Masipag siya. Mayaman siya. Ayaw mo nalang diretso, hinte. Oo, sabi mo maitsura naman siya. Yun naman ang mahalaga. Lahat naman tayo may looks, di ba? Kanya-kanyang appreciation lang yan ng taong mapapaibig natin, ng taong talaga namang natutuwa sa mga features ng pagmumukha natin, di ba? Kaya naman ka-vibes, iyan ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Huwag tandaan ha, ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay-labasan po kami dyan. At ito pala ako, si DJ Mama Mia, sa ngalan ni DJ Joko Loco. Ikiss mo na lang sa pagang. Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke sa tahanan. Babagsaka na ang mga kabaing sa tindahan, pati kamahayan. Walang lipatan, naging FMR lang. Ay, FMR lang lagi, ang dapat mong pakinggan. Ka-vibe sa 548 na nag-umaga. Ikaw man ay nasa palengke, nasa tahanan, sa inyong mga kabahayan. Ikaw man ay nagluluto ng inyong agahan. O baka naman nagpe-prepare ka para sa inyong tanghalian kahit pamadaling araw pa lang. Abay, wala hong kaso yan. Basta kami ang inyong makakasama. Di ba, night and day? Yan na! Jay! Tama! Ito na rin ang bet na bet kasi ang lupet at ka-vibe sa tutok lang dahil susunod na rin ang ating pinaka-aabangan na programa ng Sambayan ng Pilipino. Programa, di ba? Ang apuksaan sa agahan. Kaya naman, hanggang alas 8, magkukulitan pa tayo. Dito pa rin yan sa inyong favorite papagising. Ang programa, ang good vibes, good morning! Kasama pa rin ang iyong kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia with your, oo nga naman, with your kulit Adam sa umaga na nga. Kasama din syempre si DJ Joko Loco kung nasaan man siya ngayon. Diba? Sa alam pa rin ni DJ Joko Loco. At syempre, ito pa rin ang bet-a-bet kasi ang lupeta 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibe sa sound trip. Ang oras, 5:49 na umaga! Really?
1: good vibes. Good morning.
0: Chismis na naman. Ang lupet.

0: naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alasayos impunto! Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ito ang lupet!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: nga, ang inyong favorite papagising, ang programa ang Good Vibes Good Morning! Kasama ninyo ang inyong kulit tandem sa umaga. Siyempre sa ngalan ni DJ Choco Loco, ako ito, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si mama Ngayong Tuesday morning, tara, what a beautiful Tuesday morning. Iba pala yun, oh. Ito, 6:38 na ng umaga. Abay, sa oras na ito, ka-vibes live po tayo ngayon sa ating Facebook page at a YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ano ay 923 92.3 FMR Manila para makita nyo po hindi lang ano ang aming pagbumukha, pati na rin ang aming mga latest content doon, mga ka-vibes. Makalam naman, nahihiwagaan kayo. Ito po yung walang sapilitan, libre lang din po ang pag-subscribe, ha? Hindi po kayo magiging abonado. Kaya naman mag-subscribe ka na, mag-follow ka na rin sa amin, mga ka-vibes, para hindi ka mahuli sa Good Vibe Happening! At eto na nga, abay, hindi dahil mag-isa lang ako ngayon, hindi natin itutuloy ang puksaan. Tandaan ninyo, mga ka-vibes, ano man ang mangyari, the show must go on. Taray, the show must go on. At ito na nga ang pinaka-aabangan ano, ng sambayan ng Pilipino, kung saan sasagutin natin. Ngayon kasi hindi natin sasagutin ang isang walang kakwenta-kwentang katanungan. Pero magbibigay tayo ng kugay ano, sa ating mga guro na sa mga tunay na nagpapanday ng karunungan. Nagpapanday! Gusto mo yun? Nagpapanday! Hindi ho ng espada, ng kutsilyo, ng itak, ano? Nagpapanday ng karunungan, ng kaalaman ng bawat mga mag-aaral. Taray! Kasi kahapon, abay, pinagdiwang po natin, ano? O pinagdiwang, ano? Ang Teacher's Day. Ano po ito? How worldwide, taray? Worldwide. Happy Teacher's Day po, ano? Sa lahat ng ating mga guro na talaga namang grabe po ang mental fortitude niyang mga yan, diba? Ay, grabe ang pinagdadaanan yan. Grabe ang trabaho. Grabe rin ang kanilang sahod, diba? Grabe talaga ang sahod. Sapat din na para hindi sila masigpay sa buhay. Naku, grabe po ang sakripisyo niyan ng ating sangkaguruan sa buong mundo, sa buong Pilipinas na rin lalo, di ba? Kaya naman na deserve ninyo sa ating puksaan na ngayong umaga na mabigyan ng pagpupugay. Kaya naman ito na ang puksaan sa agaho!
1: Puksaan sa agaho! Puksaan sa agaho!
0: Ayan, sige, sisikapin ko lahat ng aking makakaya. Tara, sisikapin ko. Talaga na ba, kahit mag-isa lang tayo ngayon, good luck to myself. And I offer this puksaan sa ating mga ka-vibes na guro sa oras na ito. Diba, DJ Kiko Kalikot? Palakpakan mo yung teacher mo dati. Ayan, ito na nga, mga ka-vibes. Simulan na natin ang ating puksaan. My teacher, my hero. Ito na nga, give us some beat talaga. Oo. Aba, yes, simulan na natin yan.

0: nag-deserve mong pagpupugay. Teacher, ikay mabuhay! Ay! Yeah! Mabuhay ang lahat ng ating sakaguruan! Sakaguruan! Lahat po ano ng ating mga guro. Abay, pagpupugay po ang inaalay namin sa inyo ngayong umagang ito. O, Jiva, palakpakan naman natin ang ating mga teacher. Ikaw man ay preschool or kinder na teacher. O kaya naman na elementary, secondary teacher, o kaya naman sa mga kolehiyo, di ba? Lahat po yan ay kabilang sa pagpupugay na ito. Kahit nga po, di ba, yung mga nag-tutor lang din. Abay, hindi natin nilalang yan, ha, no, mga kabayos. Mali yung sabi ko na nilalang, eh, no? Oo. Abay, sa mga tutor din natin, ano, abay, nagtuturo rin po yan, di ba, hinahasa ang karunungan ng isang mag-aaral. Mabuhay po kayo at sana makuha nyo na ang deserve ninyong sahod. Aba, grabe po kaya ang ginagawa ng mga teacher natin. Ayan, hindi lang po yan nagtuturo o nagle-lecture ano, sa kanilang mga classroom. Yan din po ay naghahanda pa ng lesson plan. Hindi lang din yan, ano, mga ka-vibes, naghahanda rin yan na kanilang magiging visual aids. Sa panahon nga ngayon, hindi na parang sapat nga ata yung Manila paper. Kailangan parang bonggam-bongga na minsan yung ibang visual aid ng mga teacher para lang mapukaw yung atensyon ng mga estudyante dahil halos umiikli na talaga ang attention span ng mga mag-aaral. Kaya naman sila todo sikap din talaga sila, ano, doble effort para mapukaw at makuha ang atensyon ng mga mag-aaral. Kanya-kanyang diskarte. At hindi lang yan, kagaya nga na nabanggit sa ating puksaan, di ba? Pati halalan, present dyan si teacher, present dyan si ma'am sir. Grabe po ang kanilang trabaho, di ba? Magbabantay sa mga precinct kapag may eleksyon. At sila rin ang talaga na mga nagbabantay niya na at tumatao doon na sa bawat mga classroom. Para lang, di ba, masiguro ang malinis na halalan. Bukod dyan, ano pa ba? May mga administrative din pong ginagawa yan, mga teacher natin na yan, mga papeles. Hindi lang po talaga limitado ano sa apat ng sulok na classroom ang kanilang ginagawa. Napakarami po nilang mission talaga, as in mission talaga. At saka alam nyo, mga ka-vibes, ano, maniwala man kayo sa hindi, pero marami talagang natatouch na buhay ang ating mga guro na iyan. Maraming nai-inspire na kumuha ng ganitong profesyon. Maraming nga nai-inspire na tahakin ng ganitong karera sa buhay. At kung tatanungin ninyo yung mga tao na yun, yun po ay dahil sa mga guro na minsang nag-inspire at naniwala sa kanila. Ako, nakaka-relate ako dyan, ha, sa totoo lang. Nung high school ako, ano, kaya pinili ko rin tong karera na ito, eh. Hindi lang syempre dahil sa mga magulang ko, ano, pero dahil na rin sa mga gurong naniwala sa akin nung high school ako. Oy, shout out nga po pala sa lahat ng mga naging teacher ko dyan, ano, sa Muntinlupa National High School, man. Dyan po sa may bandang Katarungan. Ano, magandang umaga po sa inyo. Alam niyo po ba na dahil din sa mga guro ko doon, yung mga English teacher ko, kasi mga favorite ko yung mga English teacher ko na yan. Dahil favorite subject ko rin yung English na yan, ano. Sabi nila sa akin na minsan, alam mo, alam mo, Olga, sabi nila gano'n. Alam mo, Olga, pwede ka sa ganyan. Ang galing mo magsalita. Tapos para nakukuha mo yung attention ng mga tao. At bukod doon, di ba, iba yung confidence mo. Opo, kasi makapal po talaga mukha ko, eh. Sa isip-isip ko lang. Ano? Siyempre, di ko sinabi sa mga teacher ko. Sa isip-isip ko lang, grabe po kasi talaga yung siguro yung confidence na meron ako, di ba? Kaya naman, sabi nila, bakit hindi mo subukan na natahakin yung ganyang klase ng karera? Go for it! Alam mo yon, yung kahit nasa STEM ako na curriculum, hindi naman ako dapat nandun kasi gusto ko palang mag-mascom, di ba? Parang sayang daw yung slack. Pero tinuloy ko pa rin dahil syempre, di ba, may mga taong nagtulak sa akin at nag-inspire, nag-encourage, ano, na sinabi talaga nila na gawin mo to dahil bagay ka dito at malay mo naman, di ba, maging successful ka sa karera na yan. Kaya naman nung kolehiyo ako, nagpauto ako sa mga sinasabi nila, ayun, ayun ang tinaha ko talagang karera at narito na nga ako ngayon. Maraming salamat po sa mga guro, ano, na talagang naniwala sa akin, na ganun din na sa kolehiyo, ano. Maraming salamat din po sa mga naging professor ko, ano, sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa Manila College of Communication. Marami nang na-produce na mga media practitioner iyang university na iyan. Maraming salamat po sa mga guru ko dyan, sa mga profesor na talaga namang hinamon ang aking kakayahan. Nahamon din talaga ano ang aking isipan. Tunay talaga ano na bawat institusyon ay pandayan talaga ng karunungan. O diba, napakalalim nun. Pero totoo po yan mga ka-vibes. Ang bawat school natin, bawat institusyon na malaki po ang bahagi niya na no, para mahubog ang bawat bata, para mahubog ang bawat estudyante, bawat mamamayan, ano, para maging isang kapaki-pakinabang na tao sa lipunan. Yan talaga yon, mga ka-vibes. Kaya naman shout out sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga profesor, sa lahat ng mga tutor, ano man ang tinuturo ninyo, basta hindi masamang gawain, di ba, mabuhay po kayo. Pati sa mga nagturo sa inyo, magmahal, sige, isama na natin yan. Oo, total, gusto nyo yan eh. Eto ha, eto may mga entry din ng ating mga ka-vibes. Sabi nila, ano, my teacher, my hero talaga. Totoo yun, ito nga yung na-coin, ano, na tema noon pa man, nung sa DepEd talaga, di ba, kasi my teacher, my hero, yun talaga yung tema kasi my teacher my hero talaga. Marami parang superhero yung ating mga guro na yan eh. 'Di ba nga bukod sa mga dami ng ginagawa nila minsan sa sobrang concern nila sa kanilang mga estudyante, they go beyond the extra mile. Anong ginagawa nila kapag umaabsent na nang husto yung kanilang mga estudyante, dadalawin nila yan sa kanilang mga bahay tapos si kakausapin, 'di ba? Ano, kamusta ka na ba? Bakit hindi ka pumapasok? Wala ka bang pambaon? O siya, sige, eto na ang 100 para sa iyo. 'Di ba may mga ganun talaga ng mga teacher na mismo nga sa bulsa na nila nang gagaling yung kanilang mga pinamimigay sa estudyante para lang makatawid ano, sa isang buong school year ang kanilang mga estudyante. Alam mo, meron din akong professor. Kwento ko lang, share ko lang din kahit hindi ninyo tinatanong ha. Total lang dito na rin naman na ako eh, diba? Sagarin ko na be. May teacher din ako talaga noong kolehiyo na nag-volunteer siya na gawing scholar yung isa sa aking mga classmate. Dahil alam mo yon, para lang makatulong siya kasi malaki yung potential nung kaklase ko na iyon. Pero syempre dahil nga sa kawalan ng pera, hindi niya maitawid minsan yung nga ay isang araw lang napasok sa school. At katotoo pong nangyayari ito talaga ano, sa mga eskwelahan dito sa ating bansa na mismo yung guro na mismo ang nagbibigay, nagpapaluwal galing sa kanilang mga sariling wallet, sariling bulsa para lang maitawid ng estudyante yung isang araw nila na yon. Wala kang pambangon, wala kang makain, o sige, bibigyan ka ni teacher. May mga ganun po talaga. Diba? Kaya maraming salamat. My teacher, my hero. Sabi ni Collector, my teacher, my hero talaga kasi sa mga tinuro nila sa akin at sa pasensya na binibigay, lalo na pag... Walang niya ka naman kapag umi-ebs daw siya sa shorts. Okay, alam nyo, sabi ni Alex Calleja, kahit hindi ka maging valedictoria, hindi ka maging top 1, huwag ka lang i-ebs talaga sa shorts, be. Oo, kasi magiging memorable ka talaga. Yung top 1, hindi nila natatandaan yan. Pero sabi nga ni Alex Calleja, kung sino yung umebs, yun yung natatandaan nila sa klase. Woo! Ito naman, si Sari Lerma, good morning din sa'yo. Good morning. Ito naman, si William Mortel, happy Teacher's Day daw sa mga teacher niya sa college, sa SCI College, Cubao. Uy, magandang umaga po sa inyo mga ka-vibes. Ito naman, si Louie Basco, si Jessa, si Melissa Corpus, nakikinig din sa atin. Si, maraming salamat din sa'yo, Gerard Michiano, sa inyo nga pagtutok sa ating impilan. O siya, my teacher, my hero na talaga. Pagpupugay sa lahat ng ating mga guro at mabuhay po kayong lahat. Ipagpatuloy niyo ang mabuting gawa. Sa mga gumagawa ng masasamang gawa, tigil niyo na yan, be. Oo, dun lang tayo sa mga goods lang muna, ha? Oo. Darating din ang araw niyo. May araw din kayo. Sa ngayon, magpupugay muna ano, sa ating mga guro na tunay talagang nagiging kapakipakinabang sa ating lipunan. No? Siya, dyan na muna kayo mga ka-vibes. Magbabalik pa rin ang inyong favorite mapagising ang programa. Good vibes, good morning. Kasama pa rin na mamamang kumakaripas ang tama pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam ASMR Favorite Music Radio ka Vibes Sound Trip. Ang oras 6:52 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, kadyat niya. Ang lupet.

0: Uy, kinikiling! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes! Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco! Alas 4 ng umaga! Susundan ng bagong bihis na favorite vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

every morning.

0: mga umaga ka vibes. Uy, bumangon ka na. Baka mamaya ay malate ka na niyan. Tapos kasalanan pa namin dahil hindi namin nilalakasan ang aming boses ng panggising sa'yo. Ano ba naman ganoon? Huwag ganoon. O eto na nga. Pag-iisipin ka ulit namin. Dahil eto na ang ating dugtong-dugtong paktong tito ng limango sa dagat. Oy! Sariling sikap si Inday. Eto na nga ka vibes, dugtungan mo ha. Kung di lang kita blank. Wow, taray. Kung di lang kita blank, ano? O eto si Greta Cruz. Wala akong maisip. Iba ka talaga. You're a Greta singer. Baka talaga ate Greta Cruz. Kaya love na love kit eh. O ito naman si Wella. Sabi niya, kung hindi lang kita mahal, matagal na akong bumitaw. Eh, marami namang ganyan eh, diba? Kahit na hindi nakamahal-mahal yung taong kanilang iniirog. Abay, ipipilit. Sige. Ikaw naman masasaktan dyan. Puso mo naman yan. O ito naman si Jeff Oxales. Kung hindi lang kita blank, mababangga na kita. Ano? Kung hindi lang kita blank, so padudugtungin mo rin sa amin yan. Mapapangga na kita. Si Star Racer naman, kung hindi lang maganda dito. So 92.3 FMR Manila vibes sa ka-vibes sa sound trip ang lupet. Hindi na ako magsusubscribe. Taray. Maraming salamat sa iyo ha, Star Racer. Si Joy Barbarona, kung hindi lang kita kaibigan, na binlock na kita. Taray, may pagmamanta ka dyan, Inday. O ito naman, si Collectol. Ay, gusto ko to ha. Sabi niya, kung di na kita kaaway, tutulungan kita dyan sa ginagawa mo. Eh, simple lang naman yan eh. Pero mas gusto kitang nahihirapan ngayon. Collectol, yung totoo, Virgo ka ba? Ganyan din kasi mindset ko eh. Diba? Yaman mo sila. Tagal-tagal ko naging mabait sa'yo, tapos ngayon, o bana ka dyan ngayon, nasapin mo ang lamig ng buhay mo. O ito naman, si Ronel Espina, kung di lang kita binigyan ng hopya, ay di hanap-hanapin mo na ako. Hopya lang pala ang kailangan ninyo kay Kuya Ronel. O shoutout sa'yo at mag-iingat ka, Kuya Ronel Espina na nagmamaneho ng BGC Bus number 26. So taray, specific talaga, di ba? Yan naman ka vibes, sagot na sagot dito sa ating dugtungan ha, dahil mababasa pa natin yan at makakasama nyo pa rin kami hanggang alas 8 ng umaga dito pa rin sa inyong favorite pampagising ang programa ang Good Vibes Good Morning with your one and only kulitadim sa umaga. Siyempre wala man dito si DJ Joko Loco, nandito naman ako ang mamamukumakaribas ang tawa pero ang aurama arriba si dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio ka vibes sa sound trip ang oras 7:23 na.
1: good vibes, good morning.
2: Next, pawis na pawis ha, ang lupet.

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio
2: 7:26.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke sa tahanan. Nagbabasakan na mga kabayan sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan. Everyone will hot dog. Ojiwa! 744 na nag-umaga ka vibes. Napakabilis ng oras. Napakabilis din ng petsa. Talaga namang October 6 na. Ano pa bang hinihintay mo ka vibes? Kumilos ka na. Dahil papasok ka na. Buti sana no kung anak tayo ng mga mayayaman. Pero kukuunti lang naman yung ganun talaga. Pero okay lang yan. Ganun naman talaga, hindi natatapos yung bayarin, hindi rin natatapos yung mga trabaho. Kaya naman na wala kang dahilan para umabsent sa araw na ito. 744 ng umaga ka vibes. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsama sa amin. Wala pa man alas 4 ng madaling araw hanggang sa oras na ito. Salamat sa mga ka-vibes natin na madaling araw pa lang ay nakapihit na ang kanilang mga radyo sa ating himpilan. Himpilan talaga! Lalo na po ano dyan sa mga nakakapakinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jetson ng 102.3 FMR Bacolod. At syempre hindi mawawala 102.3 FMR Bagayo! O ito ay shoutout din natin yung hindi man natin mabasa ang kanilang sagot sa dugtungan pero pahahapyawan na lang natin ng pa-shoutout ang kanilang mga pangalan, lalo na nandito si Kuya Joel Jason D. Harkio, nakikinig sa atin si Sari Lerma, si Kuya Brownie Guzzi all the way from Naga, nakikinig po sa atin. Maraming salamat po Kuya Brownie sa inyong pakikinig. Kuya Brownie talaga! O ito naman si Sari Lerma, si Jeff Tans Oliveros, si Ronel Espina, Isaiah Key, at si Coach Everyday, Ate Lay, maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Maraming salamat ha. Dahil kahit wala ka rito sa Pilipinas sa pamamagitan ng FMR app, ay talaga naman napakikinggan po tayo. Ito naman si Ate Adehawa. Adehawa with an H. Avendano, si Joya Barbarona, Jofox Sales, Arlene and Jessime Akitanya, si Pambansang Opa Bunaga na maraming salamat din sa'yo, si Ate Greta Cruz! You're a Greta singer! Maraming salamat sa pakikinig mo ha, Ate Greta, si Ate Mayete Guzman Ponce, at si Star Racer Dennis Fernandez, Mary Dulay, ganun din po si Jebby Tiong De La Cruz, Randy Artiaga Santisa, sa Emmy Hernandez, sa lahat po ng mga ka-vibes natin na nakikinig all the way from south of Metro Manila. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming mga programa, sa lahat po ha ng mga bumabiyahe na bus. Aba, napakikinggan po tayo hindi lang po ano sa mga bus na bumabiyahe sa haba po ng EDSA, PTEX na ruta. Ganon din po sa Alabang, napakikinggan po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga bus terminal na talaga namang itinutok sa 92.3 ang kanilang mga radyo para mapakinggan tayo araw-araw. Shout out sa mga wiper ninyo! Magandang umaga sa inyo mga ka-vibes, at syempre kung nabiti kayo sa apat na oras na pagkukulitan at paghuhuntahan natin dito sa ating programa, huwag po kayo mag-alala dahil ipagpapatuloy yan ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kalikod at ganun din si DJ Main. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sila na po ang bahala sa buhay ninyo. Sila na talaga ang bahala, ha? Oo, ipagpasa kanila na lang natin ang susunod na mangyayari sa inyong umaga. Kaya naman ka-vibes, bukas ulit. Basta pagsapit ha, ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang bulahaw sa inyong kaluluwa tuwing umaga, ang programa ang vibes and good morning! Nakasama ninyo ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw ba arriba si mama. At syempre, DJ Joko Loco. See you tomorrow. Mag-iingat ka. Dito pa rin yan. Sa bet na bet. Kasi ang lupe at 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip. Ang oras. 7:48 na ng umaga.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
4: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagsusuri sa mga financial records kaugnay ng alegasyon ng 6.7 billion pesos na unexplained assets ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio. Inaasahang magtetestigo si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ngayon o kaya bukas kasunod ng pagharap ng mga kinatawaan ng 7 bangko, 7 insurance at financial companies at Bureau of Internal Revenue. Ayon naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Party Representative Terry Ridon, maaaring maging mahalagang batayan ang mga dokumento sa pagtukoy sa mga transaksyong pinansyal kahit walang testigong personal na nakikita sa bawat transaksyon.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng halos 30% na pagbaba ng 8 focus crimes sa ikatlong quarter naman ng 2026. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., 7,233 mga incidents ang naitala mula July hanggang September, mas kaunti ng 3,063 kumpara sa 10,296 kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Noong September pa lamang, 2,063 kaso na ang naitala mula sa 3,226 noong nakarang taon, katumbas ng 36.05% na pagbaba. Iniuugnay ni Nartatis ang resulta sa tuloy-tuloy na operasyon laban sa mga organisadong criminal group at repeat offenders. Sinabi rin niya na patuloy na palalakasin ng PNP ang police visibility, patrol at mabilis na pagresponde kasabay ng mga operasyon laban naman sa mga loose firearms, illegal drugs at iba pang mga krimen.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, opisyal nang dinapos ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA ang habagat season. Ayon sa PAGASA, humina na ang mga hangin at pag-ulan na kaugnay ng habagat kasabay ng paglipat patimog ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at paglakas ng high pressure system sa East Asia. Dahil dito, tinapos na rin ang rainy season sa western parts ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na inaasahang magpapatuloy ang ganitong weather pattern sa mga susunod na araw. Patuloy namang sinusubaybayan ng ahensya ang weather at climate conditions at pinayuhan ang publiko na regular na mag-monitor ng mga weather updates.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pahilab nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.